tautayaka ya pusimaya titapeka yunga i Christmas. Puna pana nika wapa ntakarikira kia watin takani wepa. Na nane President Stanis Mamau epunimena nkai yon Christmas nditayai hipokin pusimaya ya kain takapuwi at the Association of the Pacific Island Legislature. Hari ewa kenkai. On kaina kiroyana speaker tamana pana mengota pumena pana ko. Te Micronesia. E wakin kai te makuri pukin karawan te ausin pasin sa o kawain posin waira ki onruo. Iroon te kampanan katiti mi Australia hao, yon te makuro epe yangi min karawan te katapunan te kawa e tabro, te katenipung te wikianako. E kotaki men obisin te koitipa ape yang ngayang kai te katenua na makuro re waki, makurian te karikira ke yo, imin san te makuri, yon tap tewe meia ki au no nous inanun na makaina i kanako. I mean san tapanenin ta makuri yon tap yang au ina mga ivaka ki tap makuro ai Peru i bukin na pa wakinan hei yaru nei. Hei yopun te wana na pa kanuan na nakarikira ki tau teakan kiriba sa koi tip hari imaninak iraun the World Bank au the Asian Development Bank. Yasa bakan takarawa kurakuran ka yabubusi kawai ntapo ki ati meto anonora ki nsiku ya iteran ni kawai ntapota namata yon tarawati inaina no mepeso. Hiri posina ki meirun desa meaka men te kemba ae te karopurina. Hare ea ki tangira kota narana na kondana ru ni kari kinurong panan kiribas pa hapondang ni muyanga puakan teran nari ya kona nsiku ndita ya yu. Amen. Ike ya kona nkawasina kwa tepui ae ya kiroiri. Hare ina kuna na pan rosi ya imerungia. Ita kuri pa muantaya ni makurian te kangangai hirau ya naa kitapia. Ina kuna ni poka ya kanganga na kontai kana roko. Ntai nita kakarau. Rungurungu ntipi tepeke. Te waki ni kariki nungurungu ya roko ntitai ari ya ria ite pitaki yai. Hata kariki nungurungu ntipi tepeke. Ina kuna ndiki paka ya kaa ntipi taki yo. Hayo te rungurungu ari erangi ni katuruturua ki maimui ntipuwi ntipuwi ke anako hirau ya. Pota kini karikinorongo at the Global Media Forum, hari ekarawa ki yon bon saman. Epo nira kita meroroa yu irouya, te wana tanga ni mepupua ediris, tan karikinorongo tan karoi ukouke o tan karoi tua, men te pupua pente o napa. Me ayapoto ni yango pa anaka kai yanga ipukin kaitaran ka kevena ko kekanganga, hari e aitara mga yankai, tapatan karikinorongo. Ya popoto te maroro yon tenua kanganga ika amuamua. Rikira kini kapongana ntere peka uwebou at the Artificial Intelligence kete AI. Rikira kini napa maisin na watatangiran te social media. Watana koi ya teron rikira kini men kapongana waki nika rikirongorongo. Haki aponga tanu waki. Ntayin kakaya ika apou aki asan karawaki o ni maroro waki naki ntayin te pou yane. Oyosin nana ripos reuters. Digital News Report. Pa teronikira ke arang ni kakariki inka ye rongorongo men te internet. Rinanon te TikTok, te YouTube o te Instagram. O ni kasiku ye rongorongo potak ni kariki rongorongo. Haki apondang ni ponga tante imain kosin da pakau. Hai ka apo wai kai. Ipoki hape me taapo ke erang ni maisi ye teronikira ke o tau kain temeroro ane pa etei. Pati siraki ya kakawa ki pa awara po takini kariki norongo. Hake mankua. Anakona anti meto anana inanu ya terurundikira kini ya wakini kariki norongo. Kia nangaki. Te meruruwa yu au apuni meruruwa kini inapa. Arun kurakura ni kampana yonda pa kawa ikapou. Nikaputa waki mea kurakura ya kampana mea rapata ni kariki norongo. Yesa ana Prime Minister Dormone Matthew Vale. Nikawara Papua Nukin takan mepongi pukin karikira ke anterita ke ata meroa. Meroroa kinan diyo kinapai o takarikira ke imarina ya apa ika uwai kai. Rukona na bayo, hari esaina na paya ita pororoi at the Melanesian Ocean Corridor of Reserves. Wawatanga wapi meona uwa na kontiririki wawatanga tenupui. Wain karawan te pororoi ya yoba ena kamanua kaupain merawa. Tayan rakai o nipotu karikira ke ni kaupain tepa. Te pororoi ai e pon katia kintain te monpowi iroi apan te Melanesia at the Melanesian Ocean Summit. Hau nikaina ki iroi a Papua Nukin PC 112 Toromon. Tana maroro ana Prime Minister

0: hari ekro ya pana yon turmon. Esa tau tekan bisi inte akina pa ena katiana kura, kera rapatari ena aranna pa the Ocean of Peace Institute yon suva, hari nariki pa kakurakuranna na waki tepe yo, inte waki nika iririn jan napa. Esa rapan katana kwa kita kataumane bukini katiana de rapatai, inte maise wapui meni mewa tenga de tara an Amerika, hari irin kai nanun ta kataumane bukini teririki uwa tanga wapui meona uwa, nakon teririki uwa tanga wapui meisiwa. Dan meroro yon takataumane au etau de minister ibu kinde mane Israel Emmanuel pa te kura ke te rapatane ena riki pa nei apan de petepeke. Meroro akinta yon por roi ena riki pa te tapun kametapai au te tapun karike pai ibu kin poutokan karike an terau au waya kinan terikira ke eti iman na pan de petepeke ni kapane. Rongroon anaba. Wawa rongrongo aika arion takandaninga are asan tekina ki mai yon Venezuelan de tapas tapewa te pongi mwende kinda maiei hai e kurakura are asan durea tepe ayo. Etau te ponomi in presidenza Dawsi Rodriguez Kuz pa yei ten ngaun me tenime naamata ki asan kamewa ki mai pokon katiitei hake aungunako kene pakan te weekend te anako. Ipokoya ake areke kamewa ya de tabas pon woman na tain mani te pima te wana ayaririk. Hari ari ki angan putakia men katiti ka hapo bukitawa men korakuran de mai ayo. Nganane au eraka yon te pina tanga o amata ki hati imetu antua indekira pataya. O yei te rarome pa ngkai etapin men de tai hari eriki ayte mai ayai. O enangkona ni karike te amata Enangkonaan karako te ameta enakunea kini meu. Hata kupota kini popoki pa imuini na pime wanua na kone ispime uwa tewa. Imuini de kini takapona pa ya waane taia enarangi ni kakawa kinka ya ameta. Haki anareke kameu ya ia. Ke nikuneki enakonaan te imetua ni meu. Me imuini de taia ane au enakonaan karako te onumeki pa enaye ya meu imuini tenipong. Imena ya ane taia nika teitei haki aunginako. Tetayai au ate imeto autua ki akakaua pa ye ya korake ka atua imende kira pataya. Nenu meki pa anaponti imeto anukune ke ya autua kande ni meyu. Nkai aini mepong imu indi kinda kanganga. Herengi ni pupura au nikana nukawa keyo. Mendetaya re erikia ita maayi uwa maisina yon Venezuela. Mea korakuraya a isuwa desimare uwa au isuwa desimare ni mewa de magnitude. Au asana kamatoa bisa pa ye nkai te wana tanga. Apupuwa ni mengaun na wamata, haikasa ni kuneaki, nimete. Rungurungu, menipanan kiribas.
1: Report team mini convo me nakaposki roi bukia tai naini awa nakapo puteni mani bukia tai ni mani aki amena yeriki ki me misu ana kun duai wa Tegurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentahani mepunga yo e wopi mono wan soon.
2: O e namagi anatapani kaki posi bukimi menasimi arepo opoi tapan pairi. E natukin tepi me isu wan surai wanga wopi mono wa.
3: Miranta ya kanini poi na waki nita ala program yon ya kapoto atin na ini ale ya takin narana atin mis Triple T dito sta o si kukurei na peko sama anang ila pukun ala kapoto atirika yu atin mbani na yan saito atin mis na Triple T rising star ay kamera yaro kuni kawana na karupto na
1: Enga yora program ena kaungai ena sira mesi pura. Bahaneve ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayatare na. Owa ipon pupo utokaki ya na pai bukin ka korakoraki na yatare na ntei ipuako ya tokoraki on meroro nroreya aikai. Ayo pun takawai to wana rangi ni kakawa ki bukin po tokaya ratei menwari rikeya paonga ni konani karikira keya reya me ayatare na owa ya confidence imain ikawai rakeya.
3: Ayo, arte ni puto kayo na sila masigura pa. Ang ayaw kataka puto ayaw po ni puki ni kanukarawan niya masinawa. Ayaw wakan na yo. Ya po, ya tayo na sinimi sa bumi. Aki na tauro ni kota matan. Ang yuso, ang imakoro, aki, ang community. Nakanwaya, apon tangin ni matiroy.
1: Ay, kay din narakanwa.
2: Ang wana ka nga ay bugiya kaya mo na.
3: Isipo po ay bugiya kaya akaw mo. O, ni may pupo tatara ay bugiya. Aki, akatilimen.

0: Kaya yung patribotsi itra, yung katigin ng karoon tayo yung. Kakatubong mo at tara, ipuki, aki, ay na po kong takabuto. Di ko tagin na. Kakatubo na yung mo, pa, fong. Yerong mga patribotsi, ay po na kang wala, o ay kakukuray na ang wagan ako ya. Arate, masiguran ti tayo yo.
1: Kanwan, ay nakabuto at ay nainin.
0: Tawa, gadwa, wawa, salongwer, tenuwa, talisaw, awa, kilibastas, o takadimewa, speech. Kano wana yaka po ito ang mani?
2: Tawa na, the stage walk, kede modeling. Wawa, runway show. Tenuwa, talent show. Awa, kilibas dance, o takadimewa, the speech.
0: Ipukin pa rin yung dokoro wana. Ori takima aramay nobis. Yon tenamba, ay suwa tenuwa kaya. Unuwa isuwa, taporo isuwa awa. Ke, isuwa nila watawana. Wawa taporo unuwa. Luay watawana. Kaya po ni Kawarira, nawanta ba ko rin naratapo ari? Beso, ari kaitara na tayo ispong. Kamra pa, oh, inatikiro yung mga katawuro yung mga antasuro yung yawakan na yun! Tributi! Eh!

0: Laurin Koyte, Kiribas. Tirakaro and Makatorai, Manduan, and Kapi Maisuan, and Nomata from my Kiribas, acting at Oipura Irora, but Kiribas to Bobato. On date of man, after I'm late and young, Matibik, Gaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary, and Mikampana, acting lucky at TBK. Ngayari sinabuko ng kwede sa karikirake. Pa, napakaroy ito mong ato. Ano pong ato mo na nagas? Wawa tanga o wabina o nowa.
1: Kiki na inewa manayko. O kanim ko ilarikin TPK o umurape na kangani manayko. O nakakuroy pugin na miyam. Ito ko tutehan na kakauto wana. Sa karikirake po ni ngayak yung interikirake. O nakangan di kaya yoy roong. Kung si TPK ay napuuto kayo wan na miyam ni karikirake. Let the rhythm do the rest. When the
0: lights go down low. Ay ngayari, ganun na po si DBK, ano nang kakarakwala ba ng special loan, ay kanakuro ang daisiri ka na ilom.
1: Nabaki na special loan, ni mo amin wabi merwewan so, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wabi maanawa. Tamay siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may ita. Tekanda niya ang special loan na yu, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunanap ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kaitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Ikakawa kaya yo, ay ngayon ang dimini sa iyo, kaya eriki ang minyam, kakatira at ako. Kawarira pa ko nakakawa, aron na paisin, ang nakakamako ni TPK, nila ka na kaya mabuha ka mong yon ng loan, ala ka nakuha rin ako yung kay. O, inari ka na ba buha ka mong, titay yata. Teka ni piyari ang kay, inari ay nakiriyon, tinong watapong, manin ng loan.
1: Inari ay nakiriyon, tinong watapong, manin ng loan, inanon pain, TPK. Are na na, pinari ay sandin, inanon ng bank accounts, kinterimuwa kinakoyim, nakon na mapimakoro, arakome na yay. Toko nasisiragi pa, Eka kira tein nako anakatangomane DBK ay kana ko na andeki rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katangomane bukin ta karikirake. E nako yo ameta nako aki ye ya karikirake awa aki aspa ya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako te tau teka. Kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. O ekenes na ko imiye ke kamas pa makuri on na kita wa mika po mi etaraki me kora kora nam pakapay nte wo one week the home loan ibukin katyan te mwenga katamerwa o punte pe yon tarawa o wan na te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on te solar set man appliance o inakuna an nga te isa meno men metroy men kora kora ntay te ururu support loan ibukin tan ribbon tan naka watan unu niki te karikira kende store ay kawari niki o ay treben ay Yo, the kainis na ko yahain na bumakoro ni ko taki na Christmas. The bridge finance. Yo, the kainis na ko yatani kaya kina kaya kampana. Aki kaya no tapu ko nuwaro ko aki ko na kuray yan na kita kiti. Alin nga kaparaan nata? Tetaya wae ko. Yari kini na ni nako na katangoman ni TBK. Yuko kure ni katonota pa yai nata na katangoman ni Jonas. Nako yung kuya tiay ni arepa kamre ni kini marilan tapu ni wanu na ko ni tapu ni marwewa. Teka andan ng anta katangoman ni yo pa TBK yun na kina amtar na. Itangiri apa yang nak kerjakan? Ibu kita kebayam memudu. Kain dari kim, oipun kain kiri besar panen.
1: Enawak ayun tuanan surai wawat tengah wapi manawa. Esana kita mais. Pasti tengah un meni meni ibu kia kain amnape. Awangau ibu kia kain South Tarawa. Awangau ibu kia kain peso. Temais aku na amna kupon tuanan tengah. Enari ini para inanun wawat teririki. Mepekona eni mewat pesensi ni katuarik.
0: Ibu kimi tane kapungana internet banking. Ini tuan beri garapa ingkami. Sabusin kami. Kami atahata roy min demi kana kumane. Naroon na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Ikakawag na pa pa inaesam kapakapaka na kung na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona o kamata yao ka ni kabarina na rabi si pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro no wa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri. Kie kawara ara agents yohana miya pamakoro. Ibu kimi kani Christmas kawara ara branch in London kieni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pandongorami ponpanan TBK directors management or staff ni katikiroin kami na nakapu ime isuwa ni inoameta apera kiribes awa kia nakarabaraba TBK inakoyimi Pukinikinakin na nakakamakurin the man at tinapuy meruwe o tinaliki. Alagaw man kami, te Mewri Mayrona, te Roy Mayrona, o ati tapumuwa Mayrona tuwana. Kanda.

ipun te panari ki ni ka meuri na ko mke ko ti meto ndo na ina wanti zita wono wa yun no ra yon panan meuri fm 89.9 ngwe ro ko manga sporoni ran te yu ya te pe kat panan ka meuri na wanti ta zita wono wa po uri ri yu te panan ka meuri a moi tiru tiru men na studio i pairi ki tara me kai tirano ko no nam ta wono wa yun na te meto ni ka kana ko ina ko kan wono ram ta kan tani ngam ko ya inin te miengan zita yu ya pa ka pa kana ko kan wono nam Danan nam ku kai pukin aya kata wono kani petam ta yu ta kan tani ngana pe angkoi te song ran ta yu ko pani pe ni kata wono mekan na te me tuan kana koi kan wono ram kan wono uri ni ne kana kona nangani ku te ka ngana nom no ram ni on panan me uri fm 89.9 da wan ta wono wayu me ta pe wono kom kon ra ke wori ke ki a pu pu to kai no kona no ram ni on panan me uri fm 89.9 na tauroi ganen de ta kan wono ram me kunam to karana yu I'm proud to be Ikiribes.

na kuya na usu rosa temamaka diimun. Mayroon tamana ay temamaka o sinana ay katungara tewasu. Sito na kindirawawata ni puan tepu te kainape, tetari, temani, tesipu ay tangiraki, ay rosa temamaka. Pukini metena ya punikoro orakina. Emosirawa nungwapu imeruwai wansuun. Enepuwa ki teaswa nana makuri. Hawa teaswa poningaya disaka pipeteira ndrawa watara. Rapatana emena nimiengana ipandre epe nikaitara. Me temomun learning garden nkwa. Enakaya kirapatana ntiawa tepuina ningaapung takawapung. Tenepui ya ipongin tena makaina suon wawa tenga wapui me onowa. Hawa ni me irohui anasina aika tangiria. Hawa puona asuku imina me tangirana. Ai MK toke tiora. Hawa yo tukuna rea tangira kipa airian takatanuata. Nanoka wakia yo. Yesu tawa iradikimu.

nakun na sina ay tinetang mebum Dr. Elsa. O nasimi ay ka akines mepinasi ipunapi. Sipuna ntireirei USB EPC ay ka tempop metipaypure o nasimi. Neilili mereko neitekaura namenu. Kanuan ipiasu meiron temosine yonrampi osuva ibisi. Sipuna onasina na yamakuri yon osteria haika meriemoa tokiraro. Son remuera tepoi tapita ne yagnes remuera yon india. Sipuna na yarirei haika mirate exo Stephen with me high school yapeyang. Yoiru remuera I Saint Leo ibutaritari. Tarina ane Christmas neitemeat. Tarina ane Christmas temeatang itapito wemyang. Tarina ane Marian manasim osipum yonikunau. Ne yaurisi o yoram yapeyang neitaimen yotepa imayana. Roro nangkua o naki akina. Sinara, sipura, sibutorura, hayatangira kiroura, hayani merita temeatang. Sakosa metukureipa yasani keaka wetiana meirou nanawea, tirao hayatangiraki, hayani merita temeatang. Ntawanoun, tetapes wapi mewanua yaipungin tenamakaine suun, wawatenga wapi me onowa. Sinakarawi nanura pa punnei tokira nipene. Etaku Yesu. Etaku Yesu, nakomein kami aki akamkua men rawawata. Pa namusika rawami. Pa epipite watau. A yao rawai amou. Ewe nirapatana nemereta maniape inaverevere o enakaiyaki nakonte ingapung tepung ngay temwanipung wapi meruwaiwan suun wawatenga wapi me onau. Awa yon kante kunari atangiraki pa airian takatanu atan nanokawaki ayyo. Neu ponipain Yesu.

nayo kainis na ko imi sinara digi ake kamasa ni kita nira noran na miya ko na mi tararua ay muarara di gami tangira are sakunan na mekin na nanon sukumira di kita kaparaya rapure

Kupun ti metuan rona ina wan tetawan wayo. Awam ta inga ya ipun si tepi meten wari kita meniso enang po. Tawana ke uringan ipun rai tawana na mga tawuran kanin nda isu ko me. Teru ni karikin rongo mene panahan kiripe si bukin nong ram kan nam rongo rongo ni metang tetawan wayo. Darikin nan na tawurai riki nda itanok kanwan nong ram. Me am kong ra. Are ya pu to kana ko kanwa noram ta wono wayo ay morar riki na koim ke te te te ni mane ko ko ngora yon panani be uri fm 89.9 na wonta ta wono wayo wayo kanam ko ngora kana ye na nom ni kanira bo kon te takapu to ay bukin nuni kinan de tsaito the Mr. Independence 2026 wayo kan ni bukin noram am ko ngora na tawro ay kana ko ibkin noram ta wono wayo

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, man.
1: Yepuani saya tenen man. Eku kure icho kome teni kani noa meta. Gua changa gua bi meono gua. Teni kwa iya tenen man. Ai kaya ina loya ni kani ra teka koto a. Nika kaya ni Mr. Independence. Gua changa gua bi meono gua. Enama kina kendungan na napung. Nika ina meta kiri pes ayo gua kana yo.
2: Tain teka peyera.
1: Eku kimi angka teka peyera. Ana tu kinti ne puintun. Ira tei tata para. Oke ke mei. Kukuri ing kami a tenen man. Pai pun si te wana riki te pung mi angka.
2: Awai kai pei ka akai na noa.
1: Se tenen man atwai gen.
2: Anari dikit meo, merenan tepi meo anuma, nakon wabui meisua.
1: Enaku kuri ni karoi wangi, ni kapu otua ni katene.
0: Oh, enako si, benna, ay karoi, menika ni kaya.
2: Samatu, samatu, samatu. Otay manga, meo tanaka tamim, passport size, a national ID card, and birth certificate kiampung inipung, away and police clearance.
1: Ipukit sa kapayera, akam ko nandita ki mea Tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usp.ac.fj. Ketekanong karui. The email address at tekanong.karui@usp.ac.fj.
2: Kinampan daribon na kaisuwa tenua kia awarwaywa o nowa towana ruwaywa. Kaisuwa tenua kia akia wawarwaywa nimewa tenua.
0: Patay aram kay pa antaya na taya o ngaya kwariki pa. Mr. Independence, buwa tanga wapuina o nowa!
3: Way!
0: Let's go!

Specific topic. Tinuton tayo na kung ito meron, memporati. O ay nakangaron, si Karinang Kay Kamantay ang terbo ng Bionic Investment Top Up Online, menta po na kung John Nape na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o meni memoroy. Katayang kay, o na kung tilingke, www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a song, Kiribati!

0: Nightfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapungana ti pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiyo te buina te tahiriki ni karuwa ti ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin ka ina kim te pororoi. Te tata riek kapungana ti ena pene tainan ti awa awan takara ngayna.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ibukin ka ina te pororoi. Te tata riek kapungana ti ena pene tainan ti awa awan takara ngayna. Yay te ingan siwa! Sakso yay! Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na senua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ja, ai bu na ke kona na kana se des wo da phone
2: ne. Ringa ba wo da phone. Ya di kona le peria anda ngai bu kim koi tri kiles.
0: Ya kupe.
2: Bu kim to nem na wo da phone dai na ko. Ya na se des na da kupe. They'll recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bu bu si yam kupe. Kekan wakin ang telepon na iro yang mutu, aror-rom na kia pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanak wakin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanak wakin na urong-urong, ikatotuko na namakay na.
1: Ha, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Web-chop-up.
1: Ya, ay mga te web-chop-up, ay mga tirang kan te web-chop-up.
0: Te web-chop-up, kung namdain chop-up, ay ako tangiriya. Kaya namdapo, ay ako mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya. Kung guwaw ang neki?
0: Eh, ibigin tigi po akam, kawara itong website ayo www.vodafone.com.ky Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itong roing kayo wapu yung mea wasya wa inano ni suwa tepong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tag, inano na nasinas, Vodafone.

0: Mr. Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Kwa ni sa ya tani mane. Eku kure ito kome tani kani noa meta. Kwa changa kwa bi me ono wa. Tani kwa ya tani mane. Ay kai ya inano ya ni kani ira taka poto a. Ni kakaya ni Mr. Independence. Kwa changa kwa bi me ono wa. Na wakina kindungan na napong. Ni kai noa meta kitipes. Ay ya wakana yo.
3: Ta in tika peyera.
2: Eku kimi angkai tika peyera. Ay na tukin tine puintun. Ngira tay tata para. Oke ke mei. Kukurin kami ya tani mane. Paipul sito wana riki jepong me angkai.
3: Awai kai paika. Akai na nuaki.
2: Tia tani mane. Atwa yeng.
3: Analiti kibineo, menina ntipine wanuma, nukon wabui meisua.
2: Inakukuri ni karoi wadi, ni kapuotua ni katene.
1: Oh, inakosi, tena, aika roi, menika ni kaila.
3: Otay mani nga, mewota na peta name, passport size, a national ID card, a birth certificate ki ampung inipung, away ang police clearance.
2: Ipukit sa kapayera, akam ko nang data kime Tarwa McKenzie. The email address at tarwa.mckenzie@usp.ac.fj. Kete kanong karui, the email address at kanong.karui@usp.ac.fj.
3: Inampan daribon, na ika isuwa tenua kia, awar waiwa, ono watu wana ruwaiwa, ka isuwa tenua kia, akia
1: Mr. Independence, go watch out. Wapina, Onowa.
4: Way!
1: Let's go!

Kupan ti meto anong ra na wan ti pakantay yu. O ante tayo yun na tauroin ganin da isi ko may kanong ram, mong katanwata, ari atang rekin ako na takawatay bukin nong ram. Ti tawano yu ke pakantay yu.

Nakuya na usu rosa temamaka rimun. Mayroon tamena ay temamaka o sinana ay katongara tewasu. Sito naki nitirawata ni puantepu tekainape tetari temane tesipu ay tangiraki ay rosa temamaka. Pukini metena yapunikoro orakina. Emosirawan wapui meruwai wansuun. Enepuaki teasua. Nana makuri o teasua poningaia. Tesakapepe teira nrawa watara. Rapatana emena ni miangana ipanreepe ni kaitara me temomun learning garden ngkoa. Enakaiaki rapatana nchewa tepuina ni ngapung. Tekawapung tenepui yaipungin tena makaina suun. O watanga wapui me onoa. Hawane me iruwia na sina. Aika tangiria. Hapuna ayasuku imina me tangirana. MK toke tiora. Hawayo tekuna ria tangira kipa airia nitakatanwata nono kawa kia yo. Manevia aran Yesu.

0: Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Puani sa yata ni mane. Yung kukuray ko kame tani kainaw meta. Wawatang ako abi mo ano wa? Tani ko ay yata ni mane. Ay kaya ina lo yani kanira sa kapoto ang nika kaya ni Mr. Independence. Wawatang ako abi mo ano wa? Na makina kung dungan na napong ni kainaw meta kibes ay wakana yo.
3: Tain ka payera.
2: Yung kimi ang kaya ka payera. Ay nato kinsa ni puintun. Ngayon tayo tatapara. Okay, okay, may kukuring kami yata ni mane. Paipo siyo wanarik Japong mang kaya.
3: Away kay pa ika akay nanwag.
2: Yata ni mane at wajeng.
3: Anaririki neo, merenan tipi mewanuma, nakon wabui meisua.
2: Ina kukuri ni karoi wagi, ni kapuotua ni katene.
1: Oh, ina kosi, tena, ay karoi, menikan kaya. Ah, what?
3: Ate maina, mewota na tata name, a passport size, a national ID card, a birth certificate, kiampung inipung, away and police clearance.
2: Ipukin sa kapayara, o kamkonan de itake mea Tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Kete kanu karui, the email address at kanu.karui@usb.ac.fj.
3: In nampan daribon, nika isuwa tenua kia, awa ruaywa, onowa towana ruaywa, kisuwa tenua kia, akia.
1: Mr. Independence, what are you doing?
4: Way!
1: Let's go!

0: تجي
1: تجي تجي ورونا عبارين تلفونية طوانا عقيا عقيا كي قوارين المعهن نقو وضفون تقو وقهن نمية device promotion
0: kareke amda khion tengin telepon a paina ko telepon kapuan kai de ayo 6 na pona a telepon nan de buwar wa bimal wewa na kon de buwa bimal wewa de modo e 14 nan de buwar wa bimal wewa na kon de buwa de bimal wewa a ta de wari akit na telepon na ka de royan data ai ka apaka apaka apaka apaka kai de pobo ki tawa boye de tege yo
2: ya ai pun ka ho murala net bubu ki tawa yo ai ka me akura
1: iran jin na behan o ye tpaka ni po Bow, Narun,
0: Kapuan Kai, Wawa, and May Yo San, Arna Kirom, the Baganapo, Yonam Kawu on the phone.
2: Yah, what the Bowman, the Embassa QR, American Abayrom, the Mewan present the Baganapo, Yon Dinanin Nakota and the Rebona.
1: At our Rhine Dine Tabo, in Pakamani, Yogi Akara, Ibaiki. Oh, what a phone, Bakin, Wakan met Green.
0: Yainabai Iranikai, Nanamaneba to Tomatua, they take me the Peso Sport Complex, the Bugini Bandin Dorona, Telefonia. Tuwana aja aja kaya orang mangan dako water pump kareko wakani mangaya ibigin wakam kaya kainan mo.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ngay water pump yon na nawa na telepon. Sagi na baka, eh, ikanaw raw, pa, eh, pon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: accessory promotion.
1: Ano nga di karang nan nan? Ay mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go.
3: Ah, but pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ata roy kay naron ni Ben Ward a phone.
1: Kaya kina ko na Aurora pa hindi ko ang telepon naron the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, oh, ah, pwede may sikuri ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o oh, may sikuri ko rin ikin.
1: Sige roy,
0: sa pen ni guys ko naman Ward a phone agya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya lamang ay phone kagi, inawalawale, bigay na daw, ipay ikin, ipeso, o ikilismas. Watch out, young man! Here we go!

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yema.
1: Epoa ni tayo tayo ni mane. Epo kure ito kame tayo ni kaino ame ta. Wo wachanga wabi me ono wa. Ni kaya ya tayo ni mane. Ay kaya ina roya ni kani ra taka poto a. Ni kaya ni Mr. Independence wo wachanga wabi me ono wa. Na makina kin dungan na napong ni kaino ame ta kibes ayo wakana yo.
2: Tayo ni taka peyera.
1: Eo kimi ang kaya taka peyera. Ay na tukin tayo ni puintun. Ngayon tayo tata para. Okay, okay, may. Kukurin kami ya tayo ni mane. Paipo si ito wanari kitse pong me ang kaya.
2: Awa ikay pa ika akay na nuwaki.
1: Tiyo tayo ni mane. At wagyan.
2: Anaririki neo, merenante pime wanuma, nafon wabui mensua.
1: Ina kukuri ni karoi wani, ni kapu otua ni katene.
0: Oh, ina kosi, tena, aika roi, menika ni kaila.
2: Samadu, samadu, samadu. Otay mania, me wota na te tamim, a passport size, a national ID card, a birth certificate ki ampung inipung, awa yung police clearance.
1: Ipukit sa kapayera, akam ko nandita ki me atarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Ke te kanong karui, the email address at kanong.karui@usb.ac.fj.
2: Ke nampan daribo, ne ka isuwa tenua kia, awa ruaywa, ono wato wana ruaywa, ke isuwa tenua kia, akia
0: Mr. Independence, who was a woman?
3: Let's go!

0: Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Puani sa yata ni mane. Yaku kure ito kame tani kaino ameta. Wawatanga wabi na ano wa. Tani kwa niya tani mane. Ay kaya ina ano yani kanira sa kapoto a. Nika kaya ni Mr. Independence. Wawatanga wabi na ano wa. Ena makina kin dungan na napong. Ni kaino ameta kiti pes ayaw wakana yo.
3: Tain ka payera.
2: Yaku kimi ang kaya ka payera. Ay na tukin tani puintun. Ngayon tay tata para. Okay kaya may kukuring kami tani mane. Paipo siyo wana. Japong mi ang kaya.
3: Away kaya pa ika akay na nuwak.
2: Siya tani mane at wajeng.
3: Anari dikit meo, merenang tepi meo anuma, nakon wabui meisua.
2: Enak kukuri di karoi wagi, di kapu otua di katene.
1: Oh, enak osi, tenna, aika roi, menikan kaya. Awe!
4: Sama tu, sama tu, sama tu.
5: Otai mania, meo tanah ketamim, passport size, a national ID card, a birth certificate kiampung ini pun, awa yang police clearance.
2: Ipukin cakap ayah, akam konan deita ke mea tarwa makensi. The email address at tarwa.mckenzie@usp.ac.fj. Ketekanong karui. The email address at tekanong.karui@usp.ac.fj.
3: In nampan daribon, ika isuwa tenua kia, awa ruaywa onowa towana ruaywa. Ke isuwa tenua kia, akia wawa ruaywa, nimewa tenua.
1: Pati aram kai, pa antaya nataya, o ngaya kwariki pa. Mr. Independence, wawa tanga, wapuina, onowa!
6: Way!
1: Let's go! Oh!

ko pen ti metuan do na inawan ti pakantay yo am ta inkay bun si te puyin adik ti minis ay nang po ti anunga ki kaya rin na ti metuan di ritano konon nung ram tapi korak na me tapi wano kam kongra ipikin nung ram ti pakantay yo takang tani kapaya pun kani para tiriri tira tau kong kwe ti try wang tiang kwe rekong ura yon piyam tay yo tira ang kiri kina pe amangan ni po po ki katokaya ti ang tiriri ang ani montay na pe nukira miyangay ya man ti detayri ki kaya nang sa taya pa ng mais takangangan tayo kay. O ari ki ipugtaka ki ateng tiriripun kaupain kiripas na kong tayo kanarok.

And they thought it George Strait, me gunana, baby, yo baby. Men gunana garoira narata inkai ni me awarai te menis minte nua. Yon tanan me uri efa maitina by nine. Taka me uri efa pakina koi men nam tapane ko kwa te imeta nungura me yei. Kwe ne korana ime ni pyoam teka me yon te pas. Kwe ne pene yan me ngam inanan te tatan me yon tae yo. Sina te imeta nupun wa kina ko me reitan nara uo wana koi im. On dengarang ana pe ngram me iru yara pota kin makuria kia te ime tuan popo to ka ngram ina nante tapakan tai ai naroan ko ngai ni yere ta tau pie me nau studio kai ni karo ko te awa te puina na konte te tai ri kai yo ai ri tarano ko kanwan nam tai te ime to ira ri kyo ke sna kai ni ko kurei an nanga ni ko ane ne ka tangiroi an dengarang ana ko im nanante te tani me am tai ai.

0: the waterfall.
1: Yani kok kaya nang kamente kaya rasim the waterfall.
0: Yani, pasti ni nang arah kaji kaya nang rasim kaya waterfall. Pani kamu ama, itu buat sarat ya mani.
2: Kau nang rasim waterfall na? Simara nai, orang apa waterfall?
3: Kau orang kaya nang store waterfall ni bukit buah. Ya kau tiup saya tak para, kena dengar tuan. Tumen yang waterfall
2: dino. Yes, itu segera, yes itu segera. Yana kong kay Tehisim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Golda Pong. Ale kumakain na ngayon. Keta na po niya ito namba F. Dawa na hakiya-hakiya. Ibigin na panginin dawar na ko na. Yana kong kay Tehisim.
1: O kumatay ang kayero kay Tehisim yun na pera at ipes. Ibigin po kami kawara Mangan Golda Pong na siya kamakain na ngayon. Keta na po niya. Dawa na hakiya-hakiya. Ibigin panginin dawar na ko na.
2: Kapwa ang tada si Mkay. Anori yara po rai ka na trai bumi.
4: Kung ano ka buo kano ng tada si Mendemofa,
2: men statue for one away to for yan broadband data gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful. Together we.

Mayroon na pera. Aras sa po ka na pang ram. Inanante, tapakan tayo de Vodafone. Men na narungurungo ya karo ko ilan naratayin kay sa tapin mo wata kinakon po na wa. Ayrek ni paisi tatay. Kiyete, tapakan tayo nga pa. Nawawa kiro ay kanwan de tapakan tayo na ko im. Men nam tapan ko at ime to anungungura may ay. Ana panwa kinako me reitan de tapakan tayo na ko im kis na. Te ime to anwa kinako me ara wawan na nini. Nikunay ka te ime to na pendengarang anako im. Jero pa na ko nanapit na ko roi. Mwa keke ko kawaki na no na inanante tapakan tayo ay. Saksi nga ya, may napun karimere na ongram, may yerong rungo. May katanwa tayo ka kimototo aki na ko na dengarengan na nape ongram inanante tapakan tayo ay. O sina, timeton pun mwa kina ko kiyo sina, wana na kong kanakanwa narakatay di kayo, ni mwana kimentiawa ni mewa. Kaya ngayon, tayo metoy dari kyo. Kaya na isa na nakon na pamayo. Takantani nga pakuroan ay na pangkay. Nampi ko na kong mga kimangay aki. Ya, kakatikiroy ko menaw studio ikay. Tikiroy te kanwan te amwa kimesa pangam. Namta pa naman ko rin kako kukuro. Kaya ko ya ko kuroan ay na pamayin na nun na mobis. Tikiroy na pa kanwan te sa pangam. Tayo metoy dari kyo na uwaway ko rin kimeta pa kuraw rin rin eh. Kanaro na pa yay katanwata. Nako na na pendei si ko mangaya di merinan na ko aurinerine ibukim. O sina, nurat to kurana imuina tatul pipia pahanapen.

0: Mr. Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yema.
2: Epoa ni tayo tayo ni mane. Epo kure ito kame tayo ni kaino ameta. Gwa changa gwa bime ono uwa. Ni kwa ya tayo ni mane. Ay ka yay nano ya ni kani ira chaka potoa. Ni kakaya ni Mr. Independence. Gwa changa gwa bime ono uwa. Na makina kendo nga nga napong. Ni kaino ameta kiribes. Aya wakana yo.
3: Tayo ni chaka peyera.
2: Ewa kimi angkai chaka peyera. Ay natukin chene puyintun. Ngayra tayo tata para. Okay, kay may. Kukuri ang kami ya tayo ni mane. Paipo si ito wana rikit chapong mi angkai.
3: Away kay pa ika akay nanuaki.
2: Tiyo tayo ni mane. Atway yay.
3: Anari ni kidneo, merenan tepi me wanuma, nafon wabu me isuwa.
2: Ina kukuri ni karoi wani, ni kapu otua ni kapene.
1: Oh, ina kosi, tena, aika roi, meni kanika ina.
3: Shamatu, shamatu, shamatu. Otay maya, me wota na peta name, a passport size, a national ID card, a birth certificate, yampung inipung, away yung police clearance.
2: Ipukitsa ka payera, okam ko nanda itake me Tarwa McKenzie. The email address at tarwa.mckenzie@usp.ac.fj. Ke tekanu karui, the email address at tekanu.karui@usp.ac.fj.
3: Ke nampan daribon, na ika isuwa tenua kia, awa ruaywa, ono wato wana ruaywa. Ke isuwa tenua kia, akia
1: Mr. Independence, go watch out. What we need? Oh, no!
4: Way!
1: Let's

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwa ta yohan panan gidi pes ko na ni buwakay.
0: Aki angan na ikoy ko ito. Sireita ki na kunda ng SIM Marketing PPA aw abon buwak ko na ta nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. Ani karoa am tane na konna reko tangiria. Asi kuna de ne karoa am script. Ni nan tirio. Tiero. Are en kana yo mura te puta lanta. Ay apun nim takena de nanana. Tangin a promotion na na kana ko kitna nan panan. Kun kuna de ndo kon nam tabo. Ni kuri ye a promotion na kon nada are ko kon kanta ni ngaya bangaya ene tang roi. Ay mandira roi na kon te puta lanta.
1: Deita kina koira na ranampa e ono tenua ke tenua ke to wana ni me wa ke. Kesua tenua kia akia to wanawanua to wanawanua ke marketing@ppa.org.kr. Ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Con le mie ordine te ripeti os me panini interrogo con che nomo ram a che asan gata provati menna na ron care che nomo panani che ripes e se te presten stanes mama un gameto ante che na pa che ripes e na tavroi ne caravate ca bowi ari e ca ina kiro yatani ca iri di menna pen te micronisa che te micronisa leads forum yo ani christmas na con te peten pateri di che io e te che na io te presten se ne ca nonna na pamoran panani che ripes yo ani christmas at the morning talk in the morning apo min te ponga io e takotanis patani kai riri menna pen micronisa apon dine te pe christmas i pukine ka nora ni merina o te tau te kai pusmai te te ka yo kai christmas pon na pena ni ka wape te kari kira ke o te kani vete enge nanyo te peristen sana sa mama ue mena yo ani christmas ni ta ye yo i pukine pusmai e ya pain te ka bowi at the association of the pacific highland legislature are evakin kai ani kainaki idoya anasipi ka te mani pen meunga tapu menna pen naku te micronisa. E vaken gai te makuri puki ni karawan te ausi ni pasensa o ka vai ni posi ni wera ke on ruo i rong te kampana ni ka te itemi o steria at the hall. Yo an te pumakoro e pe yang i mi ni karawan te katapena ni te kawa e tapuro an te kateni pung te wike anako. E ko ataki menna opisi ni koi tip pa pe yang na yang kai te katenu an te pumakoro ai e vaken makuri anan te taie yo me i mi san te makuri yo ante pete ue meia ki ono nou sina nun na makaina ai ka anako. Inge nani oi mi san tapani nin te makuri o nepe yang, oi na menga ilo ka ki tepe makuro e Peru, ipuki nepe wakina na ye ia nun na yo. Ai yo bon te wana nepe kanuan na nakarigira ki te tau te akani kiripe sa ya koe tip, ari emani na ki iro un te World Bank, me te Asian Development Bank. Oi esa pakan te kara ue akura kura ni ka ia bubusi ka vai ntaapua ki ate ime tuan nono ora ki ia isi kun teren, ni ka vainte pota nāme ta yoan tarawa tēne ina nume pēso. Eri posena ki meiro un te samea ka men te keampa e te koroa pere nā ria ki tangira kōta narana na kon anaru ni kareke rongono panani kiripes pa āpuntangi ni mea ngapua kantiran ari e na kona an sikun te ta ia emeen ike e na kona an kōsena kua te poira ari e apunna piroire ina kone merurungia. E takuri ki pa muantai ni makuri ente ka nganga yu iro ia nāge tabeia e na kona ni puaka ia ka nganga na kontai ai ka anaroko ntai ente ka karau. On no ram ro ro na pente pete peki. Te va ni kare ro ro ro ai ro kon te tai ai eria ni pita ki ai o te kare ro ro te pete peki. Te na kona andi ki pa ka ka andi pita ki an. Ai o te ro ro ai ra ni ka turu turu ki mei mi te po win te wi ke na ko. I ro ia po ta ke ni kare ro ro ai te Global Media Forum ari e kara va ki yo an po an samen. E po ni ra ki te mero ro ai o i ro ia te wa na te nga ni me bo bo e ti ta ta ni kare ro ro ta ni pa ro ai ke o ke o ta ni pa ro tua. Men te pupua pente o nape, me aia puta ni yangu pa anakakaya ki anga i pukini ka aitaraan ka kevena ko ke kanganga ke aitara me anga iang kai, trapata ni kariki rongorong. Te puputa te meroro yo ante nua kanganga i ka mua mua yei, dikira keni ka bunga nante rape ka webo, e te artificial intelligence ke te iai, dikira keni nape maisin o tatangiran te social media, o tatna ko ia te roron dikira keni meni ka bunga nante wake ni kariki rongorong, a ke apu anga tanua aki. Ntai ane ka kaya ika bou, a ki asa ni karawaki o ni meroro waki naki ntai nde bou I ane. O yus nana di bos, Reuters Teach Store News Reports, pa tiruro ndikita ki aragi ni kakarike ngai, a yarongorongo men te internet di nanon TikTok, YouTube o Instagram. O ni kasikuye yarongorongo potangi ni karike rongorongo, a ki apuntangi ni bongatante, I mai ni ko asinta peka wai ka bou wakani. Ibukia abe me tapu a ki ani ya imaisi ya tiruro ndikita ki, Awa taku kante me roro ane pa ete I pate sisira ki aya kakawa ki. Pa awara pota ki nekare ke rongorongo ake meangkoa. Ako na ante ime toa nana ake nano ye te roro nikita ke na yawa ke nekare ke rongorongo ke ana ake. De me roro ane au ape ni me roro ake nape aron korakora ni kampana. Yo ande pe ka wai ka apo ni ka pota waki mea korakora ia kampana kira pata nekare ke rongorongo. Yesa na Prime Minister Toromo ne Matthew Wale ni kavara papa ni ukin te kani mepongi buki ni karikira ki anteri ta kia ta meruo. Meruro waki nante yoki ni pai o te karikira ki merena ya ape I kawo wakani. Rokona na pe anye re saina na pe ye te pororoi at the Melanie Senhosen Colido Half Reserves ke te MOCOR wawa te ngawa pime ono wana kon wawa te ngate ni pui. Oi ni karavan te pororoi ya anye pa ena kamenua kaupai ni merawa. Tayen rakai o ni putoka atikira ke ni kaupai ni tepe. MOCOR e pon katia ki ntai nte moni po wiro ya apen te merenisa. E te merenisa en hosen summit. Are kaina ki ruya Papua New Guinea PC Vanuatu a Toromon. Nane meroro na Prime Minister Papua New Guinea James Marape na koya tani karikurongorongo. Ari irona ki ay iron na nakawata po may turo mo na itak pa abeya. At ime to ani iya ka nga ipukin karikira kiya ni kaupay na abeya. Aro iya iya po tan noa meta awaya wa ki ni kay diri ni regere ke metiwa na apya. Me anako na ni makuriyo ni kay tari ka nga kanya. Men ayay karike pe inuwa ki ayya tau te akay ka uwa. E kosta na pe marabe ba ayay wapu wapu wapu me wanuwa te mirio na namane aliesa ni karo iya iya na karikira ki yon toro mon. Apa nak ni dia kebat orang mana nak kena apa? Nikaroy ya nak kaki dia kian bawa bawa ni ukin. Nikapu amin ada ekaroy ya apa na? Kian orang mana? Oh yesus itu dia kan pisin dia kena apa nak kati anak pura ke anak rapata? Anak rendah bate Ocean of Peace Institute kian suka ada enari kebaga kura kura anda nak waki dia apa anda dia waki nikai diri dia nak apa? Yesus apa nikai metu waki dia kata umane ibu kini kati anda rapata anda dia mai saya wabu imeni mewa tengah tetaran Amerika ada eri nikai ina nanti kata umane ibu kini wabu tengah wabu imeni wana kon wabu tengah wabu imeni suwa. Dan meroro ibu kini kata umane ada kote minister ibu kini temane Esrom Emmanuel pa tekura ke terapata anda enari kebanye ya apa nanti petipi kini meroro wakin tanya ni pororoi enari kipa tetapu nikai metepai tetapu nikai kita ibu kini potokan. Kari kentera awai ya kena teri kira ke ate iman na pen tepi tepi kini kapeni. Anu ngoram rong rong na pen non nape. Wawa rong rong wai kari yon te kanta ni ngaki asan te akina ki me yon Venezuela te tapes tapi wate pongi mi indi kin te mai ye ya kora kora ari yore te ape ani. Eta kote pono mi ni peristensa e te osi lo tres pa ye ite ni ngaune meteni men nome ta ki asan ka me waki me ipu ako ni katite ya ki aumuna ko kini paka weekend e nako. Ipo ako ya akiari ke kame waki ya kanin te tapes pun wamen na tayini maane. Te pui mete wana yeririki are are ki angani puta kia. Meni katite ya ke abobu ki tau wamen korakoran te meye ya ane. Ingen nane o eraka yon te pui na te ngawa meta kia ati meto an tuwa inta kira pataya. O yei te rorome pa anka ye tapio ni men te tai eri ki yeite meye. O enam konani karaku te o meta enaku ni yakini meau. Ata ko pota kini popo ki pa imi na pui me wanu wana kon isi pui me wo wa te wa imi ndi kin te kapo ni pai awa ni te ya era ni ka kawa kin ka yo meta ake anare ke ka me wo ki ya kin ko ne ki ana ko na anti me to ani me wo me me imi te ta ya ni on kan ni na kara ko ti ni me ki pa ina ye i ana me wo imi ndi ni pon ni me na ya an ta ye ni ka te te ake a mo na ko ndi te ye o te me to au tu ake a ka ko wa pa ye ya kora ke ka tu ai ndi ra pa ta ya Nuni meki pa, anapunti metu anikuneke yautuwa kanya ni meu. Nkai, aini mepung imi indi kinteka nganga, airangini bubura onkana nukawa kei. Mendeta yaririki yaite maige ya uwa maisina yon Venezuela, mekurakuraya aisuwa tisimari uwa, o isuwa tisimari ni mewa te magnitude, au asanika metuwa wapisa pa ye nkai te wana te nga abubuwa ni mengau nometa, ake asanikuneke ni meti. Ako pun tayo nito nung oran ako ni panangani kiripesa kanya mo ito kinrokorokoy po kinong oran haki asa di kinikatawrawati men na naru ni karikirong ako panangani kiripesa. Yeah, yeah, yeah. Dance all energy, you know the vibe. From the islands to the world tonight. Girl stepping out the light. Naurin ko ite kiribas. Tira karo ang mga katawroy, mandungan na nakapuy may suwa ni noma ta sa mga kiribas. Ayak tangira ko ay pura ilongra. Pag kiribas na bobato, ang day tagmane, o sila ang day taniyang, na CBK. Ang kaya wakan, kanurungan na anniversary ya may kampana. Ayak tangira ki, at CBK. Ngayon ay sinabuko ang kwento sa karikilaki. Pa, napakaroy ito pong ato. Ano pong ato ko ng nakas? Wawa sa nga o wapuyin na o nawa.
1: Kikin na inawa manigo. O kanim ko ilalikin TPK o umurape na kangani manigo. O nikakuroy pukin na miya mo. Ito ko tutehan na pakauto wana. Sa karikilaki po di ngayon kikin terikilaki. O nakangandi kaya yoy roong. Kung si TPK ay napuuto kayo wan na miya mo ni karikilaki. Let the rhythm do the rest. When the
2: lights go down low. Ari ngai yari, kalau nak report di DBK, awak nak kerja kau lepas special loan, aku nak koro, awak dah siri kena loan.
1: Nama kita special loan, ni mua men wapi merua wansu, ni kerja isua nakas, wapi tengah wapi mana wa. Tapi saya aku nak aku pun ni mewu mainan, awak ni mewu tengah mejeta. Tapi anda ni kan special loan na yo, pangkoi ada sesuai poi teran nam loan. Kau nak apa yang kain coba, nak aku kerja koran nang kapomi, nak kerja koran nang kari kemani. Ari nak aku nak ni kaitara angkapa kapa, ente wawan wiki kinten nama kain.
2: Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau karen de minisa yong kana eriki ya munyamu atira atauko kawarira pakona kwa kwa aruna taishin anakakama kuri TBK nilikereke mepoka mungi on them loan anakana kwa rinna kwa yankai enerekele da buwakam titai ya tere tika ini piyari yankai enaria inna kiriyon tenu watepong man in them loan
1: enaria inna kiriyon tenu watepong man in them loan inanun tain TBK are nanuna pa enaria insandin inanun nam bank accounts kenterimuwa kina koyim nakon nam mapi mokoro arekomena yei toko nasisiragipa eka kira tein nako anakatangomane TBK eka anakona andeke irom the special loan na yo business ke commercial loan kita katangomane bukin ta karikirake ena koyo ametanako aki yei ya karikirake awa aki aspa yamua ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapo ni makuri nako titauteha kampana awa ipuntaani makuri in private sector Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekenes na koy miye ke kamaspa makuri on na kita wamika pomi. Etaraki, mehora horan nam pakapai, te wo 1 week. The home loan ibukin katen temuenga katamerua o puntepe yon tarawa o wonate.
2: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapu on the solar set, man appliance, or inakona nanga te semeno, man meteroi, manikurakuran tai. The rural support loan. Ibukin tan ribbon. Tanda kau tan unik. Jika kita kena store, aku worry lagi. Oh, aku terapen. Ayo, ekainnya sih nak kau yakin dapat makro. Niko tak kena Christmas. The Bridge Finance. Ayo, ekainnya sih nak kau yakin. Jika kita kena kampana, aku yakin orang tu bukan nuwaru kau kau korak korai yang nak kita kete. Orang yang akan pernah nanti cerita ini awak aku. Ia ni kena nanti nak kau nak tengok mana TBK. Ayo, aku kena kata orang tak apa. Ia ini pernah nak tengok mana Yunus. Nak kau mukai tiang ni. Adik aku ambil lagi merlan tu bima wanu nak kau nila bima ruawa. Jika anda ni kena tengok mana ayo pak TBK ini nak kena tarna itangiria pa na kanikeke ibugini kapa yam na mutu kainelekim oipon kani

0: 2014 American War me anakaposki roi puti hata inaine au anakapopu tenimane puti hata inaine aki amena yaririki menisu anakundua iwa Egugrei ani kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua menta kani mepunga yo e wopi maono wansun.
1: O e namagi anatapo ni kaki po si bugimi me nasimi arepo opo itapo ni pairi. E natukin tepi me isu wansurai wanga wopi maono wa.
2: Yunan tayo kan ni, hoy na wakin ba? Ang program yon na yakapoto at hindi ni, ari yatakin na rin ate Miss Triple T dito sta? O si kukuray na pekko sa pa, ang nangira po kun, arakapoto at hindi kayo at hindi mani na yung title at Mr. Triple T Rising Star, ay kamera! Yaro ko ni kawan na nakaruto na.
0: Eh ngayon ang program ay nakaungayin na sila na sipura. Panere ka on the stage o ni Kosi ay yako na pa'y ne ay yatari na. Oway po na pupoto ka kiya na pa'y bukin ka kurakuraki na yatari na nte ipuwa ko yato kuraki o ni meroro nroriya kay kay. Ayo po na kaway to wana rin ni kakawaki bukin po to kaya ratay men waririkeya pohonga ni konani karikirakeya roya ne ay yatari na o ya confidence iman ikaway rakeya.
2: Ayo aratay po to kaya na sila na sigura pa. Anayin kataka po to ayo po ni bukin ka na karawan niya masilawa. Ayo wakan na yo ya po ya tay na sinimi sa bumi aki na tawroy ko ta natan ami uso ami maporo aki ami community na kanwaya apon tayo ni matiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: awan na dangay bugia aki amuan na
2: isi po po ay bugia aki akawome o ni na po po tatara ay bugia aki akatelimen o ko tayo pati po ti itray akatay na karoyin tayo yo akatu po po tatara ay bugia aki ay na po kong takapoto di ko tagin na kakatawa na yamo pa fong yerong mali ti po ti ay po ni kamwara o ay kakukuray na wag na kuya ratay masipuran tatay gayo
0: kanwan ay nakapotua atay na ini
2: tewa gatwa wawa salongwe tenwa tali show awa kiriba stars o takadimewa speech kanwan ay nakapotua mani
3: tewa na the stage walk at the modeling wawa runway show tenwa talent show awa Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung dokorona. Ori taki ma aramay na obis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Onowa ay suwa tapor ay suwa awa. Ke isuwa rin na watawana. Wawa tapor onowa. Luay watawana. Ke po ni kawarira. Nawanta ba kurin naratapo ari peso ari kaitara na tenispong. Kamra pa. O inatikiro ya mi kakatauro ya mantasuro ya yawakana yo! Triple T! Enter! Enterprises!

Aiwara, de ente tayo yung kanin na kung ano pusi maya titaripon na rin ako nando ko na ako naranampa ane isuwa ni mewa kaya tapero uwa awa isuwa ni mewa takanta ni nga peta panin roya na rungo rungo tepota kitna kawa arasa poto kara ni mewa kaya

di pangantay ayo. Ayo amo wani kakakipo suari ya utokahi irong Administry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ng tiswani cases, buwat yang ato pimerwaywa kita fisheries regulation buwat yang ato pimerwaywa. Ari yamaniliaki pakanwan temakoro ato pimerwaywa kibuto wana wawa tenua awan mewa unuwa oisiwa. Ehem yan temakoro amyo yamaniliaki itehan katanakin ki kamenwan merin taari tapiwa inanwa narunaykay. Temuan tiswai bukin katanan tennevi otbevaro. Apat Poran tenere, wanua point ni mewa de centimita ni merina ni metana na honto kin porana. Kasuwa ebia o noko ke yepun moana. Tevaro, tepime wanua de centimita, apakina me metana na honto kin porana. Tevaro, tepime wanua de centimita, apakina me metana na honto kin porana. Tayahawa ebia o noko ke yepun moana. Tanura, akawakin, papuakin, ke kawakinan tenere o tevaro, eyoko, ke yepun moana, ibukin te karikirati. Ya maraki ki amari kita pewa e pun kata puaka tiha wawan swa kata nan tiyun o tiyun tapakia kari nanin tiyun ni tapeni o tiyun tapakia yon kiripes tapeni ni katana ki nepe yante swa ayu hari nanina pa akie hari ya hakipa ena anai punimuan tiyun ena akawa tiyun kana ereke na huwam tepike ena kakiruwea anatapu ni kabung akie na kapo na huwa kini yoki ni paia irikun neporan tiyun sekisi ngaye me akie nepe ena akawa tiyun Ekan kina ayaki kaya na check. Akakawa kita nikina ay kani ibukin karawan kametepay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kasi si ibukin te sanagi ki personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kusinan ikon kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna kiwameta ki pasinsa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro ntemenna. Tiyan, tupina maisina yuan temenna. Tekime, Epon kata buaka, etepe nipua metana, oni karako. Tipubusi yo te kaurin. Aki akari ya hakipa ya nabutano ko meri na pera meitaari na kwapen sinanu kin nakia chakari ya ya. Ki korowan ti epana mente pota kin nakawa. Nikapene sanaki ya omaraki, yon meri ntaari ya ki hanakwa ki binanun te post office, kaipuki ya wanikipe, ariye nipene nsuwa ki mua irohuya obista, oni karike ki pepaya. Ikuwa wa te samura, ekakawa ki nepe sipa wan ki kesis ibukin katanan tiani, o tirakai na koimi, ibukin na mirongorongo. Aki etimen Nya hari ya hakipa enana kena kapua kena kapona kwa kena yuki ni paya kena mena ina noni paya na tiane kitera kai ne haya na ko ibukin pautan te hupen ke pairi kita bewa ni kota ki mete pai ni kari ke mani eria ni katana ki tiane o tera kai pangaya to wana oina ya tapo ika ni meha na maraki oni kabung uruahan tiane o tera kai ina punu kona ndota meon teika oni kavea kwa Wariliken maisin temeri itaari. Tekapenia yaam teruki isuwa. Emanelie kia isuwa. Ki tekapakamani enaki raka yon tebuina tengata tara. Ki tekapuriaki enaki riyon wawa teririki. Ki kokonan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Inamea tata payaki katiaki teswa ipukin teke nikaira. Nekatiaki ipukina pena ipuboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ipukin teronu pain teikiri tes. Neona awana karikistans kai ona kontai ai kanaruko ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin the coastal fisheries division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wa

0: 苗里在那苗娃家。苗里在那苗娃。
1: 哎呦，我
0: 们那苗里给我打的本没呀？
1: 苗里
0: 给我打的本没呀？苗里没那边的，这是那个哪块？我那那te varo te pi me van un wate sente mi ta pa kina me meta na na ko tokin para na ta ya kawa ta ya kawa ya ke ta ya kawa atia on no ko ke ya ko no mana e sa ne ke ya ai ro ai ya pa na nge sa ko no ko na ka ti ro ai ta ya ro ma Aiyah, kau nang darah panah pangkuin nam katikiroi mekan ne. Oi, tak kau barang ini wengar dengar dina pangkana kuku katikiroi ya ke oi. Jadi tapa nami katikiroi nak kuiya menana aiyah tapa ni orang ramai ya iki nana nami tay nu kiri kaki, tikiroi iki te tio kiri kaki. Osena mengan ora dey mena. Meuri dene meuwa ke.
2: Meuri.
0: Meuri inke kau terpon meya.
2: Mauri,
0: Mauri, tenemia wake.
2: Mauri,
0: Mauri, ngke ko ko telepon maya. Te taran ne rangin nakoroi ke me yaki ong te tepana. O rangin isaki te pana na me kai me ngen nane osena. Ko kari kita tay na konte fisheries coastal.
3: Ayu amu ane kahaki posuari ya boto kahaki irong Administration of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patiraga ngan tiswani kasis wot yang ato pimerwaywa kita Fisheries Regulation wot yang ato pimerwaywa ari yamaniliaki pakanwan temakoro at the pimerwaywa Kibuto wana wawa tenua awan mewa onowa oisua. E nyante makurwanyo emani yeke itehan katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa inanua narunaikai. Temuan teswe bukin katanan tenneve o tevaro. Hapakin puran tenneve wanua pointin mewa te sentemita meimerinani metana na kontokin purana. Kasuga ebia o noko ke yeipunumuana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina meimetana na kontokin purana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina meimetana na kontokin purana. Teya hawa ebia o noko ke yeipunumuana. Tanumura akhwakin kapuakin ke kawakinan tenneve o tevaro. Ayoko ke yaipunumwana ibukin takarikirake Tiamarake ke angariki tapiuwa Ipun katafuaka Tika wawan suwa Katanan tiyun o tiyun tapakia Karinanin tiyun ni tapeni o tiyun tapakia yon Kiripesa peni ni katanaki nape yante suwa ayu Harinanina pa ake hari yakaki pa inaanai punumwan tiyun Inakawa tiyun kana inereke na huwan tipiki Inakakiruwea anatapu ni kabu Ake nakapona kuwa kini yoki ni paia irikon meporan tiyun Sekisi ngaya me ake anape inakawa tiyun Ekan kina ayaki kaya na check. Akakawa kita nikina ay kanne ibukin karawan kametipay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kese si bukin te sanagi ki personal consignment. Kita kanakupay ayo pinipay na kusilanikong kilipes. severe te pasua o te neituro e nākiri oan oa te kiro i oan te nena te oameta ki pāsinsa. Te pun e nākira ka yoan ni mewa te kiro in te nena. Te ang, tu pina mai sina yoan te nena. Te kime, e pun kata buaka, e tepe ni pua metana o ni karako. Te pupusi o te haurin. Haki e hari ya haki paena wuta anako meri na pera mei taari na kwapen sina nuku na kecha kari aia i horowan ki epana mente pota ki na hawa. Ni kapene sana ki o amaraki, yoan meri na taari a ki hanapua ki pina nunte post office, haipuki a wan ki pe, ari e ni pene suwa ki mua i rovia a visa o ni karike ki pepa ia. I huawa te samura, e kakahawa ki nepe sipa wan ki kese si bukin katanan tiani, o te rakai na hoimi, i bukin na mirongorongo. Haki e timen ne hari ya haki pa, e nana, ki e na kapua, ki e na kapua na kua, Kena iyo kini paya, kini mena ina nani paya na tiane kiti rakai. Nea kaya nako ibukin pautan te hopen, ke pahiri kita bewa ni kota ki mette pai, ni karike mani. Eriya ni katana ki tiane o te rakai. Pangaya to wana oina yatapo iika ni meha, na marake o ni kabung. Uruahan tiane o te rakai, ina punukonaan rota meon teika o ni kawea kwa, waririkeni maisin temeri itaari. Teka penia, yaam teruki isuwa. Emanilie kia isuwa. Ke teka pakamani, enaki raka yon. Wina tenga te tara. Ke teka puriaki, enaki riyon wawa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuneaki nukyoki murua te suwa. Na mea tata payaki katiaki te suwa ipukin teke nikaira. Mea katiaki ipukina pena ipuboki nika metuwa ikanuan te suwa. Yon katanan merin taari. Ipukin torono pain teikiri tes. Neona awana karikistans tinkai ona kontai aika naruko. Ipukin si sira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia.

0: Ay, wala men namta pa ni kong urame yay. Ay, mga roko na pento kina na rungurong responsa sa mga karinara tara po na roko yay. May urita ni may wakya. May urita ni may wakya. May urita ni may
1: May pairiki.
0: Kona may urita may pairiki. Ah, tisisiragi na kway may kangay. Irawa may sente vere. Tepeswa. Oh, tenai itu ro yang temen na tepasin sa, aku kena anu wasa nak kosen anu kuni kiri pes, pam sana kiki, ni kan aku pay yoana.
1: Kan gom dia di daya.
0: Irawa mai sen tebere, tepeswa oh tenai itu ro yang temen na tepasin sa, aku kena anu wasa nak kosen anu kuni kiri pes, pa am sana kiki, ni kan aku pay yoana. Irawa tekiro.
1: Ah,
0: ayo. Wawate kiro. Wawate kiro yang teman nanti bahasa. Ah, lagi ni seroy ane, kan aku nampak angkat kiro.
1: Ah,
0: Ay, ya, kung nang darapan na pa ang kuya may pairi, kinday tante ni may wakya. Ay, ya, reitari ka pa na amin ka uwa tawa tiye, takatikiroy, na kuya ka na ku kuwa katikiroy, ya, diki. Ah, kuya, men nam tapa na ku kuwa taripo na may yay, tikiroy, diki, mente ni may wakya. Ah, sina, mga nura, diki, haratari po na kay may na, ay, pun si isuwa, diki, temenis, mga kay, ay, ya, poroy, yun, uwa. Mauri tene mewa kya? Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene mewa. Mauri tene
1: Bakan
0: ko ajarin ito, wala. Nako, kari kayo. Ikangay, te sisiragi, kunanga aran anativision the one of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources at etape me, kanan merintari na noa ete ya obisina. Kunanga na yaran te division ane yan the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Ngayon te, the Coastal Fisheries Division kita CFD.
1: Oh, ngayon.
0: Ay, te, ya.
1: Te, ya.
0: Te, ya. Te, ya. Te, ya. Ngayon, te, ya. Ngayon, te, ya. Te yan po ay tanaya. Kaya ka na kuwa mga tikiroy.
1: Saka pa naman ka tikiroy yak. Ngayon, kibes, e panin, na wan sa buong ito, e kakaraw. Saka nga rin ka tikiroy na kuya raw, tuwag yung wota, kosway, tikinipew, okay, so, kawai pun ingin nak konsen mewah ya, tinggalnya nak apa?
0: Naya konang darapan nama katikiroi mekan ne, kona tikiroi diki me akan aku katikiroi ya, ana tikiroi diki menteri mewah ya. Orataya mungkin ya pun si awa teiteran atau menista ya porai yo nawa, jadaya yung kaya kita u, orataya mangan noran naratarepon nakimuina, sena kau katetaya nak konte fisheries, imain na narongrong o wane na pa ariyakay na na pa tinimiyawake ipukin ng oram te tapakantaye.
2: Kuna meorin tapakantaye yo, ayo ama wane kakakipo suari yako tokahi irong at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni Mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan ng Tiswani cases, buwat nga ito pimerwaywa kit the fisheries, regulation, buwat nga ito pimerwaywa. Ari iya manileki, pakanwan demakuro ito pimerwaywa, kibutuwan na wawa tenua, awan mewa, unuwa o isuwa. Niyam demakuro amyo, iya manileki itehan, katanakin ki kamenwan merin taari tapiwa, inanwa narunay kay. Temuan, Tiswai bukin katanan tenneli o tebaro. Hapakin puram tenneli. Wanua point ni mewa de centimita me merina ni metana na honto kin porana. Kasuga ebia o noko ke yei punu moana. Tevaro tepi me wanua de centimita apakina me metana na honto kin porana. Tevaro tepi me wanua de centimita apakina me metana na honto kin porana. Taya hawa ebia o noko ke yei punu moana. Tanu mora akwa kin kapua kin ke kawa kinan denere o tevaro eyoko ke yei punu moana ibukin takarikirati. Ya maraki ke amari kita bua e pun kata bua ka tera wan swa kata nan jun o jun tapakia kari nan jun ni tapeni o jun tapake yon kiri pe sa pe ni kata na kinata yan te swa ayu ari nan na pa ake hari ya ka ki pa ena nai pun wan jun ena ka wa jun kana ere ke na wan te piki ena ka ki ruwe ana tapo ni ka bu ake na ka bu na ku ake ni yo ki ni pa ya iri kon me poran jun seki si nga ya me ake ana pe ena ka wa jun Ehkan kina ayaki, kaya na check. Aga kawag kan kina ay kanne, ibukin karawan kametipay yuan katanan temerit ayo. Tam no mura, ay kay kese si bukin te sanagi ke personal consignment. Kita kanakupay o yukin pay na kosinanikun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna diwameta ke pasinsa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro intemenna. Tiyan! Tupina maisina yon temenna. Tekime, epon kata buwakak. Etepe nipuwa metana, oni karako. Tupubusi yo tekaurin. Aki akari ya hakipa yana utana ko merin na pera meitaari na kwa pensina nukun na kia takari ya ya. Ikorowan tiyepa na mentepotakin na kawa. Nikapene sanaki ya omaraki, yon merin taari ya kia hanakwa hirinanon te post office. Kaipuki ya wanikipe, ariye nipene nsuwa ki mua irowia obisa oni karike ki pepa ya. Ikuwa wate songura, ikakawa kinepe sipa wanitike ya sisi bugin katanam tiyani. Otirakai na kwa imi, ibukin na mirongorongo. Aki ya temenne akari ya hakipa, inana kiena kapuwa, kiena kapuwa na kuwa, kiena yuki. Kini paya, kini mena inanoni paya na tiyane kitirakai nehayanako ibugin pautan te hupen ki pahiri kitabewa nikotaki metepai nikarike mani. Eriai nikatanaki tiyane o tirakai. Pangaya towana oina yatapo iika ni meyaka na marake o nikabung. Uruakan tiyane o tirakai inapunukunaan rota meon teika o nikaveakua waririkeni maisin teneri itaari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanelie kia isuwa. Kitaka pakamani ena kiraka yon tebuina tenga tetara. Kitaka buriaki ena kiri yon wawa teririki ke kokonan nanganaki nika wawa suwam. Kana kokuniaki nukyoki murwa teswa. Ena mea tata payaki katiaki teswa ipukin teke nikaira. Mea katiaki ipukina payana ipuboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ipukin teronu payin teikiri pes. Neona awana kariki sans inkai ona kontai aika narugo. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de the Coastal Fisheries Division iampo keta reponia isua ni mewa ke wo watu wana ni mewa wo wani mewa.
0: Kunang nara parikite the fisheries Nam papauto kanakot narane me wakia inanante tapakantaya yo konang dara pa mem rongurong werangin ni kakawaki on puangan anakon te tapota no meta ay tako pa ang kuya na pa ko kwasanira te puakon te ni me wakia taka ita uri kaya pasina ko ima itako pa ipon meta taro ay na rongurong responsa kiyo kurara pa rika responsa detaya yo ya panuporo yo no wa ayo mangkan yam rongurong ni metang sina mga Ongrayakin na inanon te tayayo sa mga torimiya me ara wawon na nene. Kakukureyam 이나는 데 레이타니까 완남가 다이리게요. 맹에 나네 데 대상으로이까니까 우린고 이미 남롱오롱오니메탕 어이간내리야맹아 왕아키나빠 게 사맹아 왕아키나 건나라와니까 가기보사리 메텐다는 프로그램 고난마리 메메테나노 미야이코시 채츠나고이라 나건나라 BPA 메오리 FM 89.9 페이스북 아사 가나고이나빠 고난마게 과탕이리야 로나기 메안보부시야레고 고나로나 아 고나미야이게 아야레 kakata urawi ko may kanne kin to kin nam rong rong ayo a yau kina pa kanwan nam program are meten nanom te to kuna are me meten nanom yai

Kupandeme tano rayon meuri efa mai jinang pai nain wapi meto wanang kaite menesimuin nono wa. Menam tapa ne kongura me yei na te meton pan anga tapa kora wawam imain doro kon nagbubusi na nanon narapoaki. Kaya nanon te tapa kantay ayo kita mantay di kay. Suwa king kayon nara program mari meten nanon. Kaya kaya neto ayasan doko ang bubusi kita na te meton kakana ko itanya na bubusi ya kaya nakon angkos nakon narapoaki. Ada PPA Mary FM 89.9. Ente tapakan tayo yung kay tayo metuan. Yay, tayo rin may buwan akong te ara pirin na rin tanit ente tapakan tayo yung ikin na kunan nora ang pupusi at ito ay sa nikosin kay kanaroon na pewe ako ni paisiki yari isi ko na pangkan na mga iya inanon te tumuan tayo rin kayo. Sinamangangan de tawari Marcos Hernandez me kunana if you were mine.

0: ei tera roi yno weion meuri FM 89 men nam ta pani kong ra mai yai ai kauring kore spanwa kina pangayon pusmayan tayen pupusi katik roi ke kuna ke atangira ki pana katanga ki on meuri FM 89 meten na non program es menang kaina rona ke ngayaren te tayo yu te meto a yuki ara ara po ke yu na Tei me tuan pun kakanta ni ngaro kon te pupusi yari nakunan roko nakun PPA Meuri FM 89.9 Facebook. Asa na kong kama te tayo nakun te USB me narungurungu ima di tandi kite tiongongra.
1: Mr. Independence 2026
2: Mr. Independence 2026
1: Yema
3: Yepoani taya tani mane Yoku kure choko me tani kai no meta wo wa changa wa bi me ono wa tani ko ya tani mane ai kai ga ina no ya ni ka ni ra ta ko to a ni ka ka ya ni Mr. Independence wo wa changa wa bi me ono wa na ma kina ke ndunga na pom ni kai no meta ki debes ai wa khan na yo
4: tani te ka be era
3: eu ki me ngai te ka be era ana to ken chene puintun ira tai ta ta para okay ke mai kukurin ka mia tani mane pai po si to wa na ri ki te pom me ngai
4: o wai kai pai ka a kai na no wa
3: ki tani mane at wai gain
4: Anariri kini meo, merenan tepi mewa nuwa, nakon wabui meisua.
3: Enakukuri ni karoi wangi, ni kapu otu alikatene.
2: Oh, enakosi, tena, aika roi, menika ni kaya.
4: Otay mani ha, mewota na petam name, passport size, national ID card, birth certificate ki ampung inipung, awayam police clearance.
3: Ipukin cha kapayara, akam konan de itake me atarwa Mackenzie. De email address atarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Ke te kanu karui, de email address atakanu.karui@usb.ac.fj.
4: Ke nampan daribon, ne ka isuwa tenua kia, awa ruaiwa, ono watu wana ruaiwa. Ke isuwa tenua kia, akia
2: Mr. Independence, go what you are, what we know.
1: Let's go!

Mein Name tapane kongra me yei yan tanan me uri FM. Ipin si tapi me ruai wa temene sing kaya ya poroi te awai suwa. Tei me ton kongra kai tei me ton suai kos te pupusi ya kaya tangiraki. Na koi yei yan nara meten naran program. Sipun wa kina pang kai nanon na ke inanon tapi wa te tayo ero kona pantu kina te awai suwa. Nipon na pei suwa te tayo ero kona menga. Kaka ngoram na konte teru ni kari kiro ngorongo ni panani kiri pes. Ngayari tira na ko kanuan nam tay may kan yung kuyana tawang kawa ki may karawan na kuam katay riki. Kito ayaw kiri kaha kita makuring kuyana kuwa ngorang hakay may nipiwam men nam ka may yonte pas. Kuyana yana may ngam mo isa na naku ni kiri pes. Kona meuri men panahan meuri FM 89.9. Takati kiro ayriki na kuy men nam tapanya kuwa ngorang may yay. Senangan te tukorana kuna may mina. Iron Olivia Newton-John, mea kunana, let me be there.

0: Kono meori, tiina te tiri pehtiöas, me paninin te rongorongo ypkinnongo raam, aki asan kata uravaki, mennena ruun kariki rongorongo panan kiripes. Jesse te presten Stanis mama on kametoan tee kinnapa kiripes, ena troin karava teka bowi, ari eka aina kiru ja taani kai liidi menna pente Micronesia, kete Micronesian Leaders Forum joani kirismes, nakon te peten pateri dikeju. Ete ekin ajuu te presten sen ikanuanna na kuanguraan panan kiripes joani kirismes, ete morning talk in the morning aapungin te pongaju. Etakotanis patani kai riri menna pen Micronesia apondine tepe Christmas ipukini ka nora ni merina ote tau te kai pusmaite tepe ka yu kai Christmas ponna pena ni ka wape nte karikirake ote ka niwepe. Enge nani ote peristen stanis mama ue mena yu ani Christmas nita ye yu ipukini pusmaite ya kain teka bowi at Association of the Pacific Highland Legislature ari evakin kai ani kainaki idoya anaspika temane pen meunga tapu menna pen naku. Te Micronesia. Te vaken kai te makuripukin karavan te ausine pasensa a kavain posin uairake anruo i rong te kampana ni kateitemi o asteria at the hall. Yo an te pumakoro epe yang i miin karavan te katapena te kava etapuroan te katenipong te wike anako. Te kota ke mena opisin koi tip pape yang yang kai te katenuan ne pumakoro ai e vaken makurian ante taie yu me i miin san te makuri. Yo ante pite ue meiaki ono nousi nanon namakaina aika anaku. Engen nani oi miin san tapaninin te makuri oon nepe yaan, oi namanga iveka ki tepe makuro e peru, ipukin nepe waakinan na ei erun na yu. Ai yo von te uona nepe kanuan nana karikira ki te tau teakani kiripeasta ya koi tip, ari emaninaki iroon te World Bank, me te Asian Development Bank. Oi esa pakan te kara ue akurakura ni kaya bubusi kawai ntaapua kia teime tuon nonoraki yeisi kun teren, Nika vain te puhuta noimata joan tarava teineinä nume peso. Eri posena ke meiroon te sa meaka men te kempa, ette koroa peren aria ki tangira kaota narana, nakon anaruun kareke rongonon panan kiripes, pa aapuntangi nimiä ngapua kantiran, ari enakonaan sikun te taie meen, iki enakonaan kosena kuwa te puira, ari iapunna kiroiri nakoni merurumia. Eta kuriki pa muan taini makurien te kanganga yu iroia nageta beia, enakonaan ipua kaia kanganga nakon tai aikana roko, ntain teka karau. Anno ngoram rongo rongo nafende pete peke. Te waki ni karike rongo rongo ae roko nte tai ae eriai ni pitaki ai o te karike rongo rongo nte pete peke. E na kona andiki baka ea kaan te pitaki ani. Ayo te rongo rongo ae rangi ni katuruturua ki mei miin te po uin te uike anako. Iro ia po take ni karike rongo rongo ae the Global Media Forum. Ari e karawaki yon po on saamen. E po nira ki te meroro ayo iro ia te wana te ngani mebubua e titas. Taani karike rongo rongo taani paro ayo keuke o taani paro tua. Mente po pua pentio nape me aye putani yang pa anaka kaya ki angai bukin kai taran ka kebe na ko ke kang a ke ai tara me ngai yang kai tapatani kare kero ngorong te po puto te mero ro yo an jenu ka ngai ka mo mo ye dikira ke ni ka bonga nan tera ka webo at artificial intelligence ke de yai dikira ke na pe mai sin ora tan grande social media ora tan na ko ye tero ron dikira ke me ni ka bonga nan ba ke ni kare kero ngorong a ke a po ngatan wa ke Ntai ni kahaya ika bau, aki asa ni karawaki o ni meruru waki na kintai nde bau iane. O yus nana di bos, Reuters Digital News Reports, pa tiruru ndikita ki aragi ni kakarike inkai. Ayarungurungu menti internet di nanon TikTok, YouTube o Instagram. O ni kasikuye yerungurungu potangi ni karike rungurungu aki apuntangi ni bau katantei, imai ni kwa senda peka wai ka bau wakani. Ibukia abe metapu aki ani ya imaisi ya tiruru ndikita ki. Awataku kante meruruane pa etei pa tesisiraki ya kakawaki. Pa awara pota kine karike rongorongo ake meangkoa. Akona antei metuwa nanaki na noye terurundikida ke na yawa kine karike rongorongo ke anaki. De meruruane apenu meruruaki nape aron korakora ni kampana. Yon da peka waika apou. Nika pota waki mea korakora ya kampana kirapata ni karike rongorongo. Esa na Prime Minister Toromo ne Matthew Wale ni kavara papani ukin tekani mepongi bukini karikida ki anterita ke ta merua. Meruru wakinante yokini pai o te karikiraki merena ya aapea ika uwaakani. Rokona na peane ere saina na peye te pororoi at the Melanie St. Hosen Colido Half Reserves ke te MOCOR wawatenga wapime ono wanakon wawatenga tenipui. Oini karavan te pororoi ane pa enaka menua kaupaini merava tai endakai ane putoka adikiraki ne kaupaini tepe. MOCOR e ponkatea ki ntain te moni bowi iroia apen te Melanesia. At the Melanesian Hosen Summit, are kaina ki roia Papua New Guinea, PC Vanuatu a Toromon. Nane meroro na Prime Minister Papua New Guinea James Marape na koia tane karikurongorongo, Ari irona kia iro na nakawata po may toro mo na itak pa abeya. Ati me to ani iya ka nga ipukin karikira kia ni kaupain na beya. Aro iya iya po tan no ame ta awaya wa kini kai diri ni regere ke metiwa na ape. Me anakona ima kudio ni kai tare ka nga kane. Men ayei karike pe inu aki ayya tau tea kai ka uowa. Eko asa na be marave ba ayei wabu wabu pime wanua te mirion na namane ari esa ni karo iya iya na karikira kia on toro mo. Awan oni mek ba toro mo ni anakona ane pe ni karo iya na karikira kia on pa boni ukin. Nika po amin ari ekoroi apena yon turumun. O yese te tau teakani pisin teakin na paena katiana kura ke anarapata ayan aran na pati Ocean of Peace Institute yon suvari enari ki baka kura kura na waki te apenin te waki ni kairirin yon nabe. Yese na penika metu waki te kataumani ipuki ni katien te rapata anin te maise wabimene mewa te ngate taran Amerika ari erinin kainanun te kataumani ipuki ni wawa te nga wapime onuwa na kun wawa te nga wapime isuwa. Dan meroro ipukin te katao mani, o etako te minista ipukin te mani, e esrom Emanuel, pa te kura ke te rapata ane, enariki pa nei apen te pitipike ni meroro akin ta yeni poro roi, enariki pa te tapo ni kamete pai, o te tapo ni karike pe ipukin potokan, karike en te rau, o waiakin ante rikira ke e te imen, na pen te pitipike ni kapene. O nungoram rongrokon na pen non nape. Wawarongorong ay karyon te kantani nga kiasan te akin aki meyon Venezuela te tapes tapi wa te pongi miindikin te maie ya kura kura ari yuri ete ape ane. Eta ko te ponomi ni peristensa e teo si lo tres pa yei teni ngao nime teni menno ame ta ki asa ni kamea waki me ipu ako ni katite ya ki aumu nako ke ni pakante weekend ya nako. Ipu ako ya aki ari ke kamea waki ya kanin te tapes punungo menna ta ini maane te pui mete wana yeririki ari ari ki angani puta kia. Meni katite ya ke abo gitawa meni korakoran te mei ye yane. Inge nane o era ka yon te puina te ngawa me ta ke ati me toan tua inte kira pataya. O yei te roro me pa anka ye tapi ni meen te tai a erik yei te mei yei. O enang kona ni karako te o me ta ena kune yakin meau. Ata ku pota kini popua ki pa imi na pui me wanungwa na kon isi pui me wawa te awa imi indi kinta ka puani pai. Awani te tai erangi ni kakawa kinka yo me ta ake anareke ka meau akia. Kini kone eki anakona ante ime tuwa ni meau. Meme imi inte tai ane, onkani ena karako tuyo ni meki, pa ena yei ena meau imi inte ni pong ni mena yanta yene katitei aki au munaku. Nte tai yei wate ime tuwa utuwa ki akako uwa pa yei ya korake ika atuwa inte kira pataya. No ni meki pa anapunte ime tuwa ni kone eki ya utuwa kanya ni meau. Nkai ai ni mepong imi indi kinte kanganga, erangini bubura onkana nukawa kei. Menjata ya riri kia ite maege ya wawa maisena yon Venezuela, mekura kuraya a isu watisimare wawa, o isu watisimare ni mewa te magnitude, au asa ni kametua wapisa ba yenka ite wana te nga abubwa ni mea unwa meta, ake asa ni kune yaki ni meti. O kupundi metuwa nungurana kone panangani kiripesa kande mwato kinrongorongo ipukin nungurana, ake asa rikini katawrawati, menna naru ni karekirongorongo panangani kiripesa.
1: Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl, step in on the light.
3: Naurin ko ete Kiribas. Tiraka ruwanda mga kata uroi maan rungan na nakapi maisuwa ni nometa ato mga Kiribas. Ayaktangira oe pura irora pa Kiribas te bobotu. Andai tak mene o tira amri ta niyang na TPK. Ngaya wakhan kanurungan na anniversary ya mi kampana. Ayaktangira ki a TPK. Ngaya re sinaboko ngko ete sakarikira ke. Pa inapakar roi tupu ngata kwa arpo ngata kwa nagas uwa te nga o wabuyina o nowa.
4: Kike may newa meneigo o kanimko irarikin TPK o ungurape na kang ane maneiko on kakoroi pukin nam miyang etaw tu dehan ra kakaw to wana te kari kira ke poli ngaya ki gil teri kira ke o ina ngangan de ke ayo iro om kon si tipi ke ya ina po to kai wana miyang on kari kira ke let the rhythm do the rest when the lights go
3: down low we go higher than before. Ay nga yari, ganam na po ti DBK, ane mga karakwane pa na special loan, eka na akuro, ane daisi ni kena ilom.
4: Inamaki na special loan, ni mo amen wapi meruwe wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maonowa. Te maise ako na nako po ni mepapuwa meinano, ane mewate nga meyeta. Te kandani nga de special loan na yu, pangkoy ari eswai po itiran ng loan, kukunana pa ang kain sopap na kon kurakuran ng kapomi, me kurakuran ng karikimani, ari na kunani kahitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
3: Ikakawa kaya iyo ainga yarin de minisa iyo kana ereke munyemu atira atauko kawarira bako nakakwa arun peshin anakakama kuri tbk ni gere ke mpoka mu yonda mlon ale kana kwari ndako yankai a enere ke da boka tita yete te kaini bi ari yankai enere ya inda kiryon tenu otepong man in the mlon
4: enere inda kiryon tenu otepong man in the mlon inanun pen tbk are nanana penere insandin inanun nam bank accounts ken termo wakina hoim nakon nam mapi makoro are Toko na sisisakipa, eka kira tei nako anakatangomane DBK, eka anako na andeke irom, the special loan na yo. Business ke commercial loan, kita katangomane ibukin takarikirake. Enako yo ameta nako, aki yeye yakarikirake, awa aki aspayangwa ay yakarikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri, nanatapo ni makuri nako titauteaka. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo o ekenes na koimi ya kama aspa makuri o na kita wa mika pomi etaraki me kora kora na mpakapai te wo 1 week te home loan ibukin katian te mwenga katamerua o puntepe yon tarawa o wo onnate
3: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance o inakona anna nga teise emeno mani metiroi mani kora kora ntai te ururu support loan ibukin itan ribbon tanna kawa tanunu niki te karikira kende store ay kawari Or a traven, ayo a kainis in a hoya kind of Makoro, Nico taking the Christmas. The bridge finance, ayo a kainis in a hoya tan, Kaikaki, Kampana, Akiano, the Pugon, Nuaroko, Kikorakorayan, the Katakati, Alina Parana, Titaya, Wako. Yarikin Nanin Nakuana, Katamana, TBK, or Yukurika Tonota, Payena, and Katamana, Yunus, Nakon Kuetiani, Arepaka, Miliki, Maryland, to be known one on the Nabimarwa. The Kandang and the Katamana Yopa, TBK, and Akinam Tarana. Itangiria pa na kani kile ibugiri kabaya mmoju kani niki oipon kani kile basa panen
4: ena wake yon toa na surai wao tanga wapi maono wa o esana kite mais pasi tanga un meni meni bukia kain onna pe o wanga un bukia kain south taraba o wanga un bukia kain peso te mais ya ona na kupon toa na tanga o enaria ni para ina non wao teririki me pehona eni me wao te pesenti ni katua ririki
3: o ibugiri tana ni kapona ati internet banking ni me tole benga rapa ingami o sabu singami kame ata roi mi na mika na kumani Naron naikai. Korean naran de satangomani or the loan account number. Yakakawa kinapapaya inaes sam kapakapaka. Nakon na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwana wano wahawa ke 223164.
4: Ibukin katapaninan rongorongona. Oka mata yaoka ni kabarina. Narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa akia wawa tuwana tapuro no wani mewa. Isuwa ni mewa akia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa akia wawa tuwana ni mewa ni mewa. Onowa tenua kia taporo wawa towana onowa na wante makuri. Kia kawara ara agents yo anna miya pa makoro. Ibu kimi kani Christmas kawara ara branch in London kia nikatai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa.
3: Kanda pandongorami ponpanaan TBK directors management or staff nikatikiroin kami ina nakapu ima isuwa ni inoameta apera kilibes awa yana karabara ba TBK ina koimi Kinakin and a Kamakurin, the man at Telepinaruwa or Teleki. Arakaman Kami, the Mauri Mairona, the Roy Mairona, or at the Tapuma Mairona Tuana. Kandamachi.

Kuas pasana pendongra te tokorana, iron te tomare seringawa mena sina memdra, te tomare chirmi kem. Men te kunaya ne tokorana ne, ya karo koira roi narata ite pui meruai wate menesin kai mwindia wa isuwa, na wan te tomuan tairi keyo. Takan tani nga pa, kwa wakin kai makaro wan nam katairi ki kito, ya na kukai na mai kane ki na, te ime tanapan kakameo kuan dangarangan ana kukan wan nam tairi keyo. Koya na to te samakuri, ane to hai roosi kona pa te tukua me tokora kai ke, mwin te temakuri a te peku ina non te tangai na yana ko. Na te ime toan pan papay na ora kia me kai mea kona. Ake anakona nanganu ko te kapipitian te ke ke katokan te te ora ki ane ko kona mea kina ke te tokora kai me tukua ina non te te tairi kai yo. Sinangan te te ware Brian Taki meakunana tokorana. Uringare iteran noa isu wa sabakina penikana koi katanoa taibukin na koi etamuantai. Jatairi kiai.

Tera ure na ko po na taka isi po, pan nang nye si mani wente to ko na ane ki ate. Taka antani nga pangko yane to, ko, kumena diyon de apen sinano ko ke, ko yane to ko roani ira me yapen sinano ko, ke sinano ko na pe mayu, ita ko pa ate to ko na ane rangin kakapipite ananom ke ni kan nora iya, sinaya metame yana sim, kana kumena kumena iya. Ke aku awal pun tidak ada nak apa na mengatakan sibu. Ate mente itu kan hanya kalau kau iran nara tanya ia terarai semua, ia terarai wanu wan jangan rawaki, arwai wanu kau mungkin yang jangan raina. Ante tanya yang kat ni seneng karena kau ikatan wata ke atau rawai bukit ngoram, tetapi kayu, ayer tekan tanya apa, ya nak kau kain nama ikan ni ke, tahu kau tak tekan kai. Nika kami aku tunggu ngurahan aku kanuan dan aku tairi kepanahan Meuri FM 89.9. Kaya ni men namka, menipiom, mentepas. Kona Meuri na pengen nonte, te tairi keyo. Ipun te, takatikiru airi kina non namtai nunggu ngurah. Ari kina non karawan na wakini kanuan na kuam katairi kengkai. Sena kanaku angkan ni tawan kanuan tepung ngari atau roi na paipukin te tairi keyo. Setahun miya na pengen katanua takia tangiraki iri ayat janene. Tokin ta kaureng yonu sen nao, ta ka tauroi puken te to ime tanuin te pe namba to wana. Ya toki mongkai ta ka tauroi yonu sen nao mei mei yaki mei yo, puken te itera miang, nu kan jono ni kiripes. Awane te ta ka peni an rongo rongo yona. Ya ina pe ka tau tau wan te to ime tanuin te pe nta pa ika arina no, ya pe nako kiripes, ari eri kimen kora koran tiang mei yo. Ya pusentari mente ehonino. Kaurunga kita potan nama tani paina te tatauroi ante tokoi kanga ngakena konan ruota kiai. Te takarau takauringi nampa uowa. Me metuan tiang takauringi nampa uwa. Ena te imetua katautauan takarau ea kora-kora. Ena konan ruota tiaono nikiripes me paanape. Ya kaurunga kita potan nama ta. Paina-paina na pete tatauroi, ntaina ko. Ya ina pe katautauwa ni metuan tiang, ipukin tiaono ni kiripes me paana pe. Rikin naano aki arota kin taien nang karau, kin taien nang ni karau, aika kura-kura men kakanoa. Akaurungan kina pe kain naano ikai, ni paina te tatauroi, ontotoko ika nganga kien akuna anrota kiai. Tauwan kanuan tepong ipukin tiaono ni kiripes me paana pe re katauroa ki, tepuina te menis mini mewa tepakan tai na ku bikin tai dikin tepong ya temani pong wapi meruai wan sun wanga wapi mono wa antuk ika pong anana ntia wa no wan temani ngapong ni ngapong tepai ari ki ya kora kora men ka kanu ate nang puaga ari pengaki yon makoron dei teramiang mei mei yaki me makoron dei teranuka ntei me tuan ro ta te ono ni kiripes me pana pa Taranti ano ni kiripes me paana pe tiang e pipite o ni me tua tau. Mei miang mei inu kuna ku miang mei yo. Ni piri na tenua na konti pi me tenua tenot. E na konanto kari meri nantai, taari e na roi meni meripu. Tarani putaritari. Ke tarani makini me putaritari. Te tetairi ke iu ana uanangina ngoni karau e pipite na konti apun tau. Tarani ngapong ana uanangina ngoni karau e pipite na ono tape ua. Merakeya pe yang tarawa mayana. Tetai di kayu anak wanangina ngangin tetai on karawe pepete. Ntah pata pewa. Tarani ngapung anak wanangina ngtautan on karawe pepete. Nau nata pewa. Tarani kuria ranu kawa pe meme. Tetai di kayu te wanangina ngon karawu. Epon tau nau nata pewa. Tarani ngapung anak wanangina ngtautan men karawuna pe pepete. Nau nata pewa. Tarando nous tapite uia piru ani kunau, te tairi ke iu ana uana ingang tautana ani karau e pontau, ntapa tape ua. Tarando ngapung, anariringa men uana ingang tautana ani karau e pepete, nono tape ua. Ono tua tamena warure, tarando te tairi ke iu tautana ta uana ingang ani karau e pontau, nono tape ua. Tarando ngapung, anariringa men uana ingang tautana ani karau e pepete, nono tape ua. Pana pe te tairi ke iu na wanangineng meni karau e pon tau. Tarani ngapong tautana te wanangineng meni karau e pepe te naona tape ua. Kawainta makaina, te pongina imain tirin. Oi katautauan tiura me te iapus.
ya kan tani ngaki tira tepi me wanua te menisi mu in te puina te tairi ki ai a ya kan tani ngaki terina no to wana te smaria ki ai suwa te mita te yapu sare mu ina ki te yapu sen kan ne ka ranga ina wapu me to wana te menisi na kon ne meua dieta na wo te smare ni meua to wana te mita tira re mu ina ni meua te menisi mu in te pi me to wana te mu ina kon te ngapong Terina no na paya ke te smari ruai wa ono wa te mita. Awane ta wan kanwan te pongi bukin jano ni kiri pes me paana pe. Ta wan kanwan te pong kan ni bukin jano n raina miang mera waki. Aria kata ura waki na pe. Te kwa tai min te nua. Nte tani mea on tai e nako. Ipukin tai rikin te pong ngeye te moni pong wapi me ruai wa nsuun. Antuki ka meni nana na kon te awa ono wa ni nga pong. Te paya riki. Ete ime tua te pari konnang ete ITCZ ni kara urau ni maing ion te anon raina miang. Taran te anon raina miang te ange yariki men na pepe te mei mei yaki meinuku. Nako meinuku ni pirina yakia nako nuanua te not, tari ena roi. Taran te raina te tairike iu ena wanainang tautana men kara ua e pepe te, naona tape ua. Taran ni ngapong tautana te wanainang si ta kara ua e pepe te naona tape ua. Tapu eran te tairi ke iu ena wanagnang tautana meni karaua e pon tau naona tape ua. Taran ni ngapong teriringa meni karaua e pepete naona tape ua. Taran te pongi pukini Christmas. Ena roi men pururu ni karau naona tape ua ina non te tairi ke ei. Taran ni ngapong tautana tau wanaginang awa ni karaua e pepete n tapa tape ua. Taran te anon rawaki teanga ya pepete awa ni metua tau. Mei mei nuku ni pirin. Ke mei mei nuku nako mei yaki mei nuku. Ni pirina tenu wana kon te pi mea uowa te not. Taari ena roi men meripu tau. Taraani kantun te tairike ei ena roi men pururu ni karau naona tape uwa. Taraani ngapung ena riringa siita mea pururu ni karau ntaapa tape uwa. Kawaina makaina ite pongina ima interin. Oika tautauan tira mede yapusipukin. Christmas. Ya kantani ngaki tiorai Christmas isu wa te minisi na konte pime to wana ante tairi ke iyo. Derina no ya ke te sumari au wa ke te mita. Te ya pusen kande ni karangaina te kuata na konte me uwa ni karangaina. Dieta na ya ke te sumari wanua wanua te mita. Tiora rei muina wanua ke ono wa te minisi muin te puina. Temani ngapong ni ngapong. Derina no ya ke te sumari au wa ono wa te mita. Tiora me te ya pusen kande ipukin. Kantun. Ika antani ngaki tira ikantun wapi me to wana te minisi mu inte pime uowa ntenu kane ponga iyo. Tira nkane ka antani ngaki ntirina no yake te sumari ono uwa uwa te mita. Te yapu sari imuina te pime ruwai uwa te minisi na koni isu uwa. Te mani ngapong ni ngapong. Dietana e to wana te sumari ni me uwa to wana te mita. Aniri ki tawane kanu ntepong. Hariaka taura waki. Men na opisin tawan kanwan tepong ngari peso.

Nakoya no supuna e takarepu tenteroi yon tapito wemyang. No nous tarava on tapa kekamamina yei. Anausu sinana e punawa mayu yon no nous merakei tarava on tapo akekamamina yei. Anausu meron tamena e piripo simi yon no nous mayana. Tarava awapeyang. Tarina e papa iso siyon no siran. Menasina. Teuso yoni peso puatiki tapitawea north tarava. Awai teuso yon teorerike. Ronan sarire in the preschool e Saint Dominic inatari teorerike. Aro ron karipo mepuna e takaripu ntapa ke kammina yei. Kainana makuru e pitirim o kainana kurupu e Santo Antonio. Sikosa me te kukurei, payasani keaka vitiana te kainnepe maanira tarira e karipu piripu. Awane meirunu puuna o nasina maanina aika pesintangiria. Rapatana, evenin nanaus me puuna taruusi itiareerike. Ina mga wereke na kupuariki North Tarawa, ni nga apong taka wapong, etene puinsuun ua nga wapibonoa. Ina kaya ki rapatana, ipikin karakara irarikin sinana. Awa yu iriana tianine, apemdiroi metakapaya.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa namin dilipes ko na ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireitagin na ko na ng SIM Marketing BPA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko, natawa na iroon Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang Ani karoa am tamay na kon na rekotang iria. Asi kuna na ni karoa am script. Ila nang tererio. Tiero. Aren kala yung ura at puto na nata. Ay ang bunyum takin na tanan na. Tangin ang promotion na rin nakala ko kinanon pa na nila. Kuno kuna na bendo kon nam tabo. Ni kuriyay ang promotion na kon na ba are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay man nila roy na kon te puto na nata.
1: Deita kinakoira naranampa e ono tenwa ke to wana ni mewa ke. Isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

men nam tapani ko ora mai ye tapi wate tai man kan yai tera roi wan wa senang tau roi kan ni ko ki katan wa ta ki atangi da ki ko ka ye ta ka watai ai kan ka urin ko na pare te en ta kwata no kon ruai wan ta iri ke yo ko na ko na na pan ngora am ko ngora a te ta kara ki ni ka wa mesu pu ki ate ai re te me to ai dari ke o ke ate ko ngora na pe na nan ta iri ke yo a ka ka tau roi ko mai kan ne ke yon ka wai nan na ko Am kong rata kara kini kawa mesu ibu kem.

0: Laurin Koyete, Kiribas. The Raka one of the Roy, Mandungan, and Happy Maisu and Nomata, and my Kiribas, Atangira Oipura Irora, but Kiribas to Bobato. On later, Mane, Otteram Ritanian, Nati BK, Kaya Wakan, Kanurungan, and the Seria Mikampana, Atangiraki, Ati BK. Ngayari sinabuko ng kwede sa karikirake. Pa, napakaroy ito mong ato. Ano pong ato mong nakas wawa tanga o wabino o nowa.
1: Kike may newa manigo. O kanim ko itarikin TPK o umurape na kangani manigo. O nikakuroy bugin na miyang. Ito ko tutehan rin pakao to wana. Sa karikirake po ni ngaya kigil terikirake. O nakangani kaya yoy roong. Kung si TPK ay napuuto kayo kung na miyang mo ni karikirake. Let the rhythm do the rest. When the lights go
0: down low. Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano mga karakwana ba na special loan, ay kanakuro, ano dahi sili ka na ilom.
1: Namaki na special loan, ni mo amin wapay meruwa wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maonawa. Tamay siya ako na nakupon ni mabapuwa may nano, o ni mewate nga may yata. Tekanda niya di special loan na yun, pangkoy ay reswai po itiran ng loan. Kukunana pa ang kain sopap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ay na kuna ni kaitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makaina.
0: Kayo ay ngayarin din sa iyo ang kanil ilik yung inyong o atira at tau ko kawarira pa ko nakakawa arun pa isin ang nakakamako ni TBK niligin ka na buka mo yung anam loan ala ka nakawarin na ko yung kay o inalik na ba buka mo titay yatad tikay ni pihay yung kay inaliyay na kiliyong tinung atapong manin ng loan
1: inaliyay na kiliyong tinung atapong manin ng loan inanon pa yung TBK arin ano na pa inaliyay sandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon na mapimakoro ariko menayay toko nasisiraki pa. Eka kira tein nako anakatang oman e DBK ay ka nako na ande kay Rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katang oman ibukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspaya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako titaw teka. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oy ekenes na koy mi ke kama aspa makuri on na kita wa mika po mi etaraki me kora kora nan pakapai te wo one week the home loan ibukin ka ten te menga kata merwa o pontia pe yon tarawa o wonna te
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po on the solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta an reben ta an ka wa ta an wono niki te kani kira kende sto ai ka wore niki o ai treben ayo e kaine sina ko ye khain na bumakoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani kai kina ke ke khampana a ke kaine no te bu ko nuwaro ko a ke ko na korai na ke taki te ari na ga para ana tan te tai ya wa ko ila ke ndina ni na ko na ka tonga mana tbk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina tan ka tonga mana ya yunus na ko ku ti aine are pa ka amre ke mer na te bu no wan wa na ko ni na bu mer wa wa te ka ndani ga ndaka tonga mana yo pa tbk ye na kina am tarna o itangiri apa yang nak kini kaya dibukin kapai yang nama itu kain dari kim oi pun kain kini besar panen
1: enak ke yun tuan yang surai wawa tengah wapi maono wa o esana kita mais pasti tengah un meni meni bukia kain no amnape o wangau ni bukia kain South Tarawa o wangau ni bukia kain peso temais ya kuna anna kupon tuan at tengah o enaria ini para inanon wawa teririki mepehoana en mewa tepesensi ni katua ririki
0: o ibukin ni tani kapo wana at internet banking ni metona meni karapain kami o sabusin kami kami atata aroi minna mika na kumani naron nai kai korean naran de satang mane the loan account number ya ka kawo kinai pa in sm ka pa pa ka da kon na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo kan ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu akia taporo wo wa to wana to wana ono wa na wante makuri ki khawara ara agents yo ana mi yapa makoro ibuki mi ka ni Christmas khawara ara branch London ke ni katai tare po nai kai isu wa ni mewa tenu wa nu to wana tenu wa awan mewa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pandu ngorami pon panan tbk directors management or staff ni katigoro inga mi na kapi me isu wa ni no meta apera kiribes awagi na karabara ba tbk na koimi kinakin na nakakamakurin the man at tinapuy na ruwe o tinaliki. Ano ka man kami, te mauri mayroon na, te roi mayroon na, o ati tapumuwa mayroon na tuwana. Kanda.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta. Yohan ka na ang gilipes ko ko na na buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing BPA. O, ako na buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Si Konando kon dali am tamay, on koro am tamay na kon na rekotang iriya. O si Konando ni koro am script, rinan ang terenyo, kusiyaro, arin ka na yung urat po sa nalita, o ya po niyong tagi na ganano na, tangin ang promotion na rin na kanako, kita nanon pa namin kita. Kung kurana bendo kon namta po, nukuriyay ang promotion na kon nata, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, ane tangi roy, o ya man nila roy, na kon te po sa nalita.
1: Reita kina koira nara nampa e ono wa tenu wake to wana nime wake ya ke suwa tenu wake ya ake to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ky ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Nakuyanaw su Rosa temamaka Demon. Mayroon tamena temamaka. O sinana katongara. Ke katongara tewatu. Sitona kintirawawata ni puantepu. Takainape tetari. Temani tesipu tangiraki Rosa temamaka. Pukinimetena epon kororakina. E musira wanua pi meruai wan suon. E ne poaki te atua nanam makuri. O te atua poningai ate saka pepe teira ndawawatara. A ne meiro iena sina. Ai ka tangiria. O puuna ae suku me tangirana. Ai MK Toke. Tiora. Rapatana e mena ni muengana ipanda yepe. Nika itara. Mete momon learning garden ngua. Enaka yeki rapatana mtiawa te puina ni ngapong. Taka wapong e tene puiei pungin suun wanga wapi maonowa. Awa yu iriana tianine manevia aran Yesu.

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, man.
1: Kwa ni sa yata ni mane. Iku kure ito kome teni kaino ameta. Kwa wachanga kwa bime ono uwa. Teni kwa ni yata ni mane. Aika yai na roya ni kanira taka potoa. Nika kaya ni Mr. Independence. Kwa wachanga kwa bime ono uwa. Ena wakina kendo ngana na pungu. Nika ino ameta kilibes. Aya wakana yo.
2: Ta inti kabeyera.
1: Iku kimi angkai taka peyera. Aina tuki nchene buintun. Ngire ta itata para. Ok ke mei. Kukuri ngami yata ni mane. Paipo sito wana riki te pungu miangkai.
2: Awai kai paika akai nanuaki.
1: Teta ni mane. Atwa yeng.
2: Anaridi kini meo, merenan tepi mewa nuwa, nakon wabui meisua.
1: Ina kukuri ni karoi wangi, ni kapu otua ni kakene.
0: Oh, ina kosi, benna, aiga roi, menika ni kaira.
2: Shamatu, shamatu, shamatu. Otei mania, mewa tanaka tamim, a passport size, a national ID card, a birth certificate, kiampung inipung, away and police clearance.
1: Ipukin tika peyera, okam konan de itake mea tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Ke te kanon karui. The email address at kanon.karui@usb.ac.fj.
2: In nampan daribon, ne ka isuwa tenua kia. Awa ruwewa, ono wa tuwana ruwewa. Ke isuwa tenua kia. Akia wawa ruwewa, nimewa tenua.
0: Ape yaram kai, pa antaya na taya, o ngaya kwariki pa. Mr. Independence, huwa tanga, wapuina, onowa!
3: Wee!
0: Let's go!
3: See?

Menam tapa ni kong rame yai na wante tatai di kayo. Mente kunam mane to korana karo ko iran nara tain kai. Tepu ime wanuari kita menes mangkai ya poro ay tepu ina. Yon meuri FM 9.9. Ya pun tei tari kita tapa nangan kaka meuri na koim. Rau ya kote ime to nungura ay dari kiu yon meuri FM. Na kaka meu kuri kime tapa kora. Ken kawari kita temesu na koim. Riki uwam ko yana to ko tei metu anong orang kai meni peom teka me yon tebas kita menta pake kwa kari keira yon meu di FM 18.9 ta meron te tai riki hei. Sena kana koi riki tapi kura imaine po tebuina ke te tai riki sena lukuro ya intu kini kanuan naraka tai riki na koim.

Lost in Love ha ane te tokorana na peiron de the way George Strait me kunana. Ya pun karo koi roi nara tainka ya pun poroi te puina. Ian panan meuri FM 89.9 te meron te tairi keio. Men nam ta pani kwatei me to nungura me yei. Ika yere me ngaru kona pentu kina kanuan nara katairi ki panan meuri FM 89.9. Tairi ke nampunga yu ate temwani pung wapui meruai wa pengintena makaina esun wawatanga au wapui maonau. Korapari ke nongram, teimeta nongram meimuan rona ke minanan teinga pengena kunikarokwa ayam mengarukona pentuk inangkai. Tai maningare namangwa kiriku meuri FM nakun teinga pung taina kotatana yeyei nipon nanawa isuwan teanon rawaki awanuwa. Nakoy mukay anen tiyanon raina. Arias tarikin ro ni kuan katapani na kanuan namo katayri kayo na nante tutan may on tayo ni karokwa ay mga po na patapuy ng kay ngay ni irita taupi. Kurapan ng uram yakatikiro ay ko inanon namo tayri kayo tikiro ay ko yan ikuang uram ni piyom taka tirana ko kawayim te tayri kay ko yan iyan mo yungam yakatikiro ay ko na pay naron namo tayo ni masirawan daba kayo masirawan. Me temesu na nanti tayri kayo. Takaan tani nga pa, ya po numaroy temesu, okay? Kora pa, sa mga popo na konti nga pong. Sa po ma.

Ay, yung mga punta kami, wala ko na pang kuya paus. Makan mga tauroy na penwa, kung dahita ka noon na kausus yun. Uso at ilak eh. Mary FM 89.9, ibukin nga pong inang pong ebo way. Ari ay punta ka nga pong, tinipo yun na pero ay pong hindi na makain na soon, mga nga wapi mo ano. Wala, yung mga rukunto kinakanan na rana makain na soon. Nailis na mga tauroy nga, kime kapenin pong inang titayay. Ani mga tauroy nga bismaya, tinamakain na po way. Suray na kunti pong eni nga pong. Takame ulin ako yung mga tamay turuturo. Kaya tayo may tona pa may turun pa kante karaoke. Ang tayo may tona pa nipapakay na nun tipo ngay ka na. Kung karakot ito po ngayo. Kanta ni nga ba ko na may kinan pa may turun na may kani. Ngayon rin, kaus mga kako. O, kamerulong ko. Kung na pa kina ko ispangam. Haki ko na tauroin kahit tara ng ay. Namta pa ni ko na tauroin ron ay mayay. Na roroin ko na pa ni kanuan ng kay nga po ngayon. Karakot ito kinautay may ang kuya. Punta yun ay muna katiroy. Takame ulin kina ko yung. Ah, te meru nge te meto. Na koira ina nante kawyan tangai na po wayo. Kana pelen meuri, pasna te kirohin kanu na ra. Ngaina e po wayo. Sina kau kirang hande kuna u stay dake.

Dei carivere yante baranda, hare pana makina perunta ware tempo vo pamatang. Amen kunamane kwaspasa nora yakinana ipun me suoro in kai diminisi mwen no noa. Koya kote me tona peton po wayoni kim. Na pun wakina ko meritan na wo woni ka usus na koim. Tera pa ko ngani merun ke sina pun kakame ura de kime tapi kora wo woni ka nuante nga po ngayu kaya pun te me tona pe. Nuakina kote mai teron te ka nuante te nga po ngayu. Sa kana ko na koya kain te Aqua singers, sana kami orang kanya ni kunai ya tak orang ayu around the world.

The Chinese ay yihon na riyap na nakin na pwede yung kain di chumi kitchen. O, sino mga to na may nang kanin dekura na nabeyo? Yakaw yan na no, neying. O, hindi mato na pang uram yun, Mewri FM 89.9, ay bunsi wapu may suwari kiti minister, o sinang mga tauroin wawatakin na konboni suwa. Kwa waraw ako di mato na pang roron na hindi nga pong ay, hong kwa ako pong di mato na pang suwari tira kami yun ikim. Kamerulong ko, payam. Yang ay natangay na ki, kwa diyan mga ki, ante na ki, mga taray na ko kanuan ti, tapo ngayon, taragutan na na ko im, ay ko na mga tauro ay nikay tara. Ngayon ako ang taningay na papa, kipa ko na kamerong ko, pako ang napin ni mga ki, an mga ko nan, ni berong aro ay kanuan ti, te nga po ngayon, nam tapan ay ko, kung urame ay, sinakawe, sinakana ko ang kan, nakonti ito ko na ngayon, ikawin na no, ne ay.

demenesei. Ayo pun tegaraki aku awa. Adapun tegaraki naya tanga ay kaspakariki. Kensibariki nasia. Tapi wate wiki min bungin peti disinarias pabunga yo. Ay agaraki nako yarorona. Nikaraki ni yarona. Kipay akiyasan dinanon ay nanon meona. Imay ne tegatekaroy. Kini yein nagay na penayo. Awa yung kanya nagaraki. Awa tiririkin nako ay bikokow na umantay. Ingayang kituay ni yein. Ipon ingay ang kina anak ng Tarameuri, may ipon di metuwa ni Karoy anu ay pangakira Roy, ni kota kinape, may di metuwa na iriri me Roraw, aki arang ni puwa wari mga iya ni Karoy kaya kanda nu ay kay. Iti metuwa ni kapungan na titura kini katuapong, o ni iriri anak ko timen na timmani, e mea ka ni waka ni mea waus, ni mea metu na naus. On the weekend kandi, o yan ang anak ko ni pupuwa kinta umantapu, me Roraw mdorondikiraki. Mentitay yari yang taki ayro yaro ro pa yapi koko awapon rangin di pay. Menderanay patiay ni ngay yari rangin di pari tayo kini kakan roy roy. Ikabeni yaw tayo amay siniyang waya on nabita meaw na kunyata merwa on nukiratuaw na yarangin ni kanganga karawan na yoy ro. Ibukina pa ipunti metuwa na pendipakan ako ni karawan waki ay kaakira roy. Yaro ko ay kangaya meaw. O yayang waya, pandang kapakahanasiw, nakia ayanataya, yan na ukantani nga, paang kuwa, nakaisa kaya iteyaka ni Mew, inanon tayo ay kanako, o antiro na pe, pa inakiteyaka na puwaka awuto. Yataya, enang pundiay ni Karawa, o bebehay rin singay. Yataro, o anububusin ako ni Yesu Kristo, o baya nakaparayawure, me au kairua, gayasa ni Karoy Makuri ay kakira Roy, mensa na pendaki Mew, wakinanakaway, ay is, inanon na pungin ni Mew. Ngayari yabu siya Yesu pa na po kay nanganay takakurakuraki panno ni mekin na menikakuawa. Enge ngi ay kwa pusmaya iroraw me awuto. Ibukin na pairangin ni kapenya na noong tataruakin na wabu siya yun na kontame warikarawa o yabon nanganakin na pekarawan na noong me awiyang. Yabibit emin na ukanganga ni kapeni o tewa na may kwako na pundakiya ni po na utawa kita ari ipupuwa ka yung kway na nun na utay ni pikokow o ni mga karawa na pete makuri ni kapungin ako yu kaya pundakitang hirapon na nam makuri may row. Yakarakini pa ni kapeni na kuya row inanon na uwe karisa awa peni ni po kay ni mga mua na mew na kunya po menta merwa. Menda na ipupuwa kinapetuwa o yakarike iya titanga tewa na ikarangin tawatyaro pa anato pa ke nasinamon na suti ay ni ayarana na isera. O antipong ngay, o yarangin ni kukura hindi akin na, payarike kain na pewa yarangin tawa na petyaro, o sasa na penikariki. Mayate pa yarangin ni kakawakiriki, pangkay, o yakuni atira uirong tame waripon na tuaw, aripon nga yanapet sa karikira. Yangoy ya, hindi minisay.

0: Awan ite kuna manete kora nani kwa spasa na ora yake nana pele pukin te itante wo wan usa te rake nte nga ponga yo. Awan te yai nka ni kai yai pon te pui meto wana rain kai te minis. Senang tau rain waki me kan wan te itan. Am usa te rake. Na rawan ka ki bus hare te ni me waki ake na kame urikun kero kuna imanga tau rain apen roro nai. Awan te ita kan wan nara ni me waki nte nga ponga yo. Sa kame urana pera sponsor. Kaya sa mga tauroin po ito ka kanon na rakakipos inananting nga pong kurak te wiki ayo po nam kampana kiyan po takin makuri at te KPF ke te Kiribes Provident Fund. Tirana ko kanuan wan te Kiribes Provident Fund na rin ang mga tauroin nuwaki mga ida yey on ko ang urai rin te nga pong ayo sina tauroin kanyan data on nung urai akin na kanuan te terungurung ayo kahit ako perang ini kakawak on te anatay ang ayamay sinap eh kanwa na kaya na ko nang tangini po po ki na ko yung kaya sa mura. Awaras na katangamang kanya na rungurunga response agi sina ang raya kinang kanya ti rungurunga yu nangani ko ti uwa watitay bukin ng raya kinama ay mina kaya tau rawin na pinipusumay ko kaya naranang pandaribo na isuwa ni mewa kaya taburo uwa awa isuwa ni mewa ang kay kangataran niya pun tangin na papakira sponsor ang titay yu na ani ko mangkan yung raya kinan nagi kanaron na payay ti takanga nga pato ya kinan tike yung raya kinan ti ya kiroy nang tike ti tirungrong ayo na mga pun ko na ni ko akin na nun tayna ina nun wakin kanon ham program yon tani may wakya.
1: I can do all things.
2: Very, very high, Kiribes.
3: Mente kay

0: Teori mea urika în kripesa KPF mi-am pas în caven.
1: Ma tăie de acolo, vine rău, vine de KPF, că te pot aici nemane în caven tabui.
2: Ia, e, am o tira ganoana. Pacua chia taia.
1: Paca și soia taia, cu ei, mi-a canca mea dată arii.
2: Ai e, am, tăuan în sura în tăgate ne pong te wiki ai, anapong KPF în caroi, ana services, sai ca apes, o ni pe aici, parungan, ana capui, meruai, o andidic.
1: E, canoana pantalon. Tei bobo că antre fumbane, îi bucuri membas. Oh, eu are năcarawaki, nana complex ai paieri.
0: Cu aici care, mena nana cani cani cani ga, paieuring ai ei nepe au carine mane, mena uita pune macuri, mena tai năcarawa nepe au memba aiti, paie pe netai na, hai hanwa nepe au copure pai.
1: Esan, eu are cani jairi cu nepe, paie pe au te pas ai pun te gege pune nepe. Eran care paie aman, shh, aita ca catu catu gine nepe, antu gina, anapo paiera, paie eu are nana statements, atau eu noro nepe terun, are atac. Pana kanoko na pente pung an.
2: Ya pangayan kaya tako pa services ni kapene na pene ni korawa kinte pung an. Wante na taya ato yaya ka free service na run the statements. Yera.
0: Netaraya kaman mamaningan mo si pe ka kaya na nawa kibukin na nakin ng statements na run ng maidi ay bukin korawa na pe amon register.
1: Atira pe ka kaya na nawa kita ako na kanini kung tigay PF.
2: Akiya si kareke ang pong inibong kakawring ang nabiyam national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempam ko e ng KPF.
0: Akiya taka nga nga, kwato ka nabiyo ro, paipun mawapyo, mesana kong toki na, sila nga katirain, paka kawag detay e, payag yoki yoki.
1: Kami yake ti me to ni papa ka mi mane daron te mane ni kara ni mauku o te mane nek makuri ai to para ro ko ne pe aka ma u po ka kine pe ni karo wakin ami kari ni man
2: o ngai ra ne pe ke sponi kari kira ke naron pa ni kiri pes a ke ska ga boi na kon ka mara ke ka nga ta me sa bon na ko no ra
0: me ya ka nga kan ne kana ya wa ke ni kari ni mane ena pon ti me to an di di kira ke u mane ke u parents
1: papa nan ho kira ra me ta kari ni mane e mon ti me no o ta ka pe ne ni bubura tera ka ari na rede ke na ko ya na men pas atara ya pa pon te pem ko na pon su su a min nan pirima
2: o ko ta ya ne pa te KPF loan mon ti pe isi ka na ko ki na na be men na na pe ko e ta ka pe ne no ari rede ke ni ka bo ta wa ki me ta pon ta o mane yo an ki ri pes
0: es es ka ko te ki na an o si te po na we ya ko na ko ni ka ri ki au loan men te KPF
1: Kami kan na rin ako. Ati kami kanin naman na kong TKPF. Baya ko rita kami amie chance. Baya tauro ay takain tabi ni pusimahin kami. Yon na larong nape ayaw akin kay.
2: Punan, sa kao ngayra ngayra kasi voluntary may buki ni kanin naman. Pero ang mais pa ikaw ko na andike na koira menda na service sa KPF. Hori ki pun siya ra kanin naman ngayra tena sa nikiripes ay rang letero ay bukira.
0: Ya, yes pa uri nga. Yay takata meron na kong loan repayment. Arisipun ko na anapin ko rawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangayon na pun ko atay roi. Pa atak ko pa yay nito. Ana ko para para. E katoka yon na Facebook page.
2: Iyang koy. Kupon ko na anapin ko rawa ang loan repayments din anong TIP. May kakawa po ko na okiokira MSP1 portal. Ibukin ti update yon ang loan kana ko apply.
0: Esan, jauri nga. Yay na pa yung kwa online portal. Mente KPF. Angay na miyempas, skuna ni kapungan ay bukin na ralong on puman.
1: Eyang, pun naan. Kaya ko karaki ang username o ang password.
2: Ewarang, sa tariponi niya kay email ako na ditabi na ti KPF. Baya karaki yara passwords. Yaw nga isa aki kuha na pwede kakawara pa ilik. Baya pundang ka pwede mani takantukan ti pas.
0: O sexy yan, taan kang makuri. Kamkuna na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One. Poto online. Taitag mga KPF, ibukin ko rawan na eh.
1: Yaw nga isigayin karaki yara KPF member ID?
2: Ya, the way. Tukaw po ko sway min natay ay rang po nga na ti KPF member ID. Ti KPF ID, ena karaki po ka metawi.
0: Pati lang ko account number. Ake sinakuna, kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibitiran ko, si kanakwa kapara para na naroon aram. At tapanin, kaya ang phone name may MKBF IT number. Inariya ines, ang account, ako kapungan na kakipen, ang mani, nakon sa account, ay, wanunga tinunga to wana, taporo ni mewa, wanunga. Nakakirik, wanunga tinunga to wana, taporo ni mewa, wanunga.
2: Ibukin takarai mani yon ng pirimani, kaya mkain tabui, o ayot yung account detail. Wawan mewa, awa case warwaywa. Aram metapanin o ang KPF number metakaparapara yon.
0: Uri nga pa services, ipopuogi o katameroan ako yung mimimpas yon na services ni kapene KPF. Kaya ako ang daytag na kong telepon na ikay. Isiwa tenuwa akia, taporo wawa, taporo wakia wanua. O isiwa tenuwa akia, taporo ni mewa, kwa wano wakia. O isiwa tenuwa akia, awa isiwa, taporo tenuwa ni mewa.
1: Ayon te birimane, te roon me services bukin na mi bumane. Rita ke me email sa ikay. mst@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
2: Kami members yon kirismes, tariponi nampa ikay. Isuwan mewa tenua,
3: wanunga towana wo waisua awa ke isuwa ni mewa tenua wanunga towana wo waisua akea ke yon email address ai kai pmhkpf.com.ki bugimi kai na be magoro deita ke me kpf agents
0: ai bon banan the board management o staff ni katike roin ga mini ka tene ina non na na ka pi mer wa won dirik te ga intabui ai na non na ka ino ameta pera ekiri pes te meuri te roi o te tapumo

Amen na marurong responsa, ane ko espesa nung raya kinani, bukinti, nung raya kinani tamantay na nun na pwede nga po ngayo. Nang taurang kanin, busumay ko, ang kwere ko na taurang, kapwa ka na narani may wakya, hindi nga po ngayo. Kaya maroy tirain, kapwa ka nang kanin data, kiyo ni suwa ni may wakya, taparo wawa, awa isuwa ni may wakya.

Oi, bun tebui me dua wana perang kai timi nisi mui encawa isu wa. Pekin nam dong dong kere toko timi atuan apen suai te te ira keke ke toko timi atuan. Ni me susu me ikan ni. Au kantan ngai apa-apa kipa. Senang wakin aku me temerurungi na nente ngapo ngayu. Mkai ya pun wapui rong kai timi nisi mui nisu wa. Ipukin nong ram. Ngai re na tawrang kan ilbus mai ra tarpon kaya mawa roi tirain. Ana Pesmai kongke me teman sisra kia kangai tia kana hantai muang kana ya mani nakano narani me wakia ntei ngapo ngayo. Ngayon na tei me tuan katanga tara tangi tanga yun kwa sin nara tarepun o ya pesmai anap.

0: Asta po, yay tete, mararaki. Sinaka ako, kadikong ram na narungrong ang responsa. Ipukente nga pong di kayo.
1: I can do all things.
2: Beauty, beauty, high fevers.
3: Mendicate the year.

0: ni meuri ka ni kidi pesa KPF members ni ka ben.
1: Amata ya koro bi meru wana ri ti KPF ke to pota ke ni mane ni ka ntapui.
0: Ya e ya ngotira ka no ana. Pa kwa ki ata ya.
1: Pa ka iso ya ta ya ko e me kan pe me ata ri.
0: Ka ye ya to wana sura inta ka tene pong te week e ana pong KPF ka ro ya na services sai ka pes oni pe isi parunga na na ka pi meru wa ndi diki.
1: E ka no ana pon telong Tibo po kyo ante pumbane, ibu kimi members, o ayo ali na karawakin, na nakong text ay pairik.
0: Kwa kikipi, menna nako ni kaninga ni nga, pa yuri nga iya inape o kari ni mane, menna utapu ni makuri, meto ayo karawa anape o mimpa aiti, pa yepe ni taina, ayo kanwa anape, au kopure pai.
1: Yes, son, ewa rang kana yairi ko anape, pa kia pe au tepas ayipun tingi ikip anape. Yerang kia pa yaman, shhh, ayita kakatukituki anape, antukina, anapu paira, pa iya o iya nanaw statements, ato ayo nora anape terun, ari ataku. Pana kanu kona pentepung an.
0: Ya, pangayan. Kaya tako pa services ni kapene na pene ni korawa kintepung an. Wante na atay ato yaya ka free service na ron de statements. Yara. Nataraya, kamang mamaningan mo si ipe ka kainanwa kibukin na nakin ng statements na ron ng maidi o ibukin korawa na pe amuan register.
1: Atira pe ka kainanwa ki pa ako na kanini kung tagay BF.
0: Akiya si kareke ang pong inipong kakauringa na pe ang national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempam ko e ng KPF. Akiya taka nga nga, kwato ka na pe iro, pa ipon mawa pyo, nasa na kong toki na, sila mga katirain, pa kakawag detay e, pa yag yoki yoki.
1: Kami yag eti ime to ni papa kami mani, darang tamani ni kara, ni mawuku, o tamani na kimakuri. Ay tapara, roo ko na pe, taka mawupo ka kinepe ni karawakin, amikari naman.
0: O ngayon na pia kaisipo ni karikirakin na ron paayin ni Kilipes. Kakis kakapuhin ako ni kamaraki. Kaka nga tao, may sabon na ko nungura. May yakangang kanyang kanay gawagi ni karinumane. Inapunti ime ito ang didikiraki ang umane, kaya o parents.
1: Papon na hindi. Huwag ilo rame, takarinumane, emon timeno. O takapinin ni bubura tira ka. Ay rinaririki na kuya na mimpas. O taraya pa apuntapim,

0: Woman sura inta ka tene pong te wiki e, ana pong KPF nkoroa yana services sa ika apes, o ni PIC parungana na kapi meruwa iwan didiki.
1: Heng, kanu wana pong telong, tibu po kyo ante pumbane, ibukimi members, o iyo wali nakarawa ki nana complex ay payidiki.
2: Kwa ki kebe, menna nako ni kaninga ninga, pa yuri nga iye ina pe ukari ni mane, menna utapu ni makuri, meto ayo karawa ana pe mimpa IT, pa ya pene taina, ayo kanwa ana pe, au kopure pai.
1: Yes, son. I want to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
2: of Kamar mama ningan ngosi ipai ka akai nanua ki bukin nan akin nam statement meron nam maidi oi bukin korawan nepe amman register.
1: Atira pei ka akai nanua ki pago na karini kun tegei BF.
0: Aki asi kareke ambong ni bung ka kauringa nepe am national IT number ibukin muan di karina kim pati mempa mkoe nte KPF.
2: Aki taka nga nga koto ka nepe iro pei pun mawa pio mesano kun tokina sila nga kate irain pei kakawa ki detay ye pei yak yoki yoki.
1: Tami ya geti me to ni papa ka mi mane na ron tamane ni kara ni mauku o tamane nak makori ai to para ro ko na pe ka mau po ka gina pe ni karo wakin ami kari ni man
0: o ngai ra na pe ke spo ni kari kira ke na ron pa ni kiri pes ka ke ska ka boi na ko ni kamara ke ka na ta me sa bon na ko no ra
2: me ya ka nga ka ni ka na ya wa ke ni kari ni mane ni na pon ti me to ndi di kira ke o mane ki o parents
1: papa on nan ho kira ra me ta kari ni mane e mon ti me no o ta ka pe ne ni bubura tera ka ari na bide ki na ko yana men pas atara ya pa pon te pem ko na pon su su wa min nan pirima
0: o ko ta ya ne pa te KPF long mon ti pe isi ka na ko ki na na be men na na pe ko e ta ka pe ne no ari ide ki e ka bota wa ki me ta pon ta o mane yo an ki ri pes
2: es es ka ko te ki na an o si te po na we ya ko na ko ni ka ri ki au long men te KPF
1: Kami kan na rimakor ati kam kare na man na kontege BF. Ba ko rita ki mi chance ba ya tawro ita kan tabu ni busman kami. Yo na larong na pe ya wakin kai.
0: Wonnan saka ngaira ngaira ke si voluntary mai bu kini kare ni man. Perang mai stay ka kona ande ke na koira men na service te KPF. Ore ki pon si ara kare ni man ngaira te na sini kiri pes erang meteroi bu kira.
2: Ya yes pauringa. Ki ta kata me aru na kon loan repayment ari si pon kona ana pen korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangay na pun ko tayroy. Pa ata ko pa yon ito ana ko para para. E kato ka yon na Facebook page.
2: Iyang ko e. Ko pun ko na pa ni ko raw am loan repayments din anon TIP. May kakawa po ko na kyo kira MSP1 portal. Ibukin ti update yon am loan kana ko apply.
0: E san, jaw ringa. Yon na pa yon kwa online portal. Mente KPF. Angay na miyempas, skuna ni kapungan na ibukin na loan on puman.
1: Iyang, pun naan. Kung ako kariki ang username o ang password.
0: E warang, sa taripo niya kay email ako naritabi na ti KPF. Paya kariki yara passwords, yaw nga isa kikuha na pwede kakawara pa idik. Paya pundang ka pwede mani takantukan ti pas.
2: O saksiyan, taan kam makuri, kam kuna na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One, poto online, taitag mga KPF, ibukin korawan neng.
1: Yaw nga isiyan kariki yara KPF member ID?
0: Ya, the way! Tukaw po ko sa'yo minatay ayarang po nga na ti KPF member ID. Ti KPF ID, ena kariki po ka metawi.
2: Pati lang ko account number. Ake sinakona kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibitiran ko si kanakwa ka para para na naron aram. Eta panin ki am phone name me MKBF IT number. Enariya ines am account ako ka bongana ni kakipen aman na kon account ay wanwa tinwa to wana taporo ni mewa wanwa na kwa kerik wanwa tinwa to wana taporo ni mewa wanwa.
0: Ibukin takara imani yon nam biri mani ki am kain tabui o ayote account detail. Wawan mewa awa case warwaywa. Aram metabanin o ang KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuogi o katameroan ako imimempas yona na services ni kapene KPF. Wewan daytak na kontarepon na ikay. Isiwa tenuwa akia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenuwa akia taporo ni mewa wawono wakia. Awe isiwa tenuwa akia awa isiwa taporo tenuwa ni mewa.
1: Ayon te biri mane te roun me services bukin na mi bu mane reita ke me email sai kai mst@kbf.com.ki investments@kbf.com.ki or accounts@kbf.com.ki
0: ngami members yon christmas tariponi nam pai kai isuan me wa tenua wanua to wana wo wai suwa awa ke isuan me wa tenua wanua to wana wo wai suwa ke ke yon email address sai kai pm@kbf.com.ki Oi bugimi kai na be magoro data ki me KPF agents
2: Pun panan tepot management o staff ni kati kero inga mi ni kapene ina non na nakapi meruai wan didik te kain tabui ma ina non na nakai no ame tapera ekiri pes te meuri te roi o te tapumo.

On kai ko pon de me tona pen ngora yon me ri fa me 9.9 tinga pon ngai wo bui me me wa de de na rik de me ni sa na bo rai ban wa ki a taran ne de me ton me su na ko kai na ran me wa ki a ken kai kan hai so me ko sa ra tare pon ange kan ate kan me kan ate me de me ton ni kan wa kon ko ya kon ngora de ki nam de ri kan ar na pa ko kan ro na inti me wa ki ta ita para ta ro ni bis mai ko yon isu ni me wa ki ta pro wo wa ha wa isu ni me wa yang ane na pom katikiroi ang iya ko ko kroi na pe na nte kanwan tinga po ngayo asnato na mong kanya min na rong rong response ayo me tokorana aurine dine yo ke kanarona pa yera tarapo ni kos merenan na aurine dine yo ana ko nang kanne ni bismaye

0: Θεωρεί με όλοι κάνει κρυπέσα και η PF με μπάση είναι καπέλα.
1: Μα τέλει ακόμα και με ρόβανε την KPF και το ποτά και νεμάνε είναι κάνει τα πουί.
0: Για, εάν ο τσιρά γανώνα, παγουά και τα ταΐα.
1: Παγάει σώ για ταΐα, κουέ, με κάνει τα με τα ταρί.
0: Καί εάν, το όνε σουρά είναι τα κατένε πόγκτε ουί και αί, ανα πόν KPF καρόα για να σέβεσαι σαν κάπες. Όνι πέισι παρουγάντα να κάπη με ρόβανε την τίκη.
1: Εάν, κανόνα ποντελόν. Tipu buat yang tipu mana ibu kami members, oh iu ada nak rawakin, nana konteks ayat payri.
0: Kaki kiri, mana nak ni kaninga ninga, payuri ngai ia ina payukari ni mana, mana utapu ni makuri, mana ia rawa ana payu member ayat, payu pen taina, ayah kanwa ana payu aku pura pay.
1: Esan, iu orang kana ayiri kuna pay, pakai payu tepas ibu nanti gigi kuna pay. Kerang kiri payu mana, shh, ayat aku kata kita kena pay, antuk kena, ana pun payra, payu yang ia nana statements atau yang orang pay terun, ada tak? Panakano ko na pentepong an.
0: Ya, pangayan. Kaya tako pa services ni kapene na pene ni korawa kintepong an. Wante na atay ato yaya ka free service na ron the statements. Yara. Metaraya, kamar mamaningan mo si Ipe ka kainan mo kibukin na nakin ng statement na ron ng maidi o ibukin korawa na pe aman register.
1: Atira pe ka kainan mo kitako na kanini kong tigay BF.
0: Hakiya si kareke ang bong inibong kakauring na pe national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempa mkoy ndi KPF. Aku tak angang. Kau tu kan perlu payun mawa pio. Nasana kon toki na. Sila nang aku tirain. Pekak kawat detail ye. Payak yoki.
1: Kami yang kita ini tu, ni papa kami mana? Dalam teman ni cara, ni mau ku, atau teman ni nak makuri. Hai tapara, roh kau nape? Aku mau pokok ini pun cara wakin, kami kari ni mana?
0: Oh, ngaira nape kes? Pun kari kira kita naron payen kiri pes. Kes kaga boi nak kau ni kamera kini. Kau ngatau, mesa pun nak kau dongora. Meja kangang kan yang kena jawab kini kari ni mana? Enak pun tiap tuan di dikira ke rumah ni, ke parents?
1: Papa undang. Kau kira orang meja kari ni mana? Eh, pun tiap tu, atau kau pernah nubur teraka? Hari ni dia kena kau yang mempas. Atau raya apa pun tiap tu, kau nampun susua minum biru mana?
0: Oh, kau tanya ni apa TKPF loan? Munti pesi karena kau kini nape? Menda nape aku? Atau kau pernah nubur dia ke? Kau buat tahu kau meja tengah pun tahu mana? Yang kiri pes. Yes yes. Kau kau tanya kena ane? Asyik tepu nawe aku nak kau ni kari kia loan? Menti KPF.
1: Kami ikan na bimakor. Ati kami karin naman na konti KPF. Baya ko rita kami amie chance. Baya tauro ay takain tabi ni pusimahin kami. Yawan na larong nape ayawakin kay.
0: Onan, sakaw ngayra ngayra kasi voluntary may buki ni karin naman. Pero ang mais pa ikaw ko na andike na koira menda na service sa KPF. Hore ki pun siya ra karin naman ngayra tiyan sa nikiripes erang metero ay bukira.
2: Ya, yes pauring ha. Kita kata meron na kon loan repayment. Arisipun ko na anapin korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pangayon na pun ko tayo roi. Pa atako pa yun nito anak ko para para. Eka toka yon na Facebook page.
0: Iyang ko eh. Kupon ko na anapin korawa ang loan repayments din anong TIP. May kakawag po ko na okyo kira MSP1 portal. Ipukin ti update yon ang loan kana ko apply.
2: Eh san, jauri nga. Yain na pa ang kwa online portal. Mente KPF. Ang ayra mempas, sikuna ni kapunga na ibukin na loan on puman.
1: Eyang, pun nani. Kaya ko kariki ang username o ang password.
0: Ewara, sa tariponi ya ke email na kong naritabi na ti KPF. Paya kariki yara passwords. Yaw nga isa ki kuwa na pwede kakawara pa idik. Paya pundang ka pwede mani takantukan ti pas.
2: O sexy yan, taan kam makuri. Kam kuna na pwede submit ami listing rinanon ti Super Plus One po to online. Taitag me KPF ibukin korawan ne.
1: Yaw nga kay siya in kariki yara KPF member ID?
0: Ya, to way. Toko po kaso ay minatay ay rang puwangan na ti KPF member ID. Ti KPF ID ay nakariki puwaka metawi.
2: Pati lang kuwa account number. Ake sinakuna, kanakuwa ara loan repayments?
1: Ay, bibitira ang kway. Si kanakuwa kaparaparana na naroon aram. Eta pa nin, kaya ang full name may MKBF ID nampa. Inariya ines, ang account, ako kapunga na ni kakipayan. Aman, nakon si account, ay, wanuwa tinuwa tawana, taporo ni mewa wanuwa. Nakakirik, wanuwa tinuwa tawana, taporo ni mewa wanuwa.
0: Ibukin takaray mani yon ng pirimani kaya mkain tabui o ayot ya account detail. Wawani mewa awa kaysu waruwaywa. Aram metabanin o ang KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuogi o kata meron ako imimimpas yona na services ni kapene KPF. Wewan daytak na kong telepon na ikay. Isiwa tenuwa akia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenuwa akia taporo ni mewa wawono wakia. Awe isiwa tenuwa akia awa isiwa taporo tenuwa ni mewa.
1: Ayon debiri mana? Terong me services bukan nami bumane. Rita kime email saya kai. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
0: Kami members yon Christmas. Tari poni nampai kai. Isuan mewa tenua. wanua towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanua towana wo waisua ke ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki ai bugimi kai na be magoro te itak me kpf agents
2: ai bon banan the port management our staff ni katigero inga mi ni katene ina non na na kapi mer wai won dirik te kain tabui ai na non na na kai no ameta pera ekidipes te meuri te roi Hoje está por morrer.

0: Amen. Wakara din awur ini dene ibu kente dari tante kanu ante. Wow, amin ane dene mewa kente ngapa ngai? Ante metan nafas. Aku neratar pun kita. Ante meton makin aku te kanu ante te ngapa ngai? Yo, dikin kaya te meton ate temai turu ke bakan takarau. Tenata ya, hanga ya tokan te meton apen pawai yoni kemi ke. Mengen nane desa ngorang te ngapa ngai? Yo, kaya ibu nsi ya nawarik te minisa nang purai vanua. Nang tau rang kan dene kaina kanu neran mewa ke me kapen ya nongram nana rongrong responsa yo. Imain ya kunang raya kin nasa kaita warika responsa KPF. Me kanuan wan, ari kini kanuan na pena pong, ari na pakara roi te nga pong kia ukanta ni nga, pe me tata, ana rungu rungu, ibukin ana pong erangin kakawa, kere pun kurun, ana kapi meruai wa, ndiri kina kon te nga pong.
1: I can do all things. Nauri, nauri, kai, kibas.
2: Mende ke.

0: Teori mea urica în gripesa KPF, mi-am pas în cabel.
1: Mă tăi de acolo, vine rău, în rit KPF, că te pot taci nemane în cabel.
0: Ia, e, am o tira ca noana. Pacua chita taia.
1: Pacai soia taia, cu ei, mi-a cani ca mi-a dat tari.
0: Ai e, to one în sura în tacate ne pong te wiki ai, anapon KPF în coroi, în services, sai ca apes, o ni pe ai parungan, în a capi, mi-a ruai un didic.
1: E, ca nu anapon te lung. Tei vă văd că antepun bani, îi pun mii membres, au eu alina caravaki, nana complex ai păiuri.
0: Cu aici câte, mena nana cani cani cani ga, păiuri inga iei ina pe ocare ne mane, mena uta pune măcuri, mena tai caravă ana pe membra aiti, păi pe ne tai na, hai canva ana pe au copure păi.
1: Esan, eu vor ancana iei ricone pe, păi pe au te pas ai pun te gheie pune pe. Eran câte păi aman, shh, aita ca catu catu gine pe, antu gina, ana po păiura, păi iau iei nana u statements, ata iau noră ne pe trun, are ata. Panaka no kona pente pung an
0: ya pangayan kaya ta ko pa services ni ka pene na pene ni korawa kin te pung an onte na ta ya ato ye ye ka free service na ron te statements yera na tarai kaman mama ningan ngusi pe ka kai na nuwa ki bukin na kin nam statements na ron nam maidi oi bukin korawa na pe amman register
1: atira pe ka kai nuwa ki ta ko na kanin ni kon te pf
0: ha ke si ka de kan bong ni bung ka ka ring ana pe national id number ibukin mo an dikari na kim pate mem pam ko e de kpf
2: a ke ta nga ko to kana pe ro pe pun ma wa pe me sa na kon to ki na sina na ka te irain pe ka ka wa de ta ye pa ye gyo kyo ki
1: ta mi ya ke te me to ni papa ka mi mane da ron to mane ni kara ni ma ku o to mane na ki ma ko ri ai ta para ro ko na pe ta ka ma u po ka ki na pe ni kara wa kin a mi kari ni man
0: o ngai ra na pe ke si pun kari ki ra ke na ron pa ni ki ri pe a ke ska ka boi na ko ni ka ma ra ki ka ma ta me sa bon na ko no ra
2: me ya ka nga ka nya ka na ya wa ki ni kari ni mane ni na pun te me to an di ki ra ke o mane ki o pe ran
1: Papa nan, hokir ra met karine mane e monte menu, o ta kabene ni bubura teraka, ari na rede ki na koyana men pas. A taraya pa apun tepem, kuna pun susua, min nan pirima.
0: O ko taya ne pa te KPF loan, monte pe isi kana ko kina na be, men na pe ko e ta kabene ni ware rede ki, e ka bota wa ki met ta apun ta mane, yon ki ripes.
2: Es es, kai ko te ki na an, o si te pon na we a ko na ko ni kare ki au loan, men te KPF.
1: Ami ka na bima ko ati kam kare ni mane na ko te KPF. Ba ko ri ta ki mi change ba ya taura ita ka ita bu ni busman ka mi yo na la ron na pe ya wa kin kai.
0: Won nan sa ka ngai ra ngai ra ke si voluntary mai bu kin kare ni mane. Pe rang mai spe ka ko na ande ke na ko ira men na service te KPF. Ore ki pon si ra kare ni mane ngai ra te na suni ki ri pes rang me te roi bu kira.
2: Ya yes pauringa. Ye ta kata me ro na kon loan repayment ari si pon ko na na pen ko rawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pagay na pun ko tayroy. Pa ata ko pa yon pa ana ko para para. E ka toka yon na Facebook page.
2: E yang ko e. Ko pun ko na pa ni ko raw am loan repayments din anon TIP. Me ka kawa ko ko nokyo kira MSP 1 portal. Ibukin ti update yon am loan kana ko apply.
0: E san jawringa. Ye na pa ko jaw online portal men te KPF. Angay ra mem pas ko na ni ka pon ana ibukin na loan on puman.
1: E yang pun nan. Ko ko kare kiam username password.
0: E wara sa tare bonia ke email la kona de tapena te KPF pa ya kare ke yara passwords ya nga sa ke kwa na pele ka khawara pa idik pa ya pon danga pele mani ta kan to kan te pas
2: o sak si yan tan kam makuri kam kona na pen submit a mi listing rina non te super plus 1 poto online te tag me KPF he bukin kara wan ne
1: ya rang kai siya in kare ke yara KPF member ID
0: ya to way Toko po ko soy men natay ayran po nga na te KPF member ID. Te KPF ID e nakareke po ka metawe.
2: Patira ang kwa account number. Ake sinakona kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibitira ang kwa. Si kanakwa ka parapara na naroon aram. At tapanin ki am full name me MKPF ID number. E nariya ines am account ako ka po nga ni kakipen amane na kong account. Ay wanunga tenunga to wana. Tapor ni mewa wanunga. Nakakirik wanunga tenunga to wana. Tapor ni mewa wanunga.
0: Ibukin takarai mani yon nam piri mani ki am kain tabui o ayote account detail. Wawa ni mewa awa case waruwaiwa. Aram me tabanin o an KPF number me takaparapara yona.
2: Kuringa pa services ipopuoki o kata meruan o koi mi mempas yon nana services ni kapene KPF. Wewa ni deitak na konta repon na ikai. Isiwa tenunga akia taporo wawa taporo wakia wanunga. Awe isiwa tenunga akia taporo ni mewa wawa ono wakia. Ai siwa tenu akia, au ai siwa taporo tenu ni mewa.
1: Ai yon te viri mane, te roun me services bukin na mi bu mane. Reita ke me email sai kai. mst@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, au accounts@kbf.com.ki.
0: Nkami members yon kirismes, tare poni nampai kai. Isuwa ni mewa tenu wanua towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanua towana wo waisua akea ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki oi bugimi kai na be magoro deita ke me kpf agents
2: ai bon banan the board management o staff ni kati ke roin gami ni katene ina non na na ka pi mer wai won didik te kai tabui ai na non na kai no ame ta pera e kiri pes te meuri te roi Pati tapu mo.
3: Ay bun nana na pero ay tukin ka nana na rong rong response at KPF ibukin ting apong ayo. Ay bun po ro ay vanua. Yon meori FM 89.9. Ante te yung kanis na data na ko na pero kanon uso te iraki. Na tauroin kanin nuwa kinako. Kenday tana kong ram. Ni mo metawan mo kanwan tebong ibukin te tangaineg. Na kana ko mo ni metang ay minan kiri best sa mga nurari mo inan rakatanwata on dongdong na pemedia responses tapi wa kena te meto na pen ka kanwa waya ken wa ki me kanwan waya na nunte ko kong rayam na pe ha kare me na na ko wan kana nam tai hira nunte tangay na yo Very good morning in this Sabanabasha program here on Maori FM 89.9. Let's continue on with the weather report and update for this morning. The weather report for the Kiribati Cobe and Barnaba issued adds. six earlier this morning for today, Tuesday, the 30th of June 2026, and valid until 6 p.m. Strong wind warning number 4. A strong wind warning is now in force for the Kiribati Cobe and Barnaba, particularly in areas affected by convective clouds. The public is advised to take the necessary precautionary measures to minimize the risk of injury and property damage. Coastal inundation advisory number 2. Coastal inundation is expected to affect low-lying coastal areas across the Kiribati Group due to the effects of strong westerly winds and higher than normal spring tide associated with El Nino. The public is advised to take precautionary measures to prevent possible impact. And rainfall advisory number 1, a moderate rainfall is expected over the Kiribati Cobe and Barnaba. The public is advised to take necessary precautions to minimize potential risks. And the situation, a trough of low pressure remains slow moving over the Kiribati Cobe and Barnaba. For the Kiribati Cobe, gentle to moderate westerly to northeasterly winds of 6 to 16 knots, fresh at times, moderate to rough seas. For Makin and Butaritari, cloudy with occasional showers for today and tonight, cloudy with isolated light showers. For Marakeya Bayang Taravan Mayana, cloudy with isolated light shower for today and cloudy with isolated light showers as well for tonight. For Kuria Ranuka and Apameme, today cloudy with isolated light showers and tonight cloudy with light showers. For Nanos, the Bitowe Biru and Ikonau. Today, cloudy with occasional showers easing later during the day, and tonight, cloudy with isolated light showers. For Notua Tamena and Arore, partly cloudy with isolated brief showers today, and finer parts from isolated brief showers for tonight. For Barnaba, light to gentle westerly, winds of 1 to 10 knots, fresh at times, moderate seas. Today, cloudy with occasional showers easing during the day and tonight, partly cloudy with light showers. Moon phase, full moon. And the tide predictions. The low tide expected later this morning, 5 minutes past 11 with 0.96 meter. And the high tide will be in the afternoon at 2 minutes past 5. With a height of 2.20 meters. The next low tide expected tonight, 10 minutes to 11, with 1.04 meter. And that's again the latest weather reports and updates for this morning and today as well, prepared for you from the Kiribati Meteorological Service in Beso. Ako tayo may tanong pa nungra yon Maori FM 89.9. Ano tayo rin kaya ipon na wate minis si Muin Chovanua na litana kong ram me tawan kanwan tapong ni Kiribati. Tawani kanan tapong ibukin sa ano ni Kiribati sa abana periasan katawrawa ki wapuy te minis na kondo no wan tamaning apong enak kweng. Ibukin ngayon na nampong ayo at kawapong tinipuy pong insun wang awapuy mga nawa. Nito kinapin akura-kura na nipo nuno wante manta iliki. Te kauring yon metuan siyang, kauring nampa awa. Iyay katautawa ni metuan siyang ibukin tiyono ni Kiribati sa panape. Dikin noon wake ruota kintayan nang inikarawa ika akura-kura, meni kakanua. A kauringa kikain noon wika inibay na tetatawroa in tutoko ika nganga hakin akunan ruota kiyay. O, takatawroa ibukin tito imetanuin siyabe nampa uwa. Iyay katautawa ni tito imetanuin siyabe ntapo ika harinano yaben nako Kiribati saririki meni kura-kura nsiyang meyo. Aya besentari mentia onino. Aka uringa gina bete bota nome tani paina tete tau roi nte toko ika nganga. Aki anako nan rota kiei. O te kauring na pe yon te karau karinan nan pata wana. Ena te imeto kata utawan te karau e kura kura. O ena rota chono ni Kiribati sa bana pe. E kauringa gite bota nome ta. Pana paina tete tau roi nta inako. O ante pa yeri ki te imeto ankai tenang buaka te truff. Nisiku yon chono ni Kiribati o abana pe. Ibukin chono ni Kiribati, chiang ye metu watau mei meyo na ko miang mei ni kunipirina, ayo nogo na kontipi mo nogo de noot, ikonanto karimere nantai taari ya na merepu hone puaka. Makin na obotari tari tarante ngainei, ina wanangina ngoni kakarau, tarante tairiki ina wanangina ngoni kakarau ya puntau ntaputa peuwa. Ibukin meragei ya beyang tarawa mayena tarante ngaina yu na wanangina ngoni kakarau ya puntau ntaputa peuwa. Atarante tairiki na wanangina ngoni kakarau ya puntau ntaputa peuwa. Kuria aranuka au apememe. Tarante ngaina yu. Ena wanangina ngoni kakarau ya puntau ntaputa peuwa. Tarante tairiki na wanangina ngoni kakarau ya puntau. Ibukin no usta bitogu ya biru ngoni kunau. Tarante ngaina yu na wanangina ngoni kakarau mena kiri kakiri mui. Atarante tairiki na wanangina ngoni kakarau ya puntau ntaputa peuwa. Ibukin no notu atamena warure taranta ngainei. Ena wanangina ngite udano ni karau ya pepete ntaputa peuwa. Tarante tairiki na roi sita karau ya pepete ntaputa peuwa. Ibukin ni pana pensi ngaiye jiang ya metu atau meimeyo. Nipirine ya towa na nakontebu ina tenot. Ekonanto karimere nantai taari ena merepu. Taranta ngaina yu na wanangina ngoni kakarau mena kiri kakiri mui. Atarante tairiki ena wanangina ngite utana ngoni karau ya puntau. Kawain na makaina ya tanimei ni kuruain kai. O itawan chora mete ya bus. Ika tautawa ki pwena hara taari di muinte inga hapo ngayu. Nimeo te minisi muinte pui meto wana. Terinano ya kete simari ruwai wano watemita. O te ya bus ingani ya kantani nga ki pwena ruko nte. Nikura korona te ya bus uwa wate minisi muinte meuwa. Nterieta e uwa wate simari uwa wake temita. Chora re muina na konte tairiki. Te pui na te minisi na konte pui meto wana. Terinano ya tawana te simare akia hawa temita. Au aneriki nkande tawani kanuantepong di saungurari ya sanapen katawrawa ki ibukim. Nte ngapo ngayu ariki kanuanta ngainei. Menobisin tawani kanuantepong arei peso. Asana taunang kande muina nunguramon na narungurungu arasponses. Ana katakamuang kande tatayayu kanuanuan ng kampana FPPA. I mean, sa mga rita na kong uraran din, tapi wari kayo dungo rong media responses, at wala na pera katanwa tayo po kente nga po ngayon.
0: Yayam ka nga?
1: Nego, ay na tirao ka nga?
0: Kita tiya yangam?
1: Ay na tirao yang, Nego.
0: Kaya kinam na nung nana services PPA.
1: Heng, ngayari. Ibukin kita rin ng kangang na turbi akin na nun. Data gina kon marketing@ppa.top.ki.
0: Kimessage na kon na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority ke PPA Maori FM 89.9 ke kuponi ko na bandeta kina ko rin tetarepon namba e ono wa tenua akia to wana ni mea wa akia kinipon roko na account PPA pa irikin nikari na tangitangim kiam kangang ane na suggestion box PPA ari ekata Roya Ipukin.
1: Weapon!

0: panamirin tama ni nga po mi irang gugurin kay ko kanan mga nga ongoray na nanti nga po ngayon mikanuan nara meruro yon po to kante usto to ako tapi to kayo ni biyam ni makurin tayo nga po ngayon kita ang kuya ni ko katawro yan nasim na kundi yiriri kita ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempyo kuya nanon mo yung amti nga po ngayon korapang kay ko kanan ni mga mo na kanuan nampung nungora irarikira nanti nga po ngayon Kimai ni kan esuan kita kau ni kanuan narak orang orang Apple untuk kan terus tu, asapun dimua ni kerapa arahkan panai te KCDL, pangaiya emani na Apple untuk kan terus tu, tengah apa ngaiyo. Senangan dah mua nanti ni kan aku ikan kanuan narak biru orang orang pakau angan apa nanti ya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii, aloha nui loa.
2: Under the coconut trees we stay. Doon mo na kantil kiraki. O katapang akan, ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari, inaputa ki on kayyek. Iroon na yung miss. Gay CDL 2026.
3: The minute MTCIC indeed that me KCDL kind of port the CEO me ana management or tani makurin KCDL ndona ki me the sokoropoki or staff na na mother ministry MTCIC ke commerce anga aya khatikiroi o ya poto kana kon eni ani ari esan na nga ya fana saka poto arere KCDL away
2: opposition takatak Iyon na pamakuro, may amimeng pasitan na rupin. O tanong paipayin kay CDL, ndo naging merapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Ndi tagi may anawso na yan eh. Iyon tarawa yata, peso o merigay. Say karibay yon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL pon man kampana, eh na warukoy ko, na kong tirikirake, manikaw paira at depend. KCDL.

0: Ako ba sa nrapa KCDL? Ano ba ito kan te ustun te mani nga po ngay? Awasun nara meruro pun te tiya kaya ka ngay. Puanganan te puan nano inanun te ustu. Te ustu pun te wana te kakapaya erang indiana ko inanun te mewey. Te tapo resu pun ipeni ni muan de ire iay. Te tangira, te karinerini, te akoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora kene mewure ire iay. Abuo karikira kenne beto community kita kawa ya kora kora o karikien ke kana korawan te ngapong e ta me rorik. Ndi onna be e iragini pesa roro nan te pungei. O wangina kain te usu ha mais ta tape tape ia. Ndi akan te makuri te reirei o wai ta piri ki tape ua. O nta pitai o sakona ni maninga kakawa kin haripun ka penyen na pe aratai me kaina ra usu. Yorian ke si tape wati minista si kona ni meruro yei me kaina ra usu. Meruro ane ena poni kona ni ka kora kora arundiki te reitaki ina nante usu. Te puan nanu ina nante usu ia ki nanu nagi pa alang poni pere lepen si te puan ni yango kain te usu. Nta betai te reitaki e kona andiki pa puto kai ari nanu nta yani ka anganga. Karinian te kakokoro ni yango. O te waya ni magurin siem ni pekatikia te pakete ke te toko e si te wana. Te usu e tape ndikira ki ni korakora nkana kaina a kawukita ni ngaya nungora na konte menna me te menna. Nkana karawa te reita ki a yuki. O ni kaota harun te kukurei o te poutoka na koni korakora nte menna me te menna. Karo erangi ni kakawa ki tapeya ni kota nte penna ni katoto rinanun te totoona kinnanu. Te kokoa ua o te tangira. A te hei, anapun korakora napea ya poutoka na konte puandanun te usu, meni kootan napea ya karinerini, o te ipuopuoki ni makurin te muyenga, o wai kootan nanuya ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte pongei, o saka umai ya kaina ra usu nako, pa anapun diya ni karekia ya tai iponi ipukia. Narun te uwayan te katakan na maraki, o ansisiraki niya pa uwara kanuan na ya pong, kinkana saki me anakapene ya taita utana ni meruru o nungongora pataya ni makuri naruna ika warireki aikai enapun kona ni karika te pitaki kita kohakoro ea muante kukura. Ngai sa mwana harapongei o warawiki ayo o sauru ringa pa korakoran ki aintuante usu epun naki anaki apakina mente kaupai me epun reke mente tangira te karinerini o te mamannano iponiro ya kainte usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay. Tuwan mana kan terikiraki. O katapa nga kan ang nakakamaguri kay CDL. Ina nang takabos kiloy. Ari inawutaki on kayyek. Iroon na imis. Gay CDL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namada ministry e MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari esan na ngaya fana saka poto arere KCDL away!
2: Poposin takataka, iyon na pamakuro, me ani mempas tanurupin. Ota ni paipayin kay CDL, nona kin merapata aki kam nina yan tem TCIC. Ndey ta kime anawsu na yini yon tarawayita peso o merkay. Say karikiba yon na nga alapulto ka na kun Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL kon nam kampana e na warukoy ko na kun tirikirake menikaw paira at depend. KCDL.

seranga kaita uriki na konara kampana ete KCDL driki naron ka puan ta kongrayo a kora parikin ko ino ram na konara meroro ne boto kante usunde nga pongay a sa katikiroy ko na bema kaini mo yengam awa muso a ipia na koroy ina kakanwa o men kakapaya ki kanwan na mi pongay awa ikay maimi. Nakon narata yare mina sa mga kaiswo na paikaiki. Ayo ti metan mo ni Simeon Tatiru rom ti nga po ngay yari akangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga musu o tikiroy kanwan na mi po ngayon.

0: Ang kay ape namang ka narakatan at ay bukinti nga po ngayon ang mga rita na kong ram na rita hindi kiti rungurung may rin responses na pentinti nga po ngayon kaya sa mga katangi tabi ako ang kinakunan nung raya kinak on karimere na kinak pang kanime tapi ko ra wawam inanun na pe deitan te nga po ngayon tinana ko kanuan te tangay na iyan ako tabi nung mga kinanun ako antani nga pa ako po ni merurung rukay kaigi kaya po nung wapu yung meruwa waro iti minisimi nung anuwa asna wakin ako me deitan diki kakang rayam
1: Business promotion.
2: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion.

0: Melody, Menang Pampana, and Waterphone. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yonanagarabon Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and Montenegro in the room to Samsung, at the U6, Nipona to Pupua Pimerwell, a year 11 and a case, and your capone.
1: Young Kami, who am I giving up in Samsung?
0: By air can the giving a Kawarigan on the U. Tiyo 7, ako po po at tipimero ay wapo ng kay. Apo po na roi, wapo po ni mabimero ay wapo. Kuwaran nan. Timoto yi 14 at tipo po at tipimero ay wapo. ZTE 835. Tipo po ni mabimero ay wapo ng kay. Kuwaran na pin nan. Tinubi ay 70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po ni mabimero ay wapo. Tinubi ay TV 80 Max. Wapo po mabimero ay wapo ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bimero wewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Show me poko, e wapupua bimero wewa te tarapona, angkai. Ya popu kita wana kon wapupua wapimero wewa. Tablet ay kata uroi na nipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya popu popu kita wana kon tinipupua ni mapimero wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupua ni meapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareki rom, teni meapui ni presents de paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Inareki nane ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapio wari kitarepon ay kataurua inano ni peira. Popa ingay, payekyo kyo kitayin.

0: stepping on the light.
1: Laurin Koyte Kiribas. Terakar wan demkata urai mandungan dan aku ini isuan ini nama tak sama Kiribas. Tanggila kau pura ilora, pak Kiribas tu bobo tu. Anda mana? Atau ambil tanian, mati BK. Gaya wakhan, kanurungan dan ini seri yang mikampana. Tanggila ki ati BK. Gaya resina boku orang koyte sekarang kira ki. Pak, kenapa kau urai tu bunga tu? Kau bunga tu kau naga su. Wah tengah aw wabina onowa.
2: Kiki nai nawa menego. Oh kanim koyte lagi ati BK. Oh umurape nak. Angan mana itu? On kahoroi bukin nami yang. Tetapi tu dah hendak bawa tu wana.
3: Tetapi kita ke poling ayat kiri dari kita ke.
2: Oh, enak angan dek ya yo irom. Pon CTPK, enak bawa tu kayu nami yang on tadi kita.
1: Ayah yari, dengan anda report di BK, anda mengakar kau lepas special loan. Eka nakoro, anda dayisi dekat nai loan.
2: Nama kita special loan, ni mua men wapi meruai wanso, ni karukua isua nakas. Wua tengah wapi manoa. Temain saya kau nana aku pun ni mewapi mainanu. Anu mewa tengah meyeta. Tekan dani anda special loan naiu, pangkoi ariswa ipo iteran nam loan. Kau nana apa angka top up, naku n korakoran nangka bomi, naku korakoran nang karikemane. Ari naku nana kai tera angka paka paka, nte wua wanui gigin te nama kain.
1: Yo, aina yaren temini sayo ngale ereke amunyamu atira atauko kawarira bako nakakwa arun taishin anakakama kuri TBK ni ngeleke mpuoka mu on the loan alekala kwari nako yankai a enereke nda buoka mu tetai yatere tekaini bia ile yankai enaria ina kiryon tenu watepong man in the loan
2: enaria ina kiryon tenu watepong man in the loan inanun pain TBK are nanuma penaria insandin inanun nam bank accounts kem termuwa kinahoim nakon nam mape mokoro are komena yei toko nasisiragi pa Eka kira te nako anakatang omane DPK Eka anako nande ki rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katang omane ibukin te karikirake Enako yo ameta nako Aki ye ya karikirake Awa ke aspayamua ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako te tauteaka Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo Oi, ekainis na koi miya ke kama aspa makuri Onna kita wa mikapu mi Itaraki, mekorakoran nam pakapai Nte wo wanwiki Te home loan, ibukin katian temuyenga Katamerua o puntepe yon taraba o wanate
1: Energy efficiency and renewable energy loan Ibukin kapu on te solar set Man appliance O enakona anna nga teise emeno Man metroi, man korakoran tai Te ururu support loan Ibukin taan nireben taan naka wa taan unu niki Te karikirek in the store Ay kawari neki o ay treben Ayo ekaine sina ko yakhain na bumakoro ni kontaki na Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina ko yata ni kalikina ke kampana. Aki kaino te buko no waro ko ke kora kora yan na ke takte. Ari na ka para ana te tai ya wa ko. Yari kin na ni na ko na ka tongo mana TBK. Ai ku kure ni ka tono ta pa yai na ta na ka tongo mana ya Yunus. Na ko mu ke tai ni are pa ka amre ke imare na te bi no wanu na ko ni na bi merwa. Te kan tani ngan te ka tongo mana yo pa TBK yana kina am tarna. Oi tangeria pa na kargere ke ibugini ka bayam na mutu kaina lekim oi pon kaina kiri basa panen
2: ena wake yon to wanan sura wo wata nga wo pe mono wa o esana kite mais pasite ngaun meni meni bukia hain na mape o wangau ni bukia hain south daraba o wangau ni bukia hain peso te mais e ona na ko pon to wana tenga o enaria ni para ina non wo wate ririki me pe hona en me wo te pesen sine ka tuari ri
1: oi bukimi ta ne ka pona ti internet banking ni me tole ben kara pa ingami o sa pusinga mi ka me ta ta roi min na mi ka na ko mane Naron nai kai. Korean naran de satangomani or the loan account number. The kakawa kinepa pa inaes sam kapakapaka. The kon na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
2: Ibukin katapaninan rongrongona. O kamata yao kani kabarina. Narabi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa namante makuri Kie kawara ara agents yo anna miya pa makoro Ibukimi kaani Christmas kawara ara branch in London Kie ni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana Tenua awa ni mewa ke onowa tenua kia Akia wowa awa awa wowa
1: Kanda pandongorami Ponpanaan TBK directors management or staff Nekatikiroin kami ina nakapu ima isuwa ni inoameta Apera kiribas Awa kia nakarabara ba TBK ina koimi ipuki Kerikina akan dengan kekhawatiran the man terapi meruah atau terlebih. Arab orang kami the memory meruona, the roy meruona, atau tetapi mungkin meruona tuan. Kandang.
0: Oh, man, tapi koran apa? Rung-rung wakan di media responses. Di Vodafone, rung nake me DBK. Oh, nanti yung kan din na, to na mo yun na, me aurin na rin eh. Tapi koran apa, bukin tayo nga po ngayon, yung main ako na mga rita na kong ram, na rung-rung rin media responses tapi ako, aki ako na nung raya kini, minwa ko ra, akin nakatangin na, pwede tayo.

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakan one of Roy, Mandungan, and a happy Maisuan in Amata, and my Kiribas, acting like Oipura Ilora, but Kiribas to Bobato. On date of man, Otteram de Tanio, Matibik, Gaya Wakan, Kanurungan, and Anniversary, and the Kampana, acting like ATBK. Ayar sinabuko ng kuya tisikari kaya pa na pa karoy tibong ato warbong ato wana nagas wawa tena a wabina o nawa.
1: Kaya may nawa manigo o kanim ko ilalim TPK o umura pa yana kangani manigo o nakakoroy pugin na miyang. Ito ko tudehan rapa ka ato wana. Tisikari kaya kaya po ngay kaya kaya tedy kaya o yana kangani di kaya yoy rom kon si TPK yana po to kaya wana miyang wana tari kaya.
0: Ayari, ganun na report di DBK, ano mga karakwala ba na special loan, ay kanakuro, ano tayo sila ka na ilom.
1: Namakir special loan, ni mo amin wabi merwewan su, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wabi maanawa. Tamay si ako na nakupon ni mewapuwa may nano, ano mewate nga may ita. Tekanda niya di special loan na yu, pangkoy ariswa ipo itiran ng loan. Kukunan na piyang kain sopap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Ikakawa kayo. Ay nga yarin din minisa yung kala eriki ang minyang atira at ako kawarira pa ko nakakawa aron na paisin ang nakakamakuri TPK niligari ka na buka mo yung anam loan ala ka nakawarin na ko yung kay a inari ka na buka mo titay yata tika yung piyari yung kay inari ay nakiriyoan tinung atapong manin nam loan
1: inari ay nakiriyoan tinung atapong manin nam loan inanon pen TPK are nanon na penari ay insandin inanon nam bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon nam mapimakoro arakomena yay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatangomane DPK ay kanakona ande kay Rom the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katangomane bukin ta karikirake. E nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspayamua ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapo ni makuri nako titauteha. Kampana awa ipuntaani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo. Oi, ekenes na ko imi ke kama aspa makuri. Onna kita wa mika pomi. Etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week. The home loan ibukin katian te menga katamerwa o pontia pe yon tarawa o wonna te.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on the solar set man appliance or ina kona anda nga te semeno men metroi men kora kora ntai. To ruru support loan. Ibukin ta nriben ta anda ka watan uniki. Te kari kira kende sto ai ka wore ke o ai treben. Ayo ekaine sina ko yakhain na bumakoro ni ko takina Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina ko yatani ka kina ke kampana. Ati kaino no tipu ko no waro ko ke kora kora yan na ke takete. Ari na ka para ana ta te tai ya wa ko. Yare kin na nin na ko na katongo mana TBK. A yoku kure ni katono ta pa yai na ta na katongo mana Yunus. Na ko ngue tiai ne. Are pa ka amre ki mer na tipu no wanu na ko ni na bi mer wa. Te kan tani ngan ta katongo mana yo pa TBK yana kina amtarna. Oi, tangiri apa yang nak kini kaya? Ibu kini kapa iya memu tu. Kain dari kim, oi pun kain kini besar panen.
1: Enawa kaya yon tuan yang surai wawa tengah wapi mana wa. Oi, esana kita mais pas. Tengahun many many bukia hain on nape. Awangauni bukia hain South Tarawa, awangauni bukia hain peso. Temaise ona nakopunto wana tenga o enere ni para inanon wowa teririki me pehona en mewa te pesenti ni katuariki.
0: Ai bukimi tane kapona ti internet banking. Ni metore ben garapa ingami. O sabu singami ka me ata ata roi min na mikana komani naron naikai. Korian naran de satango mani o the loan account number. Ya kakawa kina pepe in esam kapakapaka. Da konna na bank account number TBK. Wowa wowa tenu watu wana ano wahawa ke 223164
1: ibukin katapaninan rongorongona o kamata yao kani kabarina narobi si pairi kikendreita kinakon nampa aika isuwa ni mewakia watu wana tapuro ono wani mewa isuwa ni mewakia watu wana tenua awa ni mewa ke isuwa ni mewakia watu wana ni mewa o ono watenua akia tapuro watu wana towana ono wana wante makuri ke kawara ara agents yoana miyepa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch ilon ton kene katai tarpo nai kai isuan mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke ono tenua akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandongorami apon panan TBK directors management or staff negatigoroi ngami na kapui me isuan ni nomata apera kilibes awan yana karabara ba TBK na koimi pukiri kinake na kakama kurin the man terepui na ruwa tereki ara be man kami te meuri na irona te roi me irona o ate tapumo na irona tuara kanda.

Ang kayo po hindi, may tono pa nung rayon, may rin FM 89.9, may po yung siya, wala kiti minister, sa nang nga wawatak rin akong po ang tiyawa. Ruway wa ke? Na ani ko to corona udin ni ne yo ni pon ruway wa ako na kon kan den data ang ram na ra kong rana pare meten na ng program

0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, man.
1: Puani sa yata ni mane. Yaku kure ito kame tani kai noa meta. Wawa changa wabi me ono wa. Tani kwa iya tani ni mane. Ay kai gay na noya ni kani ra taka foto a. Ni kakaya ni Mr. Independence. Wawa changa wabi me ono wa. Na wa kina kintungan na napong. Ni kai noa meta kiri pes ayo wa kana yo.
2: Tain taka peyera.
1: Yaku kime ang kai taka peyera. Ay na tukin tani puin tun. Ngira tay tata para. Ake ke mei. Kukurin kami yata ni mane. Pai po si to wana rikit japong me ang kai.
2: Awai kai pa ika akai na noa.
1: Tata ni mane. At wai gain.
2: Anari dikit meo, merenan tepi mewanuma, nakon wabui meisua.
1: Enakukuri ni karoi wagi, ni kapu otua ni katene.
0: Oh, enakosi, tena, aika roi, menika ni kaya.
2: Samatu, samatu, samatu. Otei mainga, mewota na peta amin, e passport size, a national ID card, a birth certificate, yampung inipung, away and police clearance.
1: Ipukit sa kapeyera, akam ko nandaita ki mea Tarua Mackenzie. The email address at tarua.mackenzie@usb.ac.sg. Ke te kanon karui, the email address at kanon.karui@usb.ac.sg.
2: Ke nampan daribon, ne kai sua tenua kia, au arwaiwa o no watu wana arwaiwa. Ke sua tenua kia, a kia wu arwaiwa, ne mewa tenua.
0: Pape yaram kai, pa antaya na taya, a ngaya kwariki pa. Mr. Independence, ho wachanga, wapuina, o no wa!
3: Wee!
0: Let's go! Oh!

ikai payongan dini kanau kurapa. Ah, kwa itang kuya kwasan roni na konti metenan ng program ting nga po ngayo na tauroin kanya ni katanga kuna maria kwa tangiria arepon kunan arre.

Anna, wakina korekin te itahana ko kanuan na uo waipukim. Te saong rai nanun te temeruan te te ngapo ngayo. Kay tarana ye mga spakoa sa u pupusina pa te takuranayo.

Ang kay ko pinti meto na penungra idari kira yon meten nan program wa buidik de minister nan puro ite buina ke te teres na mam strava ye ni kana nan program mayo mengen nan yo yon apeto wana rapu busi ya kangai te kana meuri fm 89.9 ya bubusi te kunari te ente kana ini pa ya puni pen ro kon kan ne te kana ini na rata pare yan tenun korapa agare ta te ta meuri na koim ko ya kasana pen ro ni de yon meten nan program ha yon kanya kunam are ko tangi dia

Amen. Aul ni rene te korana ni kwa spesa na unaya ken nane. Awa ipun nane na pero ingan ni. Ma ke nan to ken roi kanan na program yon meten na nam te nga po ngayo. Ata kay daw di ke besa na koy miya ke yasa ni kamita in roa nai. Na mi pupusin ko na miya ke kamasa na unaya ken ni yon tang na pe yon Mary FM 89.9. Kam na te kiroy na mita pa ikakakur. Ate takat kiroy na pe na koy miya ke yetoya ke di kamita in roa nai na nun te nga po ngayo. Kwa wa. Eki pepe ni tetaiki, metakanta ni ngepapa ki pakamasa ni pentei metua. Nroronai, onde reita te tiongungura, nukuna ki yesan katangina koimi. Nipanani meuri FM 89.9 kaya puni puroi te buina sena te metua. Nuakin ako, me kanuante, reitan kanuante ngapu ngayoki, me gei muangkandi. Au katanuatan na nukawaki, ali tangiraki na kona. Ntinga po ngay, o ngay rin na tauroy mo ang kanin, rin isi ko mga ngay, imaan niya sila mga kunan ng raya kiniriki, tabi kora, wawan, kanwan, amkay nga po ngayon.

0: Ang kaya ini mawara iti minisimu inti ati po ina di saong uram. Dito yun na ati matuan mga wakin ako. Nakakilikin ka ng uram. Yarong urong responses nito yung hapo ngayon.
1: Yayam ka nga.
2: Niko, ay na tirao ka nga.
1: Kita piyayangam.
2: Ang tirao ka niko.
1: Kaya kiram nanam na na services PPA.
2: Heng, ngayari. Ibukin kita rin ng kangang na turutiyakin na nun data ginakon marketing@ppa.gov.ki
1: Kimessage ginakon na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority ke PPA Mary FM 89.9 ke kubuni ko na naman data ginakoy rin de telepon number e unuwa tenua akia towana ni mewa akia kinipunro ko na nakaunta PPA pa iliki nikari na tangitangi mkia mkanganga ane na na searches din box PPA ari ekata Royan Ipukin.
2: Wemma!

0: kono me orin temani ngapo me iran gu gu rin kai gu konan me nga ongo rai na rin te ngapo nga yun nkanuan nara meruro yon bo to kante usto to ako te pion to kayo ni biom ni ma gu rin te ngapo nga yun kita ang kuya ni kokota uro yan esem na kundi iri iri kita ang kuya ni to ako mo na kanuan na pempe kuy nanon mo yung amte ngapo nga yun kora pang kai gu konan me nga mo na kanuan nampung nungora irarikira nte ngapo nga yun Kimai ni kan esu lagi nak kau ni kanuan narak orang orang Apple untuk kan terusu. Oh, sabun dimua ni karapa arahkan panai te KCDL. Pangaya emali nak Apple untuk kan terusu nanti ngapa ngayu. Senangan dah mua nanti ni kan aku ikan kanuan nak kapirong orang pakau orang nak pendataya.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees.
3: Doon mo na kami terikiraki. O katapa nga kan, ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari, inawuta ki. On, kayyek. Iron name is GCDL 2026.
4: The minute on the MTCIC in data kime KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona kime te sakorupo ki o staff na namada ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto ka nakon iyeni ani ari esan na nga ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
3: Poposin takataka. Iyon na po makuro, ma animen pa si Tanurpin o Tanipaypayin kay CDL. Ndaw na gimmerapata, aki kami na yan, TMTCIC. Ndi ta gimme, anawso na yani, iyon tarawa yita, peso o merkay. Sa ikarigiba iyon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL kon nam kampana, e na warboy ko, na kong tirikirake, manika upaira at the pen. KCDL.

0: Ako ba sinra pa kay CDL? Ano ba ito kan de usun de mo ni nga po ngay? Awasun na ra meruro punti tiya ka ka ngay. Punganan ti puan na no inanun ti usu. Ti usu punti wana ti kakapaya erang indiyan ako inanun ti miyaway. Ti tapo re sa punipeni ni muan de ire yay. Ti tangira, ti karinirini, ti akoy, away ti sapanga. Usu ay takakura-kura kini miyaway re. Abu kari kira kenda beto community kita kawa kura kura o kari kian kika na kurawan ngapong eh tamay ruarik. Di on na be eh iragi ni pesa ruaro ng tapong ngay. O wangi na kain usu hamais tatapi tapiya. Di akan di makuri tirirei o ay tapiri kita pewa. O ang tapitay o sakuna ni maning akakawakin haripun ka penyan na peharatay makain na rausu. Yorian kesi tapewa ti minister sakuna ni meruro yay makain na rausu. Mete meruru ane, ena pun kona nika kora-kora arundiki tereitaki inanon te usu. Te puan nano inanon te usu, iak inanon nagi pa alang pun pene lepen si te puan iyang o kain te usu. Ntabitai tereitaki, eko nandiki pa puto kai ari nanon taya nika anganga. Karinian te kakokoro ni iyang o te waya ni magurin siyem ni pekatiki ati takete kete toko ya si te wana. Te usu eta pendikira gini kora-kora ngkana kaina. Akau kita ni ngaya nungura na konti menna mete menna. Ngkana karawa tireita ki ayuki. O nika ota harun te kukurei o te poutoka na konti kora-kora nte menna mete menna. Karo erangi nika kawa kita peya. Nika ota nte penna nika tuto rinanun te toto anakin nanu. Te kukua ua o te tangira. Ate ei anapun kora-kora na peya poutoka na konti puon nanun te usu. Meniko otan na peya karinerini, oti ipuopuoki ni makurin te muyenga, awai ko otan na noya ni kukurei ni kanuan te uwayan reitaki. Ntepong ngei, osa kaungwaya kain na rausuna ko, pa anapon diya ni karekia yatai iponi ipukia. Narun te uwayan te katakan na maraki, oansisiraki niya pa uwara kanuan na yapong, kengkanasaki me anakapene yatai te utana ni meruro, o nungongora, patayan ni makurin narun na ikawarireki aikai, Enapun kona ni karika te pitaki, kita kohakoro e amuan te pupura. Ngkai samuan harapo ngei, o warawiki ayo, o sauru ringa pa korakoran kia aintuan te usu, epun na kia naa kia pakina mente kaupai, me epun reke mente tangira, te karinerini, o te mamannano ipon irouya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Do one mana kan teriki daki. Oka tapa nga kan anak kamagur kay CDL. Inanon taka boss kiloy. Ari inawutaki on kayek. Iron name is Gay CDL 2026.
3: The minute ante MTCI seeing data ke me KCDL, kind the port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ke me te sakorupo ki o staff na namada ministry e MTCI seeing ke commerce. Ama aya katikiroi o ya poutoka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
2: Poposin takataka, iyon na pamakuro, me ani mempas nanurupin. Ota na paipayin kay CDL, no na gin merapata, aki kami na yan, tem TCIC. Ndi ta gin anawso na yini, yon tarawa yita, peso o merkay. Sa ikarigiba yon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
3: KCDL po ng kampana, eh nawarukoy ko, na kung tirikirake, manikaw paira at depend. KCDL.

Seranka kaita uri kina konara kampana ete KCDL. Diki naron ka buwan te kong rayo. Ako rapadikin ko yung nunguram na konara meruro na butokan te usunde nga pong ngay. O sa katikiroy ko na bimakay ni muyengam o amuso o ipian ako roy. Inakakano o men kakapaya kikanuan lami pong ngay o ikay maimi. Nakon naratay rin mo yun sa mga kaiswo na kaikaiki. Ayot, matan mo na si Mion Tatiru, romte nga po nga, yari akangay na ko yung tikiroy rin ko yung mga muso o tikiroy kanon na mipo ngayon.

0: kuwa nimeamua kawaini bukin promote na kenda business ke amtapone mafuri ke amorganization community events owe ponda public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro yam customers ke ponda mtaket ori ki gai khan pongin ta kai nome ta hey
1: Yaman karuang kay onigram rumorong yon tapo sa nami ta ilang interview ay ang ayan na kunan ni tada ka onika suwa tagay karuang nam services na po ito tayo wala magdayo tayo wala na kon tapo sa nami ta
0: oh na koy miya na po tayo ni makuri sa tao tayo business NGOs po tayo ni naro rey kawa kurubu oh ay puning ayran ni kapene po tayo ay kanako kini nam katanwa tayo interview punto wala may buo kon nam plan ni buki nam kakatanwa ta kay am promotion kay am kawai buki nam marketing ibukin kawai eriki ami customers Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na o meni kakawag ibukin ayata tay tipo tan no aneta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na mun kwa wa eh kuna nangani ko tika penen da mero ilo nun tagen service ka professional o sexy ngaya ba anaw rates na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa o rin met roi ibuki mi ngani ibo teki ni maguri community sa pun te bota nanda ay yon lini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamya ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa ono wa tenuakia tawana ni mewakia keisua tenuakia akia tawana wanua ke message kinakoyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarida o pondrogo nara Frontex ipahiliki keko na busima ayagyay matamuangari ha ha ha

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa na nga dipes ko na nabuokay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita gina ko na ng SIM Marketing BPA. Au, abo na buo ko na ba? Nakon na rin ko kan sa nangayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron Marketing BPA. Siko na ando ko na niya ang tanay. Ani karo am tane na kon na rekotang dia. Asi kona na ni karo am script. Dina non terenio. Tiaro. Are ka na yung ura atu puta lanta. Aya pun nim tagina do na no. Tangin am promotion na kana ko kin non panan. Kun kura na ndo kon nam tabo. Ni kuriye am promotion na kon na da are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tang roi. Aya man ni roi na kon te pota mama.
1: Deita kina ko ira na ranampa e ono wetin wa ketin wa keto wana ni me wa kia. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Laurin ko ite kiribas. Tera karuan dem kaka tauroy mandungan na nakapu ime isuwa ni nama ta atong mat kiribas. At tangira ko ay pura irura pa kiribas te bobotu. Andre itag nane at tera amre itan iyang na TBK. Ngaya wakhan kanurungan na anniversary ya mi kampana at tangira ki at TBK. Ngaya re sinaboko ngko ite sakari kira ki pa pinapakaroy tubong nga tukwara pong nga tukwana nga wawa tanga a wabuyina onowa.
1: Kiki na inewa menego o kanim ko itarikin TBK o ungurape na kanga ane maneko on kakoroy bukin na miyango etabu tu dehan da kakao to wana pekari kira ke poni ngaya ki ngay teri kira ke o ina kanga ande ki ayo iro om kwen si TBK ya ina po utokai wan na miyango ni kari kira ke let the rhythm do the rest when the lights
0: go down low we go higher than before. Ay nga yari, ganun na po di DBK, ano mga karakwa na ba na special loan, ay kanokuro, ano tayo sili ka na ilom.
1: Namaki na special loan, ni mo amin wapi meruwa wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maonowa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may yata. Tekanda niyan de special loan na yu, pangkoy ari eswai po itiran ng loan, kukuna na piyang kain sopap na kon kurakuran ng kabomi, na kurakuran ng karikimani, ari na kuna ni kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Ikakawa ke yo ainga yaran de minisa yo ngale ereke amiyamo atira atauko kawarira ba kona kakwa arun taisin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpo kam yo ndam loan ara kana kwari ndako yankai a enere ke ne bwo kam te tai ya tere te kai ni bi yankai enere ya inna kiri yo antenu ote pong bani ndam loan
1: enere inna kiri yo antenu ote pong bani ndam loan inanon pen dpk ara nanona penere in sandin inanon ndam bank accounts ken termuwa ki na hoim na kon ndam mape mokoro ara ko mena yai to ko na sisira ki Eka kira tei nako anakatang omane DPK Eka anako nande kei rom Nde special loan na yo Business ke commercial loan Kita

0: friends ina kuna nan ataisa meno men metroy men kuna kuna ntai to ruru support loan ipugita an ruben tan na ko tan wonu ki ti kari gelegen disto ai ka wore ki o ai treben ayo e kaine sina ko ye khain na bma koro ni ko taki na christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan ka ikina ki ke khampana ati kaine no te buko nu waro ko ki kora kora yan na ki takte ali na ka para ana ta ti tai ya wa ko yari kin na ni na ko na ka ta ko mana dbk ai ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka ta ko mana ayo na ko ngue ti ai ne are pa ka amre ki mer na ntibi no wanu na ko ni na bi mer wa wa ti kan dan ngan ta ka ta ko mana ayo pa TBK yana kina amtarna itangiri apa yana kani kani kani ibugiri kaba iya mna mutu kaini liki oipon kaini kini basa panen
1: ina baki yu nto wana nsura yu wata nga wapi maono wa o esana kite mais pasite ngao nmeni meni bukia kaini wa mnape o wangao ni bukia kaini South Taraba o wangao ni bukia kaini peso te mais ya una nako ponto wana tenga o enalia inipara ina nanu wawate liliki mepekoona enime wate pesenti ni katua liliki
0: o ibugimi itani kapungona ati internet banking ime tole beni karapa ingami o asamusi ingami kame atahata aroi mina mikana kumani Narun naik kay. Korean naran de sa tango mani the loan account number. Yakakawa kina pa pa ines sam kapaka. Dako na bank account number TBK. Wawa tenuwa tuwa na ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongrongo na. O kamata yao ka ni kabarira. Narabi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwa na tapuro no wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwa na tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwa na ni mewa ni mewa. O onuwa tenuwa kia taporo wawa towana towana onuwa na wante makuri kia kawara ara agents yo anna miya pa makoro ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London kaini kataita repon na ikai isuwa ni mewa tenuwa wanuwa towana tenuwa awa ni mewa ke onuwa tenuwa kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami ponpanaan TBK directors management or staff ni katikiroa ingami ina nakabu ime isuwa ni inoamita apara kilibes awa kia nakarabara ba TBK ina koimi Pukirikinakin dan kakak makurin the man terapi meruah waktu lagi. Arab orang kami terlauri meirona, terroy meirona, atau tetapi mungkin meirona tuan. Kandang.

Oh, akan na pakain the West Live Singers me kuna yani Evergreen. Ante meta nung ram, wapoy mewan warik di minis, na konte po meta wana. Ana, kakarikin ka na rakatanwata, na nakawaki. Ayaw.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata, yohan ka na ni Gilipes, kukunan ni Buokay.
0: Ake ang na ikoy ko ito. Sireta kina kung nanaw si Marketing PPA. O, abonubo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko mati ko, natawa na ilon Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay, o ni karawan ang tanay na kon na rin ko tangin niya. O, sikunando ni karawan ang script. Dina nung tirilyo, zero. Arin ka na yung urati po sa nalita. O, yapon niyong tagina ba na rin ang tangin. Ang promotion na rin na kanako, kina nung panalig nila. Kung kuna na ba nito, kung namta mo, ni create a promotion na kon na ba, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, anything Roy. O, iman nila Roy, na kon si po sa nalita.
1: Data kina ko ina naranampa e ono wetin wake tin wake to wana ni me wake e suwa tin wake a ake to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na ko ina na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9.

0: ناورين كويتي كيربس تراخر وانا مقاقتو روي ما اندوغان من خابوي ميسو واني نوامة تاتم ما كيربس اهتنجل او اي بورا ايرورا با كيربس تبوبتو اون ريتك مان اتر ام ريتا نيان ما تي بي كي غايا وخان قنورنغان من اني بسيري يمي كمبانا اهتنجل اكي اي تي بي كي غايا رسينا بوخون كويتي سخاري كيركي با انا بقر روي تبونغا تقوار بونغا تقوانا نغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ماي ناوا من ايكو او خانيم كوي لرغين تي بي كي او امورا بينا كان ane maneiko on kakoroi pukin nam miyang etaku te dehan da kakau to wana te kariki da ke poni ngai ya kiringin teriki da ke oi na ngangan de ke ayo iro om kon CGPK ya na pouto kai wan nam miyang on kariki da ke let the rhythm do the rest when the lights go
0: down low we go higher than before ay ngai yari ganun na na po CGPK on na ngakaro kwa na bana special loan ay kanokoro on daisi rike na iro om
1: na maki na special loan ni mo amen wabi merwa wansu ni karokoa isu Nakas, wawatenga wapi manawa. Tama yung siya ko na nakupon ni mabuwa may nano. O ni mawatenga may yata. Tekanda niya the special loan na yu pangkoy at iswa ipo itiran ng loan. Pukunan na piyang kain topap na kung kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani. Arin ako na ni kahitara ang kapakapaka nito wawan wiki kinti na makain.
0: Ikakawa kaya yu, ay nga yarin dimini sa iyo, ang kala eriki ang minyang. O atira ataw ko, kawarina pa ko nakakawa, arun pa isin, anakakamako ni TPK, nilikari ka mabuwa ka mungyo ng loan, Enari kena dia buang kan? Tetapi ya tadi. Tetapi ini biar dia angkai. Enari yang nak kiri orang tenung atau pun mana nam loan?
1: Enari yang nak kiri orang tenung atau pun mana nam loan? Inanun bank DPK. Are inanun apa? Enari yang sendin inanun nam bank account. Kini terima kita koyim. Nakon nam mape makoro. Are kau mana ya? Toko nasi siapa pa? Eka kira tei nako anak tangga mana DPK? Eka anak kau nanda kiri rom. The special loan ayo. Business ke commercial loan. Kita katangguman ibu kita karikirake. Enako yung ametanako aki yaya yakarikirake awa aki aspayamwa ay yakarikirake. The social development loan ke personal loan ibu kia taani makuri nanatapon makuri nako titautea kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yu o ekenis nako yung miyake kama aspa makuri onna kita wa mikapuomi. Itaraki mekorakoran ng pakapay nte wo wanwiki. The home loan ibu kin katian temuyenga katame Eruwa o puntepe yon tarawa o wawannape.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibuki ni kapuwa nti solar set. Mana appliance o inakona anna nga teise. Mani matiroi, mani kurakura ntai. Toruru support loan. Ibuki ni taan riben, taan naka wa taan unu niki. Tekarikile kinti store, ay kawwari niki o ay treben. Ayyo, ekaine sinako ya khain na pumakuro. Niko taki na Christmas. The bridge finance. Ayyo, ekaine sinako ya taan karikile ki kekampana. Aki ya kaino tipuwa kon nuwaruko wa kekurakura yan na kitakiti. Ari nga kapara anata, titaya wako. Yari kini nani nako wa nakatakoma na TBK, o yukukure ni katonota pa yay nata nakatakoma ni ayunus, nako mkwe tiyayne, arepa kamrile ki imerlan tibu imawanu wa nako nina bu imerwewa. Teka antani nga nitakatakoma ni ayopa, TBK yana kina amtaharina, o itangiri ya pa yana karikirike, ibukiri kapayam na mutu, kaina likim o ipon kani kilibasa panen.
1: Enabake yon towana nsurai wawa tanga wapi mawanu wa, o esana kite mais, pasite ngaun menimen ibukia khaino amnape, o wangaun ibukia khain saustara wa, Awangau ni bukia kain peso. Temai saya kena anak pun tuan atenga. O energi ini para inanon wawa teririki. Mepehona en mewa te pesenti ni katua ririki.
0: O ibu kimi tani kapu kena ati internet banking. Ni metode ben gara pain kami. O sabu sing kami. Kami ata ata roi ni nami kana kumani. Naron naikai. Korean naran de satang umani. O the loan account number. Ya kakawa kina pepe ines sam kapakapaka. Nakon nana bank account number TBK. Wawa wawa tenua tuwana wanawa hawa. Ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongona. O kamata yao kan kabarila. Narabi si pairi kikendrita kinakon nampa. Aika isuwa ni mewakia wawatawa na tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawatawa na tenua awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawatawa na ni mewa ni mewa. O onuwa tenua kia tapuro wawatawa na tawana onuwa na wante makuri. Ke kawara ara agents yohana miya pamakoro. Ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London. Ke inikataita repon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua tawana. Tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandong rami apun panan TBK directors management or staff negatikiroin kami na nakapuy may suwan inometa apara kilibes awan yan nakarabara ba TBK na kami pukirikinakin na nakakamakurin the man tirepuy meruwe wa tiriliki arabeo man kami tenewri mayrona tenroi mayrona o atitapumua mayrona tuwana kanda

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakar wanda muka kata uroi maandunga na nakaapu ima isu wa ninoana taata mwa Kiribas. Atangira oe pura ilora pa Kiribas tapobato. Andaita kimane otera amdaita niyang na TPK. Ngaya wakhan kanurunga na nani visiri ya mi kampana. Atangira ki a TPK. Ngaya re sinabuoku ngoyete sikarikira ki. Pa inapakar roi tupunga tuko arapunga tuko na nogas wawa tena a wabuina onowa.
1: Kike na inewa meneigo o kanim koirarikin TPK o ungurape na kanga. Ani maneiko on kakoroi bukin na miyang eta ko de han ra ka to wana ste kari kira ke poni ngai ki ge de ki dake oi na ngan de ke yoi ro kon si tipi ke ye na po to kai wan miyang on kari kira
0: ai ngai yare janam na po de tipi ke ai na ngakara kwana ba na space alone Akoro on the IC again I room.
1: Namakir special loan, Nimwa men wobi merwa wansu nikarukwa isua nokas wwa tenga wobi monowa. The may se ahuna nako bundi mewa mainano on mewa tenga meyeta. The handani on the special loan na yo pangwe are swai poi tiranam loan. Pogunana penka in top up nakon korakuran nanka bomi, mehurakuran nam karikimani, are nakuna nikaitara ang kapakapa nte wo wan wiki kinte na makaina.
0: Kawa ke yo, ay nga yarin de minisa yon kale eriki amunyang atira atoku kawarina pakuna. Kakawa, arun itu isin, anak kakak makur TBK ini, ni kerana kita buka muka on the loan, anak kakak orang ini nak kau yang kai, ah ini kerana kita buka muka, tetapi ya ter, terkali ini biar yang kai, ini dia ini nak kirian tenu atepong, main on the loan,
1: ini dia ini nak kirian tenu atepong main on the loan, ini anun pen TBK, ada anu nak pen dia ini sendin, ini anun nam bank account, kini terima wak ini nak kau, nak kau nam mape makoro, ada kau mana ya? Toko nasi siapa? Anak kira teh nak kau, anak kata kau mana TBK, aika anak kau nanti kirom. Special loan ayo. Business ke commercial loan kita kata kau mana ibu kita kari kira ke? Enak kau yang amet anakku, aki ye ya kari kira ke? Awak kaya supaya mu aya kari kira ke? The social development loan ke personal loan ibu kita tanya makuri, nana tapan makuri nak kita tahu dia. Kampana awak pun tanya makuri in private sectors. Unsecured loan. Yang social development loan ayo, oh, ekainas nak kau mi aki kama aspa makuri, anak kita uami mika bumi. Taraki, mekorakoran nam pakapai, te wo one week. The home loan, ibukin katian temuenga, katamerua o puntepe yon tarawa o wanate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapuan te solar set, man appliance, o inakona ananga te semeno, man materoi, man korakoran tai. The rural support loan, ibukin tan ribbon, tanaka wa tan uniki, te karikirak in the store, ay ka wareke o ay treben, ayo ekaines na koya kain na bumakoro, nikotaki na Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina ko yata ni kalikina ke kampana ati kaina no tipu ko nuwaro ko ke kona koraya na ke takete ari na ga para ana te tayya wa ko yari kin dinani na ko na ka tongo mana TBK a yoku kure ni ka tono ta pa yaina ta na ka tongo mana yunus na ko mu ko tiyaine ari pa kamre ki merlan tipu no wanu na ko ni na bi merwa wa te kan dani ngan te ka tongo mana yo pa TBK yana kina amtarna Oi, itangiria pa ina kanigire ke. Ibuke ni kapa yam na mutu. Kaina leki oi pon kaina kini besa panen.
1: Ina wake yon to wanan sura wo watanga wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasi te ngau meni meni bukia hain ma na pe. Awa ngau ni bukia hain sa ostara wa awa ngau ni bukia hain pe so. Te mais e ona na ko pon to wana te nga o ina re ni para ina non wo wa teriliki me pe khona ani me wa te pe sen sin ka tuari ri.
0: Ai buke mi ta ne ka bo na te internet banking. Ni me to ne ben gara pa ingami. O sa bu singami ka me ta ta roi min na mi ka na ko mani. Korean naran de satango mani the loan account number. The kakawa kina pa pa ina some kapakapaka. The kona na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongorongona. O kamata yao ka ni kabarina. Narabi si pairi ki kenreita ki nakon nampa. Aika isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wani mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenuwa kia taporo wawa tuwana tuwana onowa na wante makuri. Kie kawara ara agents yo anna miya pa makoro. Ibukimi ka ni Christmas kawara branch in London. Ke ni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenuwa wanua tuwana. Tenuwa awa ni mewa ke onowa tenuwa kia. Akia wawa awa awa wawa.
0: Kanda pando ngurami. Ponipanan TBK directors management or staff. Ni katikiroin kami ina nakapu ima isuwa ni inoameta apera kilibes. Awa nga nakarapara ba TBK ina koemi ipuki. Kinakin na nakakamakurin the man terebu imerwe o terebiki. Arabe uman kami temeuri meirona, terroi meirona o ati tapumua meirona tuara. Kanda.

Ante me tan pe un rami na nte me ran te tawano te te nga pung es nang man ro ro kon tokin ante tay yo ipon wo ran kai te mi se muinte bu me tawana na pon wa ke na ko ken pon te ta na ko ri ki kan wan na wo go me awri na de na ko im in kar ko ro ai te te res na manga ko nan de ta na ko na pe kan wan nam katawano nam dong ro on pon ro ai te pui me wo wa ngai ade pon te me to ro ro na me kan ni ka ka me ko ngo ra ya kini na ko kan wan wan me ore fm 89.9 hada na te me to ka ka me ro ro ko yen te nga pon ngai yo

Wawai pun siya wali kita minis mang kayo ng puro ito po yung mga wawaki. Tapi wali kita tay, ako ng mga tauroy, hindi tanah ko unguram ka na ng katawano. Muna kami atirong rungo. Ay kapo. Ay rin na po nangani ko rikita ko na naudin na din na ibukim. E minus na. Wata kira na kon po ito po yung mga wawaki. Iki ako na kanong raya kini rungo rungo. Ay kapo, ibukim tatawano wayo.

그러면 우리 롱을 오면 바나는 길베스로운 아이 비고 빙기 약간다는 아기 가라온다 가변한 뒤뚜어나 곤난한 프렌시 다리 기대시 한 프렌스 대보다 기는 마쿠리 보기인데 매우리와 같은 겨울이 이나는 드라마 가이네 보우 투라이 들릴게요 약하다 기면 대보다 기는 마쿠리에요 바 약간다는 아기 만한가이야 가인데 시임 나고 비리빈 이보긴 주원다 한 프렌시 Hari ekaina kiro ya no bisa te pota ki bukin de mauri awa no bisa te marine card na konde na makaina turai. I bukin karawan ta kapene en tutu yona. Awa i kapata ki nanapa. Na kurawin a pasin anasi am prince te pota ki na makuri bukin te mauri. Ayo iro ya kain de sim. Ai kanare ya pura una pa mei piripin ni kaya nangin tarawa. I bukin katoa me wan te topan te kuakua. Na kuya te pota nama tari ki oraki, nta inda mamana ngai tari. Nga nane au ea manina ki karikian ana si and plans te pota ki nama kuri pukin te mauri au katu ki oraki, iro in the World Bank. Hesa te minister, ea pukin karikirakian zaonu nraina merawaki ea mikari te temeri ni busmaya rokon president Stanis Mamau yon Christmas in takatene po ngayanako. Eri bosina ki mente bota ki ni makuri bukin jaunun raina marawaki. Pa emua busmaya ki rinanun anatararua teikuta ki ni presmani kekei. Katangan kuran kiriba sawa i tamara ke awariri kari karawaki na nausi ni ruwa te meren wan kipa. Yon Christmas. Rokonde presidensi yon Christmas poni bukin busmaya ia. Au kaukan te paparo ae te kapu ima tenua. Ke te 43rd Association of Pacific Island Legislatures Forum. Hari kaina ki rowi ana speaker te mana pen mengo tapu. Ma ana tan makuri men apen nako te Micronesia. E kan tan ngaki pa ina okira tarawa president Stanis Mamau nu wo wan turai wo watanga wo pima noa. Ina tauroi te kampana e Triple T Enterprises in Karawa na kaposi kiroi. Na koi a tein mane o tein naine i pukinde i tan pukamaruan ana kapu i meisua ni ina amata kirbas in teririkeio. Eri bosina ki men Triple T pa yei ni men na tein mane o ni men na tein naine. Aki apaka a yaririki merena ni isiwa na konduaiwa. Aki asan ka matua ki panga ia aki anaira takapoto ai. Hare ena muana ki men tepui mewa na kon tepui mani mewa anturai. Eta kuri ki takampana ai pa pon karawan takaposi kiraya iyo pon kakura kura aki a tein naine awa tein mane na konde ya koru. Aki anakona anuwa ya kina ipokin kapayan a yautu hapeya awa ikiribas. Takaposi kiroi roi ata inmane at the Mr. Triple T Rising Star. Ena tauroi ni karawaki temuantai hion kiribes. Ndana ki mea the Miss Triple T Little Star. Ena tauroi nungaki takawuantai indiririkei. Rorongon tepitepeke. Asa hapai ka Austeria wanuatu nsaina te pororoi ae erangini kakawaki muina ya popowi. Yona inanu namakaina ikamais. O ni maisina ba takauntaka yona. Mae mwyn dy dy amen i na nhw'n ia iawn roi dy ac yn dy bwyr roi a yw. A e na rhyngin dy meir o arig. Na kwn mwan wadw o e a sain ag dy bwyr roi a dy na Kamau Agreement. Na bachan da yn gwanon o yw'n Ken Pera. I mae rhan na Prime Minister mwan wadw a dy o ddam na pet. O. A wano Prime Minister Australia a Anthony Albanese. Karawaki te saina. Ayo imin, e kaante puyina te na makaina ni memeroro yon kanuan te na Kamau Agreement. Pon yei naba te taiare e apupei naba yei Mr. Napat, man te potake ni ka saina yon Port Vila. Yani pukina retaku pa e na anaki ino amatan monuatu, man saina an te pororoi, ayo an te taiare. Te pororoi are esan saina akin kwanonua amais kanona, ake asa ni mga Ka kia kike ni kama rawa ki teka ia o meikana re ea muanda ki ei te ponano o ni karawa ki teka saina ipaki ni makuriana ni te meunga ae tapu nongrongon manuatu ae Mount Yaza ni te ririki anako. Ni te ririki anako o yanga na kariaia te cabinets mei vanuatu ipaki ia ka koroan nanun ipaki ni ka koroan nanun te poro roi ei o antana makaina anako o yanga na kauring te tauteka na Australia. Ibukin ka saan arun te poro roi ayo ay tena Kamau Agreement. Nikanuan ka ite poro roi ayo, hari esa ni mga karawaki ni rinanwaki o ni kapipitia ki teakana tapewa ki ni kanakwaki. O yarang ni mea tata ye yarun
kawarere kian anakona saina nanga anapuaka nakoni karikira ki yon von watu hake anairakiri ki mea te matape yawa te merea nuan ki pe o pa ini temen tero pa enarangi nuarere ki anakona tepe te uana me te uana me isinaniku ke me isinaniku ntepe tepe ki nikaroi anamakuri hake enaruota kiai kawa kinan terau njono esa tanga nipuaka meipisi nikaota ki kureina nikawarere kian te kataumani Ibu kini antara bah esa natai antakan narun dari esa natai antakan mempunyai anakku. Nana katok-katok di sosial media, ahita ku anak tangan ibu kapi si hari esa nang ini kora-kora nama kuri ibu kini antara ruak ini antara umen teri ke anakku. Oh, ibu nanga anak kau ring nak ya tan kami apa buat taran di tangan ibu kak. Aka kawa kini nama kuri ibu kini depotan nama tu yang PC. Ita utak kampanye di tangan ibu kapi PC. Ke etaku te kamandan te tangan upaka mei pisi Major General Road Journey Koloni Wai. Pa erang ni karinei te ien kaosi yang. Ake asan te akina kina kwaya te poto namata. Hari eria ni kawariri kia ki te kataumani bukin te tangan upaka. Ngkai ya kia te puaka emena inanuna ngkai pisi. Me etaku rigi te kamanda ane pa te koraki ya ki amena inanun te kwa wayo. Harangi ni kapupura. Aria ni kapupura ya taratarariki. Nda kata umane, teririki wawatanga wapi.